0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Flask Gold. May taglay na bioactive compound dialysin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Saan Tone Flask Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Flask Gold. Mambibig sa inyong mga suki mutika.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirla. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Saan Tone Flask Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Kung vitamin C, tandaan, Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Saan Tone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Saan Tone Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Saan Tone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago.
4: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Saan Tone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Saan Tone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa ang skin problems. Saan Tone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mahigit 2 taon nang tauspusong nagbibigay serbisyo sa inyo, mga katropa. Hatid ay mga impormasyon, tulong at gabay sa mga katropa na nangangailangan. Diskusyon sa mga bagay-bagay na kailangang malinawan mula sa mga eksperto. Ayuda at serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Dito sa XFM.
1: Magandang umaga po, mga katropa. Ito po ang serbisyong katropa. Ako po si andaming katropa. Ako po si Deo D. Guzman. Nakikinig po kayo sa XFM 99.5 Mega Manila. Live kami sa aming YouTube channel, pati na rin sa aming Facebook page, XFM 99.5 Mega Manila. At syempre sa inyong mga radyo, sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga bahay, 99.5. Kamusta na ho kayo, mga katropa? Kami po ay okay lang at sana naman po nakakain na kayo ng inyong agahan. Alas 8:36 na po ng umaga. Bay, sana naman po ay hindi traffic. Medyo tumaas po ang presyo ng diesel, pati na rin ho ng gasolina. Yung unleaded dati, unleaded. Ano, magkano ba? More than 2 pesos eh. Hindi masyadong masakit pero kumurot kahit papaano. Ito ho yung unang pagtaas matapos po ang 3 linggo, if I'm not mistaken, na malalaki na pagbaba. 2 mahigit 20 pesos at 1 mahigit 10 piso. Tapos ngayon na mahigit 2 piso ang itataas. Kahit papaano ho, eh, maglalaro na ang diesel na nasa 80 to 100 plus pesos. Ganun din naman ang gasolina. Bumaba naman ho ng mahigit 3 pesos ang kerosene na nalaman ko na ginagamit pala ng mga nagpipishbol, kwek-kwek, popcorn. Oh, yung pala yun. Yung pala ginagamit nila. Kala ko LPG rin sila. Yung pala yung may pressure, ginaganong yung binobomba, no? Anyway, mga katropa, ngayon po ay May 5. Tapos na ho yung May the 4th be with you. Para po sa mga fans ng Star Wars. Medyo nanood ba kayo? Merong mga events nung nakaraang linggo. Parang ano eh, parang yung mga naka-costume pa eh. Yung mga fans. Actually, magandang ano yan, ha? Magandang activity liagi yan eh. Kapag May 4th, para doon sa mga nangongolekta ho, marami yun eh. Maraming nangongolekta ng Star Wars sa iba't ibang klase ng laruan. Meron yung Funko Pop, merong Star Wars na Lego. Yan, yan, marami yan. Lego. Uy, si Katropang Ariel Kabatbat. Katropang Ariel, yung mga Lego mo na Star Wars, dami yan, ha? At iba-ibang mga produkto. Unan, diba? Mga toys, mga figurines. Marami ho yan, marami ho yan. Anyway, mga katropa, ito po ang serbisyong katropa. Dito po ihahatid namin sa inyo ang mga public service namin, public service ng gobyerno para sa inyo, mga katropa. Diretsuhin na po natin. Pumunta na ho tayo sa ating mga pag-uusapan ngayon.

0: Isa mula sa dalawang low pressure area sa labas po ng Philippine Air of Responsibility. Abay, posibleng maging ganap na bagyo sa loob ng 24 na oras. May maganda ho yan dahil kahit paano mababawas-bawasan ang init ho na nararamdaman natin ngayon dahil nga summer season na. Tapos ho mga katropa, andyan pa ng onslaught. Nagbabadya ho yung tinatawag na El Nino. Kaya ho sinasabi ng PAGASA marami ho mga lugar na nasa critical area. Ano ba yung critical daw? Bakit critical? Critical yung init. Kapag po tumaas ng mahigit 40 degrees Celsius, yung heat index, yan po mga katropa ay delikado. Kailangan ho kayo ay nagpapalamig. Kaya marami nagbebenta ngayon ng halo-halo sa kalsada. Pagka kayo ay nagbebenta dito sa Metro Manila ng halo-halo sa kalsada, ingat kayo. Kay Gabriel Go. Siyempre, dapat nura kayo sa bangketa, ha? Hindi kayo obstruction. Oo, na, makamadali kayo ng MMDA. Paaalisin naman kayo niyan. Hindi naman kukunin yung inyong mga paninda. Patatabihin lang kayo sa tamang lugar. No? Kaya ho, wag basta-basta magtatayo ng tindahan sa kalsada. Hindi ho, sa inyo yan! Ito naman, oil price hike po sa diesel at gasolina, umarangkada ngayong araw. Sinasabi ko kanina sana naman ho, magtuloy-tuloy mga katropa yung mag-normalize na kahit papaano. Naririnig natin, parang hindi matuloy-tuloy yung pag-uusap. Ngayon ho, magsasagawa ng aksyon ang Estados Unidos kung saan sinasabi ni US President Donald Trump mga katropa. Ililigtas daw nila yung mga barko. Yung mga barko na naiipit doon sa Strait of Hormuz. Sabi ng Iran, subukan nyo. wala naman hong masyado ngayong military actions. More on yung batuhan po ng salita. Pero yun pong batuhan ng salita na yan ay malaki din ang naapekto niyan, ang epekto niyan sa ating pandaigdigang presyuhan ng produktong petrolyo dahil po yan ay market . Yan po ay magkakaroon ng market effect doon sa mga buy sell. Ayan, merong mga uncertainties. Kaya ho medyo tumataas ang gasolina ngayon. Pansinin nyo, kapag medyo maganda ang nangyari at nagkaroon na, let's say, sabihin natin na, tuloy ang usapan natin, ha? Huwagong hihinto at magkakaroon tayo ng peace talks at magkakaroon ng ceasefire. Asahan nyo ho, malaki ang ibababa ng gasolina. Kapag ho, kabaliktaraman naman ang nangyari, asahan nyo naman na tataas din ang presyo ng mga produktong petrolyo. Just like what happened now, may bahagyang pagtaas po ng mga produktong petrolyo, mga katropa. Servisyong katropa. Servisyong katropa. Ito pa, ang ganda naman. Walong bagong electric bus idinagdag sa libreng sakay program ng Quezon City. Wow, congratulations sa pamahalaang lungsod ng Quezon City. Dahil ho, yung mga serbisyo na ibinibigay nyo, hindi lang actually sa mga sa mga residente. 'Di ba? Nakikinabang din diyan yung iba nating mga kababayan mula po sa iba't ibang mga lungsod, lalo pag alam ninyo kung saan 'yan. 'Di ba? 'Di ba? So yung electric bus, one good example din po 'yan dahil syempre, mahalo ang produktong petrolyo, mahal ang diesel, kahit papaano makatitipid din ng LGU sa pamamagitan ng paggamit ng mga electric bus na iyan. Alam ko naman meron ding mga iba't ibang mga local government dito sa ating National Capital Region na gumagawa din ng hakbang ang mga lokal na pamahalaan ng sa ganun ay mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan. At tingin mo sa Maynila, ganun din . Meron ding ayuda na ibinibigay ang si Mayor, si Orme, doon sa mga public transport, particularly sa jeepney, may ayuda. Nang sa ganun ay hindi naman sila masyado mahirapan. May libreng sakay din sa ibang lugar. Diba? So, tuloy-tuloy lang po ang pagtutulungan natin, mga katropa, at makalaragpas din tayo ng mas maayos dito sa problemang dulot ng kaguluhan sa Middle East. Marami-rami na rin ho mga Pilipinong nakauwi dito sa ating bansa from many countries sa Middle East na nagkakagulo. At tinututukan din naman po ng gobyerno yung kanilang reintegration na tinatawag para po makabalik sila sa trabaho sa loob at labas ng ating bansa. Magbibigay din sila mga katropa ng training kung kailangan po ng upskill ng ating mga kababayang OFW na naapektuhan po ng kaguluhan sa Middle East na umuwi dito sa ating bansa, nang sa ganon ay makakuha sila ng panibagong trabaho in and out of our country with the new skill. Ayan. Diba? So, anong sinasabi niyong walang ginagawa ang gobyerno? Madami po. Hindi nyo lang pinapansin. Diba? Tutuloy ho natin mamaya itong ating mga balitang pag-uusapan sa serbisyong katropa. Ang bahaging ito headed sa atin lahat ng Santon Plus Gold Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity. Ito po ay may mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina at isang malakas na food supplement para po sa ating mga katawan. Uminom po niyan araw-araw. Magbabalik po ang serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. XFM 99.5 now in Mega Manila.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuwing nawala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
5: Nagbabalik po ang serbisyong katropa. Ako pa rin po si Deo de Guzman. Live pa rin po kami sa aming Facebook page and YouTube channel. XFM 99.5 Mega Manila. Ang oras po sa buong bansa, alas 8:49 na po ng umaga. Diretso po tayo doon sa ating mga headlines sa pag-uusapan din ngayong araw na ito. Bukod nga doon sa 8 electric bus, ha, kumakalat na po yung libreng aircon. Aha! Para sa 4-piece beneficiaries. Isang fake news. At wala. At gawang AI daw. Ayun po yan sa DSWD. Wala ho, hindi ho mamimigay ng aircon. Hindi ho mamimigay ng aircon ang DSWD sa mga 4-piece. Pero ang totoo, tayo ho nagbabayad ng kuryente nila. Tayo ho ang nagbabayad ng kuryente nila. Sinasabi ho nga ng mga senador si Senator Bam Aquino, ang ayuda ho ay hindi dapat nanggagaling direkta doon sa consumer para ibigay doon sa ibang mga consumer. Yun po yung lifeline na binibigay ng Meralco. Dapat ang ayuda na ibinibigay na tulong para po sa mga mas nangangailangan ay dapat nang gagaling sa national budget. Hindi po yan sa bulsa mismo, direkta ng consumer. Pinayagan naman nga daw . Pero mali yun. Dapat ho yan ayusin, ha. Ayusin niyo ho yan, mga senador, mga kongresista. Yung ating mga batas ay pinatutupad, yung ating mga regulasyon, siguraduhin nyo namang hindi naman lugi ang iba. Di pa po, ano, sabi ko nga ang pagbibigay ng ayuda, ito ha, straight talk. Straight talk tayo, ha? Totohanan lang. Ang pagbibigay ng ayuda ay nangungonsinti sa tamad. Di po ba? Yes, there are times. Oo, tama, kailangan mamigay tayo ng ayuda para sa tunay na nangangailangan, mga nasunugan, yung mga talagang walang-wala, yung walang bahay. Pero ho, mas magandang ginagawa ng gobyerno dapat, tulungan po silang makatayo sa sarili nilang mga paa, turuan silang kumita ng pera, nang sa ganun ay hindi na nila kailangang manghingi ng ayuda. Ganun ho dapat. Diba? Marami naman ho mga opportunities na pupwede hong makuha ang ating mga kababayan. Kailangan na ho nila ay magsipag. Naalala nyo po ba nung Labor Day last week? Diba? Yung May 1, ang dami hong trabaho. Ang dami hong trabaho na inialok para po doon sa mga tinatawag nating job fair. Sa buong bansa ho yan. Oo, hindi naman umabot na 1,000,000. Hindi nga umabot na 100,000 . Tama ba? Hindi ba umabot? Mahigit? Oo. Mahigit mo na. Oo. Marami, marami ho mga katropa. The problem is, marami ho sa ating mga kababayan. Sabihin ko ha, marami ho sa ating mga kababayan mapili. Mapili ho sila doon sa kanilang gustong trabaho. Hindi ho po pwede yun. Diba? Kailangan ho, ang swerte nga, diba? Ang swerte, Hindi ho basta-basta dumarating yan. Sinasamahan ho yan ng sipag at tiyaga. Diba? Hindi ka naman po pwedeng manalo sa loto kung hindi ka tumataya. Kapag nanalo ka, tawag doon scam. Diba? Ito pa, mahigit 170 pamilya mula sa mga estero sa Maynila ay magkakaroon ng bagong tirahan sa ilalim ng 4PH program ng pamahalaan. Congratulations! O yan yung mga ayuda na maganda. Alam niyo kung bakit? Mabibigyan sila ng opportunity na makatira sa mas maayos na tirahan. Mas maayos na bahay. With that, hindi na nila iisipin yung ibang bagay dun sa kanilang mga lugar dati na delikado at maitututok nila yung kanilang mga effort, yung kanilang effort sa buhay sa paghahanap ng hanap buhay. Diba? Kasi kapag ka ikaw yung nakatira doon sa mga delikadong lugar, dayong pang iniisip eh. Diba? Dayong pang iniisip. Hindi ka rin komportable. Pero kapag po ganyan, meron tayong nakikita na inililipat ho yung ating mga kababayan mula po sa mga ayan, ang tawag ho dyan, ano, squatter. Tatanggalin ho sila dyan sa mga lugar na iyan. Diba yung mas maganda ho at mabigyan sila ng opportunity palalo? Ang problema lang, baka meron ho mga tinatawag na professional squatter. Binigyan sila ng ano, ng pabahay ng gobyerno, tapos paparentahan nila, tapos titira sila ulit sa pagiging squatter. Ayun ho, dapat sinasala rin ng national government yung mga bibigyan ha. Yung mga talagang tunay na nangangailangan. Yung mga deserving. Ay, alam ko meron naman po mga panuntunan patungkol pa dyan sa mga ibinibigay ng pamahalaan na mga pabahay na meron mga restrictions. Hindi po pwede ho yung ibenta, hindi po pwedeng parentahan. Kung kanino ibinigay, sa kanya lamang yan. Tirahan nyo, alagaan nyo. Sabi nga ni Yorme, oh ito ha, binigay na namin sa inyo to. Alagaan ninyo. Huwag kayong dugyot!
6: Anak ka ng pum.
5: Real talk nga, real talk. Huwag kayong dugyot.
6: Anak ka ng pum.
5: Ayusin nyo, nabigyan na kayo ng magandang bahay, na magandang matitirhan, mas maayos ng di hamak doon sa una ninyong tinitirhan. Ayusin nyo, ha? Alagaan ho ninyo. Pahalagahan ninyo. Oh, ito, sa atin ito, ano? Itong Yes to Health po sa Santa Rosa sa Laguna, may matagumpay pong idinaos yung kanilang monthly wellness seminar. Buwan-buwan po, kaya nga monthly. Oo, meron po kaming buwan-buwan na mga wellness seminar sa iba't ibang mga lugar po sa pangungun ng Yes to Health po. Yes to Health Clinics. Ayan ho, at abangan nyo ho yan sa aming mga Facebook page at YouTube channel kung saan po makakakita kayo ng ano ba yung mga magagandang dapat nyong ginagawa sa inyong mga katawan. At nang sa ganun, abay gumanda-ganda ang inyong mga pakiramdam. Kaya ang mga monthly seminars na po na yan, mga katropa, may makatutulong ho para sa inyo. Para po malaman ninyo kung ano ba yung mga hakbang na dapat ninyong gawin. Yung mga food supplement tulad po ng Santon Plus Gold. Yung mga kape na napakahusay sa inyong katawan tulad ng Santon Gold Coffee Mix. At sa pang-araw-araw po na panlaban sa mga sakit, itong Santon Vitamin C. Yan ho mga katropa, ilan lamang sa mga produkto ng Yes to Health. Para naman ho, gumanda ang inyong mga pakiramdam. Be healthy nga, di ba mga katropa? Ito na bang unang PGH branch sa labas ng Metro Manila. Abay, itatayo po. Uy, ang swerte nyo. Sa labas po ng Metro Manila. Diyan po sa Carmona, Cavite. Aba, groundbreaking. Gagawin daw po ngayong Mayo. Ang hiling lang ho namin dyan, maging mabilis. Sana ho maging madali yung pagtatayo niyan. Dahil ho mga katropa, baka naman matagalan pa. Pag natagalan pa, ibig sabihin, matatagalan din yung serbisyo. Diba? Sana wala ring tongpats! diba? Yan ha, magkakaroon ho ng PGH. na branch dyan sa Carmona, Cavite. Abangan po natin lahat yan, mga tropa. Sana, kapag ka malaking ospital, it'll take mga 2 to 3 years gawin. At least 2 to 3 years. Sandali lang ho yun. Hindi ho tatagal yun. At yan ho, mga katropa, yung ating mga pag-uusapan po ng mga balita. Servisyong servisyo po para po sa ating lahat, para sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ng Tuesday today, coding po. Ano ba ang coding ngayon? Number 3 and 4. Number 3 and 4. Huwag kayong lalabas. Hindi man kayo ma-flag down ng MMDA, ng traffic enforcer, nakita kayo sa kanilang mga camera. Tandaan nyo ho yun. Meron na po tayong end cap ulit, ha? Nahuhuli po yan kahit walang pumapara sa inyo. Na-experience ko yan. May dumating na love letter si MMDA sa amin. Yung aking apprehension was, I think it's November. Tapos, ang dumating yung love letter, February. Matagal-tagal. Nihintay ko nga ngayon, baka biglang may dumating eh. Na naman! Nakadalawang beses kaya ako doon. Same place. Hindi ko malam bakit. Ba't dumadaan ba ako? Oh, may picture eh. May video. Pero ano na na, yung 5 minutes before, after po. 5 minutes after ng 5 o'clock, kasi di ba may window hour. Yung alas 5. 5:05, nakita ko. Kapag po ganyan, wala. Walang palugit yan. Walang boss, pasensya na. Papasok na rin naman ako dito sa ano, sa secondary inner road. Hindi na dapat coding. Walang ganun-ganun kapag may end cap, ha? Kaya ho, sumunod-sunod kayo sa batas trafiko, mga katropa. Nang sa ganun ay hindi kayo mamultahan. Oras po sa buong bansa, punto. Alas 9 po ng umaga. Magbabalik po ang servisyong katropa. Hatid sa atin lahat ng Santon Gold Coffee Mix. Isa pong napakasarap. Ito. Teka. Ayan. Santon Gold Coffee Mix po. Ayan. Isa pa, lapitan natin. Ayan. Santon Gold Coffee Mix. Meron po yan, mga katropa, nagluta tayo ng collagen na nagpapatanggal, nagtatanggal ng inyong mga wrinkles sa inyong mga katawan, sa inyong mukha most especially, at sa inyong mukha, sa inyong pagmumuka. Ayan, inyong collagen, nakakatulong po yan. At nagpapaputi rin dahil sa glutathione. Meron din po yung mangosteen, meron din po yung moringa, at syempre, ang pampatapis nyo ay all natural na tinatawag na stevia, mga tropa. Kaya pwede po yan sa ating mga kababayan na merong media. Ano media? Media betis. Pagbabalik po ang serbisyong katropa.
7: Serbisyong katropa.
8: Serbisyong katropa.
7: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
9: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
7: ML Year, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Nagbabalik po serbisyong katropa. Ako pa rin po si Deyo Guzman. Ang oras po sa ating bansa, 9:06 in the morning. Dumiretso na po tayo sa ating mga detalye ng mga balita.
0: Weather update.
1: Bago po yung weather update muna tayo mga katropa. Isang low pressure area ang kasalukuyang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may maliit na chance ang maging isang ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras. Samantala, isa pang low pressure area ang namataan din sa labas ng PAR na mayroon namang mataas na posibilidad na maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 hours. Inaasahang papasok o lalapit ang mga naturang weather system sa bansa kaya patuloy ang ginagawang pagbabantay ng mga eksperto, partikular po ng PAGASA. Doon, samantala po para naman sa ating general weather update. Makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat sa Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa easterlies. Habang makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan at pagkidlat ang Metro Manila, buti naman ho, at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa easterlies. Tatama naman sa 44 degrees Celsius ang heat index. O, ingat ho ah, tanggapin nyo na yung mainit na panahon. Ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz. Ang init! 44 degrees Celsius! Habang aabot naman po sa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius dito sa Metro Manila. Particular dyan sa Naiya, Pasay City at sa Science Gardens, Quezon City. Mainit talaga doon sa may airport. Mas mainit doon, alam nyo kung bakit? Napakalapad ho kasi ng puro simento dyan. Ayan hong ano, anong tawag dyan? Runway ho ng aeroplano. Ayan yun ng ano, napakainit mo nyan. Nag-radiate ang init, lalo kapag ikaw ay malapit dyan sa airport, mag-radiate yung init mula po doon sa tarmac. Dahil puro simento ho yan, isang napakalawak ho niyan. Walang kapuno-puno dyan. Buti na lang, may damo-damo yung area eh. Pero dahil ho, simento yung malaking bahagi, napakainit po ng lugar na iyan kapag sobrang araw. Ha? Nakakapagluto ng itlog dyan. Kahit walang LPG. At least kahit papaano, makatipid tayo sa LPG. Sumikat po ang araw kaninang 5:32 ng umaga at inaasahan namang lulubog bandang alas sa iska 14. Iniisip ko eh. Ano bang alas sa iska pag sino? Alas sa is 14. 6:14 po ng gabi ang inaasahan po natin paglubog ng araw. Yan ang ating weather update. Samantala, umarangkada na ngayong araw ang taas presyo kada litro ng diesel at gasolina. Ayon po sa Department of Energy o kay Secretary Sharon Garin, merong 2 pesos and 66 centavos na taas presyo sa kada litro ng diesel, 2 pesos and 21 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Samantala, sa per litro naman ng kerosene ay natapisan ito ng 3 pesos and 53 centavos kada litro. 2 pisong rollback naman ang umarangkada sa kada litro ng LPG kung saan ito'y katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram dahil po sa pagbaba naman ng shipping cost. Palakpakan ho mga katropa. Palakpakan tayo dahil hindi masyadong mataas. Ha? Medyo kumbaga sa ano, kumbaga sa suntukan. Oo. Medyo nadjaban ka lang ng konti. Hindi naman sa mukha. 'Di ba? Medyo nakajab lang ng konti. Pero kahit papaano, ito ay maituturing na nating positive news. Maituturing na 'yan dahil po we've been through worst. Tumaas ho ng ano eh. Na-experience na natin ng mahigit 25 pesos eh. Na-experience natin yung aray ko. Machakit. Masakit talaga yung mataas na yon ha. Buti na lang ho eh mahigit 50 na naibaba ng mga nakalipas na linggo, 3 linggo. Kaya ho kahit papaano mga katropa. Nakaluwag-luwag ng konti sa ating mga sinturon. Kaya ho pansinin niyo mga katropa no. Kaya pansinin nyo ngayon dyan sa kalsada, dito sa Metro Manila, ha? Pansinin nyo, medyo traffic na ulit. Oh, kasi nagmura na yung gasolina. Nag-traffic na ulit. Oh, kaya medyo sumikip-sikip, dumami na huulit yung mga sasakyan sa kalsada. Eh, dati nagtitipid-tipid sila eh. Masyadong marami naman ang nag-commute. Yung iba naman ay nisabi, pwede po bang mag-work from home na lang ako? Kasi ho, mahal ang gasolina. Diba, sana naman pinayagan yung mga yun, ano? Pero meron mga trabaho na hindi po pwede mag-work from home. So, ikaw yung security guard. Lalo yung embalsamador. Anyway, sa iba pang balita mga katropa, ibinida naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang walong bagong electric bus na idaragdag sa Q-City Libreng Sakay program upang mas mapabuti po ang serbisyo sa mga residente ng lunso. Dahil sa dagdag ng mga unit, umaabot na sa kabuuang 16 na electric buses ang nakatakdang pumasada sa May 11 na dadaan naman sa mga rutang Quezon City Hall, patungong Cubao at Gilmore. Ang mga makabagong bus na ito ay mayroong mga CCTV camera, Wi-Fi, ba? Okay yun na naka-Wi-Fi, at mga pasilidad para po sa mga PWD gaya po ng ramp at sapat na espasyo para sa kanilang mga wheelchair. Kaya, congratulations. At actually, batas ho yan eh. Batas ho yan na dapat merong access para sa mga PWD. Hindi lang po sa mga building kasama na yung mga public transport, mga katropa. Kaya dapat po ay nababantayan din ang pagpapatupad niyang batas na iyan. Para naman po magkaroon ng access din ang ating mga kababayan na may kapansanan na makapag-travel, na makapunta po dyan sa inyong mga building. Eh, hindi po pwede yung puro hagdan. Kaya kung mapapansin ninyo, mga bagong gawa ho ng mga building, meron na po mga rampa yan. Kasi po yan po ay pagsunod sa batas. Binigyan din naman po ni Mayor Joy Belmonte na mananating libre ang serbisyong ito para sa publiko at patuloy po na itataguyod ng pamahalang lunsod ang paggamit ng mga sasakyang makakalikasan. Oh, dapat siguro dapat pati yung ano no, pati yung mga services. 'Di ba? Hindi ba pwede ba 'yon ang mga services ng government, yung bus? Kasi 'di ba merong kung napapansin niyo sa Metro Manila, yung mga bus na may pangalan ng presidente, 'yon po ay sa Office of the President. Oo, yun ho, ay kung paano kung lahat yung mga services na yung government services ay gawin nating mga

Kaya ba ng ano ng load, kaya ba ng production ng kuryente ng ating mga kumpanya ng kuryente dito, yung mga generators, yung mga energy generating? Ayan, kaya ba? Tanungin natin ang DOE. Kasi nung tinanong naman nila ang DOE, bakit di kayo mag-imbak ng napakaraming gasolina? Kulang po yung imbakan. Ayun! Kaya pala hanggang ganun lamang, hanggang 60 days, hanggang 50 days, yung ating oil reserve. Dahil hanggang dun lang ang capacity ng ating mga imbakan ng gasolina. Aray ko! Kaya ho, maganda ho, no? Na hinilulunsad yan ng local government ng Quezon City. Sana naman ho gayahin ng iba't ibang mga lungsod dito sa ating bansa nang sa ganun. Kahit yung paikot-ikot lang dito sa kanilang mga lungsod eh. At mabigyan ng opportunity na libreng sakay ang ating mga kababayan nang sa ganun ay hindi ho na nakakadagdag pa sa kanilang gastos ang pamasahe. Malaki ho yan, malaking parte ho ng kanilang gastos sa pang-araw-araw ang pamasahe. Kaya malaking tulong ang makakuha ng libre ng mga sasakyan, ng mga ganyan masasakyan tulad ho niyan. At syempre yung mga discount naman po na ngayon ay nakukuha naman para po sa mga sumasakay ng MRT, ng LRT1 at LRT2. Sa iba pang balita mga tropa, 9:16 in the morning. Marain po pinabulaanan ng Department of Social Welfare and Development. Ito yung magandang balita. Ang mga kumakalat sa social media posts na nagsasabing mamamahagi ang ahensya ng libreng aircon para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programa 4Ps. Ayon po sa kagawaran, ang mga larawang kalakip ng naturang mga posts ay gawa lamang ng artificial intelligence. AI po yan at walang anumang katotohanan ang naturang anunsyo. Pagbibigay ba naman ng DSWD ng aircon? Ano kaya sinuswerte? Nilinaw ng DSWD na ang 4Ps ay isang conditional cash transfer program na nakatuon sa pagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga kalusugan at edukasyon ng mga mahihirap na pamilya at hindi sa pamamahagi ng gamit sa bahay. Pinayuhan ng ahensya ang publiko na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga kahina-hinalang impormasyon online upang hindi mabiktima ng panlilinlang. Alam nyo, ang totoo lang ha? Ang totoo lang na narinig ko patungkol sa aircon. Huwag nyong iwan ang bukas ang pintuan! Kasi lalabas yung aircon! Lalabas po yung lamig. Pero meron ako nakitang picture. Ay, alam mo yung aircon na ano, yung nakatayo. Yung parang rep. Yeah, floor mounted. Oo, yung floor mounted na aircon. Nakalabas dun sa ano, sa hallway ng isang shop. Pinicturan ngayon. Sabi dun sa caption sa Facebook, sabi sa inyo, huwag nyong imang bukas eh. Lumabas tuloy yung aircon. Di ba? Oh, pero ngayon, ang sinasabi nga ni Katropang Jupiter, namin kanina sa Exciting Pilipinas, mga katropa, ang aircon po ay hindi ho parang electric fan kung ituring, ha? Mas maganda ho na kapag binuksan nyo yan, tapos kayo ay lalabas for example ng 30 minutes para kumain o lumabas lang sandali, huwag nyo nung patayin. Kahit isang oras pa, huwag nyo nung patayin. Let it be. Iwanan nyo ho nakabukas. Kasi ho, mas makatitipid kayo sa kuryente na nakabukas yan habang wala kayo kung, di ba? Kesa po, yan ay papatayin ninyo tapos babalik kayo after an hour or so. Dahil ho mga katropa, mas magkukonsume po ng kuryente ang isang aircon kapag yan ay patay, patay, buhay, buhay, patay, buhay, patay, buhay. Ginawang electric fan. Hindi ho electric fan yan ha. Kasi ho, kapag po, ano yung number ho dyan sa aircon, yan ho yung target niya. Yan ho yung target niya na makamit na lamig. Kung yan ay nakalagay 19, tulad dito sa amin, 19. Target ho nung aircon na yan na makuha yung 19 degrees Celsius sa buong room. Now, kapag po bumababa ang temperature,

0: Let's say maraming tao na dagdagan or binuksan ang pintuan, bumababa po yung temperature. Now, kapag kaganyan, aakit naman, ano, maggagana na naman ngayon yan. Paaandarin na naman yung mabuti yung kanyang mekanismo para po mag-produce ng mas malamig na hangin. Ibig sabihin, nakakapag-consume ng mas maraming kuryente. Kaya ho, kapag pinatay ninyo, siyempre, mawawala yung lamig. Pag binuksan nyo ulit, magkukonsume na naman ng kuryente yan. Ayan ha, tandaan nyo ho. Pero hindi, sa totoo lang, bakit pa mamimigay ang DSWD ng aircon dyan sa mga, ano ba to? Real talk ulit tayo, sa squatters area. Naka-aircon na sila. Meron. Totoo yan. Naka-aircon na sila. Hindi na naman humahal kasi aircon. Hindi na ho kasi pang mayaman yan. Ang problema dyan, yun bang binabayad nila sa kuryente? Hindi pala, mali. Ulit. Ang problema dyan, nagbabayad ba sila sa kuryente?
1: Anak ka lang po.
0: Diba? Makikita nyo, mga naka-jumper yung mga yan. Saan ba sinisingil yung jumper na yan? Yung mga nakokonsumo na ng mga naka-jumper. Sa systems lost. Kanino sinisingil? Sa atin. Sa ating mga nagbabayad. Meron po kasing system lost. Mga systems lost na yan, mga katropa. Ang kuryente po, energy yan eh. Kapag ho dumadaan yan, kapag ho yan tinatransmit, merong certain amount na mawawala talaga. Yung pinagmulan na, let's say for example, na 100, yan, 100 kilowatt, 100 kilowatt. Pagdating yan doon sa pupuntahan niya, hindi na 100 yan. May loss na ho yan. Bukod pa doon sa natural loss na yon, meron pa ho tinatawag na mga knockout loss. Yan naman po yung mga kinukuha o napupunta doon sa mga nagja-jumper. Mga nagja-jumper na naka-aircon pa. Ayan ha. Kaya hindi na ho kailangan mamigay ng DSWD ng aircon kasi naka-aircon na sila.
1: Anak ka lang po.
0: Oras po sa ating bansa, 9:22 in the morning. Magbabalik po ang serbisyong katropa. Hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Oil. By kapag mainit, kung gusto nyo pang painitin, at pero masarap. Actually, hindi ba init eh? Malamig nga yan eh. Masarap po sa likod yan. Masarap sa katawan yan. Ipapamasahin ninyo? Oo. Santon Plus Herbal Oil. Lalo yung extra strength na yan. Ako, sarap. Diba? Magpapamasahin kayo sa likod, dalin nyo yan. Dalin nyo yan. Mabibili po yung mga pharmacies, drug stores, and yes, to health clinics nationwide. Magbabalik po ang serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago.
7: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
8: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Babalik ulit ang Serbisyong Katropa, 9:24 in the morning. Ang bilis naman ng oras. Dire-diretso na natin ito yung mga katropa, ha? Inaasahan po makikinabang ang mahigit 170 po na families sa itinatayong high-density housing project sa barangay 412 sa Maynila, na bahagi naman ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Ang nasabing proyekto ay partikular na idinisenyo upang mailikas at mailipat sa mas ligtas na mga komunidad ang mga residente na kasalukuyang naninirahan sa mga delikadong lugar sa kahabaan ng Estero de San Miguel sa San Sebastian at Tikasal, dyan po sa Maynila. Layunin ng hakbang na ito na mabigyan ng maayos at disenteng tirahan ang mga benepisyaryo habang tinutugunan ng pamahalaan ang malaking kakulangan sa pabahay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa pamamagitan ng inisiyatibang ito, mga katropa, ay sinisikap po ng gobyerno na mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga pamilyang nangangailangan at mailayo sila sa banta ng panganib na dulot po ng paninirahan sa mga tabing Estero. Alam niyo, mga tropa, meron na pong ginawa ang pamahalaan. Yan po mga danger zones na po yan. Yan po ay nagmula sa iba't ibang mga administrasyon kung saan ay naka-experience po, mga katropa, ng mga pagbaha, ng malalakas na ulan. Dyan po sa mga lugar na yan, yung mga waterways po na yan, especially dito sa Metro Manila, na baka delegado po ng mga lugar na yan. Na responsibilidad din naman ng gobyerno na sila po ay mailipat. Kaya sinasabi ko ho kanina, huwag na ho kayong babalik doon. Huwag yung paparentahan yung mga bahay na ibibigay sa inyo at babalik kayo doon sa mga squatters area. At kasi po, kaya kayo inalis doon eh, kasi delikado, tapos babalik kayo. Di ba? Di ba? Kaya sinasabi natin, hindi ho walang ginagawa ang gobyerno. Laging merong ginagawa ang gobyerno sa kapakanan po ng ating mga kababayan na nangangailangan. Ha? Kaya po, wag yung sabihing wala! Meron! Meron! Meron! Ito naman, nagpaabot po ng pasasalamat ang Yes to Health Santa Rosa Laguna branch sa lahat ng lumahok at nakiisa sa kanilang matagumpay na monthly wellness seminar. Binati rin ang pamuna ng mga naging mapalad na nanalo sa isinagawang wellness bingo na bahagi po ng mga aktibidad na naglalayo magbigay ng masaya at makabuluhang karanasan para po doon sa mga attendees. Inaasahan ng klinika ang muling pagtanggap ng mga kalahok sa susunod po na seminar habang patuloy silang nagbabahagi naman ng mga praktikal na kaalaman para po sa isang balanse at malusog na pamumuhay, mga katropa.
0: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Abangan nyo ho yan, yung mga wellness seminar po ng Yes to Health Clinics po, ha? Sa iba't ibang mga lugar po sa ating bansa. I just forgot where yung papel ko, nasa na ba? Wala. Marami ho kasing maraming mga Yes to Health Clinics po dito sa ating bansa na inyong po pwedeng puntahan. Monthly po meron yan, mga activities po para po sa inyong mga kalusugan na rin, mga katropa, ha? Huwag niyo hong kakalimutang hanapin sa aming mga Facebook page po yan. Hanapin niyo lang po, i-search niyo lamang po ang Yes to Health.
0: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Samantala, mga katropa, formal lang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isasagawa ngayong buwan ng Mayo ang groundbreaking ceremony para sa pagpapatayo ng Philippine General Hospital o PGH sa Carmona sa Cavite. Sa kanyang talumpati sa General Trias, mga katropa, ay kinumpirma ng Pangulo na ang naturang proyekto ay magkakaroon ng 200-bed capacity at magsisilbing kauna-unahang sangay ng PGH na itatayo sa labas po ng Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, batay sa impormasyon mula kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang hakbang na ito ay tugon sa mabilis na paglaki ng populasyon at malaking pagbabago sa lalawigan ng Cavite na nangangailangan ng sapat na suportang medikal. Binigyan din ni Pangulong Marcos na patuloy ang pambansang pamahalaan sa paghahanap ng mga paraan upang mailapit ang mga serbisyo at programa ng gobyerno sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government units.
0: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
1: Oho, kasi kapag sinasabi ang Cavite, tumataas ang population ng Cavite. Isang progresibong lalawigan po ang Cavite na kailangan po talaga. Actually, hindi lang naman po dapat sa kanila. Pero isa po sa mga priority dapat ng gobyerno, yung mga lugar po na tumataas ang population para naman po hindi na kailangan lumayo pa ng kanila, ng ating mga kababayan na nakatira doon sa mga lugar na yon, di ba? Para makapaghanap ng medical needs, ng kanilang medical needs, yung mga trabaho, mga katropa. Kaya kailangan ho, mga lugar na yan, iniinvestan din. Diba? Iniinvestan ng gobyerno nang sa ganun ay hindi na po kailangan pang lumabas ng mga residente. Anyway mga katropa, 9:30 na po ng umaga. Diyan po nagtatapos ang ating serbisyong katropa. Magbabalik tayo po bukas. Ako pa rin po inyong katropa, si Deo de Guzman. Bye-bye!
0: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
0: ML Year, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa! X

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may bisa de kalidad at nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kabayan na gusto po makasubok ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika para masya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo po ang ating pong mga suplemento. Ganda rin natin po mga healthy, friendly coffee at iba pang produkto ng Yes to Health. Pwede rin maka-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar. Ganoon rin sa atin pong official Shopee page, mga kabayan. Ito po muli ng Sir Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, mga kasama rin po natin ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Health Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, PhD for Naturopathy, at ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. Magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, sa lahat ng listeners natin, and also sa mga listeners sa Southern Luzon na nakatutok sa ating palatuntunan.
1: Ayan. Samahan po yung mga lingkod din sa ating po programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries niyo about your health. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bigyan po natin ng mahaba habang panahon sa pagtugon sa inyo pong mga katanungan. At huwag pala kalimutan ha, i-like and i-share. I-follow ang atin pong official Facebook page, Yes to Health Inc. Ayan, para updated kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin ay pinupost po natin dyan sa atin pong official Facebook page. At puntahan po ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, sa Cacayurin Building, sa New Public Market, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Siguradong bago at mas affordable ba na Yes to Health product ang hanap mo? Puntahan ang Yes to Health Center na malapit sa inyong mga lugar. Dahil pag per box ang bibilin mo, makakakuha ka ng malaking discount. Oo, kaya kung gusto mong makasiguro at SRP na Yes to Health product ang makukuha mo, Yes to Health Center ang puntahan mo.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix at lahat ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay pwede mo nang ipa-deliver ng door-to-door dahil available na ito sa Shopee. Hanapin lang ang Yes to Health Incorporated 2011 sa Shopee Online Store at pwede mo nang bilhin online at ipa-deliver door-to-door sa parehong presyo. Oo, sa parehong presyo. Kaya kung laging nagkakaubusan sa lugar nyo ng mga produktong ito, no worries dahil pwede mo na itong i-order online sa Shopee.
4: Bili na sa Shopee. Salamat, Shopee.
3: Yes to Health Incorporated, your best partner in health. The secret of health.
1: Para sa hassle-free na pag-avail ng ating pong mga produkto, pwede kayo makapag-add to cart sa ating pong official Shopee page, mga kaibigan. At kung meron naman kayong enough time na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, lalo na kung malapit lang kayo sa atin pong mga clinics, mga kaibigan, ay puntahan po ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta na rin. Ano? Isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta sa atin pong mga clinics. Total, libre lang naman po yan. Wala po yung bayad, mga kaibigan. At may bibigyan pa kayo ng mga program, especially yung detox program, as well as yung diet program na napakahalaga sa pagpapabilis ng recovery ng inyo pong pangangatawan, ano? At meron po tayong mga ano doon, mga exclusive na mga products sa atin pong Astral Health Clinic na doon nyo lang mabibili. Ano? So, pwede kayong maka-avail po doon, mga kaibigan, ha? Puntahan po. Bisitahan natin po mga clinic. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Sa inyong mga katanungan, huwag mahihiyang magtanong. Just text lang sa atin pong numero. Ate po ang text line 0969-609-6545. Dok, meron po ng tanong dito. Sa skin asthma, ano po ang magandang panglunas, Dok?
2: Kung titignan mo yung clinical ano natin, approach doon, pag may skin asthma ka, pwede kayo mag-detox. Ano? Kasi sa detoxification, makukorek na nito yung mga imbalances. Kung may mga nag-i-irritate sa inyong... Kasi ang asthma is... Pag tinawag ng skin asthma, it's a kind of allergy na pabalik-balik, ano? At ito ay nagdudulot ng paulit-ulit na problema sa pasyente. Hindi yan nawawala ng tuloy-tuloy, ano? Kahit lagyan mo ng mga creams na pwedeng luna sa ibang mga skin problem, pero sa ganyan, pabalik-balik. So, kung kaya mag-detox, much better. Or mag-take ng high antioxidant na mga food supplement, katulad ng Santon Plus Gold, maganda yan. And huwag mag-a-apply sa balat ng kung ano-anong mga cosmetic products that are not actually natural.
1: Mm-hmm.
2: Maganda organic, mas magandang herb para hindi nagkukos ng any negative na reaction sa ating immune system. Ano? At sikapin na umiwas doon sa mga nakapagpabababa ng kalidad ng ating immune system function, kaya nagkakaroon ito ng abnormal response doon sa ating pong katawan. So, yung mga pagkain ng mga mushroom, very good dyan. Pagkain ng vitamin C, is napakaganda, no? One of the priority vitamins sa pwede nyo i-take everyday. And kailangan din na iwas sa stress. Yan, isa yan sa nagkukos ng possible
1: triggers
2: sa ating pong skin.
1: Mm-hmm. So mga kaibigan natin na nakakaranas ng ganito pong problema, maraming dapat isaayos, Doc, ano, sa kanila pong pangangatawan. Dapat linisin yung katawan po ninyo, mga kaibigan. The more na toxic kasi yung pangangatawan natin, the more na mas marami tayo nararamdaman ng mga allergic reactions sa ating pong pangangatawan, ano. Yung immune system natin, bukod sa nanghihina na, minsan ay hindi pa ganun katalino, Doc, ano. Kaya naapektuhan kahit na yung hindi harmful sa ating pangangatawan na nakakapasok, eh inaatake basta-basta ng ating pong immune system, ano. So sa mga kabayan natin dyan, ha, na nagkakaranas po, ano, ng skin asthma, iwasan yung mga nakaka-irritate sa ating pong skin, ano. Baka naman sige kayong gamit dyan ng mga cosmetics, ano, lalo na yung mga masyado matapang na mga pinapahid-pahid po ninyo dyan sa inyo pong mga balat, ano. Pwede naman silang gumamit, Doc, ng ano natin, yung Santon Plus Herbal Soap natin. Pwede yung gamitin pamalit dun sa ibang sabon po ninyo na ginagamit, ano. Tapos meron din tayong Santon Plus Herbal Oil. Pwede rin kung lalo na kung nag-trigger yung mga itching sa inyo pong skin. So pwede rin nyo rin po applyan, mga kaibigan, ha. Okay, another inquiry, Doc. Bakit lagi po akong may singaw? Lagi naman po akong naliligo araw-araw. Ano po ba ang gamot? From Brooks Point po ito.
2: Number one, nakulang mo vitamin C.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga lagi nagkakaroon ng stomatitis, mm-hmm, ano, canker, pwedeng kulang kayo sa vitamin C. At saka yung kung may oral hygiene ka na okay, mm-hmm, pero nagkakaroon ka pa rin ng ganyan, hindi problema yung paglilinis, ano? Mm-hmm. Kung lagi mo naman ginagawa. May deficiency lang talaga na kapag kulang kasi sa vitamin C, yung tatag na ating cells, yung kanyang adaptivity, yung kanyang energy, nagkakaroon ng problema. So madali siya nasisira. Kaya kinakailangan taga may high vitamin C kayo every day. Kasi nga, one of the manifestation that we have vitamin C deficiency, madalas tayo nagkakaroon ng singaw. Okay? Lagyan, mag-take kayo ng vitamin C every day para mas ma-prevent yung ganyan mga problema.
1: Mm-hmm. Oh, so mga kababayan natin, yung kakawala pala nung isang singaw mo, no? Lumipat naman sa kabila, ano? Minsan nga, yung iba dok, punong-puno yung bibig nila ng mga singaw. So, grabbing pagtubo ng mga
2: kakarsol. Pwede kasing irritation din kung sa ngipin, mm-mm, especially yung mga may mga sobra-sobrang ngipin, mm-hmm, o yung may mga braces, mm, pwede nagkakaroon ng singaw.
1: Madalas yan, dok, sa mga...
2: May brace.
1: Madalas na reklamo ng mga naka-brace yung singaw. Mm. Kasi nga naman, yung friction dun sa kanila pong, sa kanilang lips or sa loob ng kanila pong labi, Minsan dito sa loob ng, sa loob ng pisngi, diyan madalas tumutubo yung mga, mga singaw-singaw po na yan, Minsan ay iba, sa dila naman, So, bacteria din, possible na dahilanan sa ganitong problema, mga kaibigan. Lalo na nga, kung kulang yung amount ng vitamin C sa pangangatawang po ninyo. Ganun din yung vitamin D. Pag kulang na kulang po kayo sa vitamin D, mga kaibigan, Mabilis tubuan ng mga singaw-singaw po na yan. Isa pa, Dok, pag acidic yung katawan mo at saka maraming toxins.
2: Yes. So yun yung mga causes, mm-hmm, na pwedeng dahilan. At kung nais yung malaman ng dahilan, magpa-check up talaga kayo.
1: Yan.
2: Yun yung isa sa pinakang magandang option na gawin.
1: Mm-hmm. Ah, kaya so mga kababayan, pwede nyo subukan yung atin pong mga supplementation, like yung atin pong Santon Plus Gold, nakakatulong po yan siya. Yung atin pong Premium D3, mga kaibigan, pwede nyo butasin yon yung soft gel, at pwede nyo i-direct na ilagay dun sa mga singaw po niyan. Merong soothing effect yan at the same time. Meron yan siyang kakayanan or abilidad na puksain po yung mga bakterya or anumang mikrobyo na nagdudulot ng pagtubo ng mga singaw sa inyo pong bibig, mga kaibigan. At nakakapagpadagdag pa yan siya ng amount ng vitamin D sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Also, vitamin C. Kinakailangan sapat talaga yung take nyo ng vitamin C, mga kababayan. Ha? So, pwede nyong gamitin yung atin pong Santone vitamin C. Sabay nyo dun sa Santone Gold natin at saka sa atin pong Premium D3. Another inquiry, Doc. Tanong ko lang po, ano po ang gamot sa sakit ng ulo? Nag-aikot po yung sakit ng ulo ko pag nakapagpa-check up naman po ako, binigyan ako ng mga gamot para sakit ng ulo ko pero hindi pa rin po natatanggal. First time ko po na magkaroon ng sakit na ganito. Nawawala po pagka nainom siya ng gamot pero bumabalik-balik din daw, Doc.
2: Kasi painkiller lang naman yung binigay sa'yo.
1: Mm.
2: Pag painkiller talaga, ang intention noon, pag may pain, tanggalin yung pain temporarily. Yan after 4 hours, babalik din yan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga painkiller yun.
1: Oh.
2: Ang pinakang, kung naturopathy ang tatanungin mo, ang hinahanap namin dyan yung cause. Mm-hmm. Ano yung dahilan? Maraming dahilan, either mata, lalo na yung mga laging puyat, ang cause ng headache niyan, mata. Kasi yung mata sobrang pressure.
1: Mm.
2: Then, pwedeng dehydration o kulang ka sa water. Isa yan sa pwedeng mag-cause ng headache. Pwede rin yung problema o tension. For example, marami kang ginagawa sa opisina o sa trabaho mo. You're always in a hurry or always rush. Talagang sasakit ang ulo mo kasi may tinatawag na tension headache. Meron din tinatawag na cluster headache na kung saan party-party, usually sa mata area, sa party ng likod o sa batok. Yan yung mga headache na nagpapakita na una, sign of dehydration or kulang ka sa water, sign of acidity.
1: Yeah.
2: Kaya pag nagugutom tayo, sumasakit ang ulo natin because yung acid level sa stomach natin tumataas. There is a big connection between our gut and our brain. Tandaan natin yan. So pwede rin constipated ka.
1: Mm-hmm.
2: Kasi yung pagdami ng problema sa tiyan is also nagtitrigger ng headache. Pwede rin may problema na yung mata natin. Pwede rin wala kang tulog na sapat.
1: Mm-hmm.
2: At pwede rin ikaw ay may nakain na pwede nagtitrigger ng inflammatory response ng ating katawan. So, maraming cause ng headache. Kaya kahit mag-painkiller ka, pabalik-balik yan.
1: Mm-hmm.
2: So, the best way is to correct. Kung anong nabanggit ko doon na pwedeng sa tingin mo nangyayari sa'yo, yun ang i-correct mo una. Tapos take more water, dapat yung regular water intake dapat na kailangan ng katawan, and also mind your rest, matulog ng sapat at papagpahingahin ang mata, dahil yun ay magti-trigger talaga ng pananakit ng ulo yun.
1: So hanapin kung ano yung pinakaugat ng problema po ninyo para hindi magpabalik-balik, ano? Kasi pagka yung resulta lang or yung mga symptoms lang yung inyo pong binibigyan ng pansin, natural yun na pabalik-balik siya. Pag nawala yung effect ng ininom mo ng mga medication for that symptoms, babalikan ka na naman ng iba pang mga symptoms, ano? Pero kung yung pinakadahilan yun yung mabibigyan nyo po ng pansin, automatically, pag nawala yung dahilan, mawawala na rin yung mga symptoms na inyo pong nararamdaman, ano? Sakit ng ulo, hindi talaga yan siya, actually hindi talaga yan siya sakit, Dok, eh. Not a disease in itself, but a mere symptoms of other diseases.
2: Parang alarm system yan.
1: Warning system ng katawan natin.
2: Warning system ng katawan. Pag may headache ka, something's wrong. Something's wrong. Kaya kailangan mo talaga, tama, nagtanong ka kasi maraming mga tao na nagkakaroon ng headache, hindi nila napapansin masyado kasi pag sumakit, painkiller ang tinitake. So temporarily, nawawalan sila ng problema. Pero later on, hindi na makaya ng painkiller. Paulit-ulit. So that's the time na yung problema mo mas malala na. Hindi mo nabigyan ng pansin ng una. Kasi yung alarm, kumbaga pag, isipin mo na lang sa umaga, pag nag-set ka ng alarm, tapos inaantok ka pa, anong ginagawa mo?
1: Pinapatay mo. Alarm.
2: Ganun lang yon. Kaya, mind your alarms in the body. Yung mga allergies na yan, yung headache, dizziness, lahat yan napapakita ng warning sa katawan.
1: Mga pain na nararamdaman po natin, mga kaibigan. No? And kasi yung ano na yan yung ano na rin ng katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Defense ng katawan natin para mabigyan mo na kaagad ng solusyon. Kahit kayong mga sakit, Dok, mga lagnat, ano? Sipon, ubo, yan yung mga ano early warnings ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan, na mabigyan ka ng ano, ng babala na hanapin mo na kung ano yung nagudulot ng mga problema na yan, ano? Para hindi na sila magdulot pa ng mas matinding komplikasyon sa inyong pong pangangatawan, ano? So yan na, huwag niyong ipagpaliban or baliwalain yung mga symptoms na yan na inyo pong nararamdaman. Huwag niyong tiisin, lalong-lalo na, ano? Dapat bigyan ka agad ng karampatang lunas, mga kaibigan, ha? Another inquiry, Dok. Mayong udto, Dok. Pwede ba magtanong, bakit po ba pabalik-balik yung nararamdaman ko po? May gamot naman akong iniinom, Dok, sa sakit ng likod. Tapos masakit din po yung bato ko. At humihilab din yung tiyan ko, Dok.
2: Ibig sabihin, kaya pabalik-balik, hindi mo nakokorek yung totoong pinanggagalingan ng problema. Anong nararamdaman niya, tiyan? Maaaring ikaw ay may indigestion, maaaring ikaw ay acidic, or kailangan i-correct yung iyong balanse ng gastrointestinal mo, baka kulang ka sa probiotics. So yung kinakailangan ma-resolve bago ka magkaroon ng tuloy-tuloy na tinatawag ditong tuloy-tuloy na kaayusan ng katawan. Na hindi ka pabalik-balik yung problema. Kasi ang pagaling ng tao dapat holistic. At sa holistic approach to health, kinakailangan hukayin mo or alamin mo saan ang gagaling. Parang ano lang yan, isang bangka na kapag ikaw ay may butas yung bangka mo, siyempre, papasok yung tubig. Yung conventional approach na laging ginagawa ng mga tao, symptoms ang tinitreat, para kang naglilimas. Limas ka ng limas. Di ba? Hanggat di mo tinatapalan yung butas ng bangka, tuloy-tuloy ka sa paglimas. So, that's a simple example how to explain why we need holistic approach, yung preventive. Tapalan mo yung butas. So, wala kang problemahing lilimasin.
1: Wala kang nalilimasin.
2: So, sa atin, malaman mo yung cause at na-correct mo yung cause, hindi ka na magkakaproblema sa gamot. Kasi una, wala ka nang gagamutin.
1: Yes,
2: Kaya yung mga pabalik-balik po ang sakit dyan, baka mali yung approach nyo. Baka may kulang.
1: Baka hindi hindi natutumbok.
2: Oo, holistic approach dapat ang ating gagawin.
1: Ayun. Ha? Kaya sa mga kaibigan natin, dapat hanapin talaga kung ano yung pinakapinagmumulan ng problema sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon yung kagandahan, Dok, at yun yung importante na nakakapagpakonsulta po kayo, nakakapagpa-check up po kayo, mga kaibigan, ano? Para nalalaman kung ano talaga yung pinagmumulan ng mga problema sa ating pangangatawan. Kasi yung mga symptoms, Dok, minsan dito na mamali yung karamihan sa ating pong mga kaubayan, ano? Sa loob ng pagpakonsulta, bilis lang magtanong kaya ano, Dr. Google, ano? Bilis lang mag, ano ba yung sakit ng ganitong symptoms? Ang dami nang lalabas dyan.
2: Google kasi, if you can't handle the information, lalo kang mamamali.
1: Yes,
2: kasi ang Google, nandiyan na lahat eh.
1: Mm-mm.
2: Tsaka alam mo kung bakit even yung mga doctors nga eh, practitioners, eh hindi sila agad nagko-conclude kung anong sakit mo. Kasi all diseases shares the same symptoms. So yung mga symptom na yan, pwedeng pare-pareho yan.
1: Mm-hmm.
2: Unless matumbok mo talaga yung differences between them. Kaya nga kung kayo ay may sakit tapos i-google nyo lang, tapos mabasa nyo doon yung something na mga critical pa, baka lalo kayong himatayin sa nervyos dahil akala nyo malala na kayo. So kinakailangan talaga magtanong sa eksperto pagdating sa usapin na may kinalaman sa preventive lifestyle, preventive protocol, naturopathy, natural medicine. Kami ang mandated ng Department of Health dyan. Mm-hmm. Yung tinatawag na alternative medicine, naturopath talaga ang humahandle niyan.
1: Yes, so.
2: That's why your doctor will not recommend you herbal medicine, yung mga MD nyo. Kasi hindi naman nila kasi field ang alternative medicine.
1: Yes, so.
2: Oo. Kaya nga kami, ang totoo niyan, ang naturopathy is part of the universal healthcare law na nandun tayo sa side ng tinatawag na primary healthcare or preventive healthcare na kinakailangan i-educate natin yung mga tao paano maiwasan ang sakit bago pa itutuloy ang lumala at mga ilangan kayo ng mas maraming pera. Kasi nga, pag malala na ang sakit, malala din yung gastos.
1: Mm-hmm.
2: Eh kung ang sakit, nag-uumpisa pa lang, makikita mo na agad yung cost.
1: Mm-hmm.
2: Then ang tinatarget mo yung cost, hindi ka magkakaroon ng malalang problema sa kalusugan at matinding gastusan. O, kaya nga, maganda ho yung pagbibigay importansya sa prevention rather than cure. Kasi yung prevention, wala kang i-cure pag na-prevent mo eh.
1: Yes.
2: Yun yung lagi nating sinasabi doon. Paulit-ulit natin kayong in-educate about the importance of knowledge. Dapat alam mo yung mga pwedeng mangyari, pros and cons sa bawat ginagawa natin ng maling lifestyle.
1: Mm-hmm. Kaya nga sabi, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Ano? Mahalaga or napaka-importante na mapigilan natin yung mga pausbong pa lang na mga karamdaman na hindi na ito lalala at magdulot pa ng mga komplikasyon sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Kung meron kayong mahabula ng mga katanungan, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Another inquiry, Doc. Doc, pwede po ba isabay ang pag-inom ng Santong Plus Gold sa antibiotic dahil po may problema po ako sa baga? Salamat po. Tenor po ito ng Brooks Point. Salamat po.
2: Yes, Santon Plus Gold is better support yan sa mga tao may problema sa lungs. Alam niyo kung bakit. Meron kasi itong mga sangkap na merong tinatawag na properties that are antioxidants.
1: Yeah.
2: Ang antioxidant, ito ay may general benefit sa lahat ng sakit. Kasi nga, ibig sabihin ng antioxidant, kontra ito sa pagkasira, pagkabulok, or pagbagsak ng kalusugan ng cells ng tao.
1: Mm-hmm.
2: O kaya, as a supplement, at may sakit kayong problema sa baga or any part of the body, maganda talaga antioxidant. Okay, at sabayan nyo pa ng mga herbal extracts na pwedeng ito ay may magandang benepisyo rin. Kaya meron tayong mga herbal gaya ng luyang dilaw, o meron tayong mga sambong, merong luya, at iba't iba pang herbal na pwede nyong gawin sa inyong tahanan, or kung medyo mahirap yung supply ng mga herbal na yan, punta kayo sa Yes to Health, meron doon mga ano eh, may tea na pwede mong ilaga, tapos inumin mo para at least meron ka na nung mga pinaka-importanting mga herbal extract na hindi naman kayo mahihirap ang maghanap. Kasi sometimes kung nakatira ka sa, for example, sa sentro ng syudad, nahihirapan ka humanap ng herbal. So may mga preparations that are proven na pwede niyong inumin. O, yung Santon Plus Gold, recommended po yan ha, sa lahat ng mga sakit bilang suporta sa overall health and wellness natin para sa mas mabilis nating pagaling.
1: Mm-hmm. Another inquiry, Doc. Ano po ang gamot sa beke? Yung namamaga na po yung tenga.
2: Oh, kung meron kayong ano, kung saan lugar sila located, kung meron tayong ano, yung tinatawag nating electromedicine, yung BioZap, maganda yan. Kasi ang beke is viral infection, most commonly. Ano? At ito ay pamamaga doon sa salivary gland. Kaya diba, so, lumalaki dito. So, nung unang panahon, ang ginagamit nila dyan, yung blue. Alam mo yung blue na anyel. Alala ko nung bata pa kami. Pero, ang tunay talaga na pagbeke ang problema mo, palakasin mo yung immune system mo. Kasi, yan ay mayroong maturity time. Ibig sabihin, gamutin mo siya sa hindi, palakasin mo lang yung immune system mo at ikaw ay kumain na masustansyang pagkain that can help your body, lilipas yan.
1: Mm-hmm.
2: Lilipas din yan. Hindi siya mag-stay forever diyan sa inyong ano, kasi it's a kind of ano eh, yung mumps infection na mayroong
1: niya, pahinga lang yung ano niyan eh, yung solusyon sa ganyan ano.
2: Saka high antioxidant, high vitamin C, para maka ano, saka isolate ka. Mag-isolate ka na ano, yung ibig sabihin eh huwag ka muna mag-work. Matulog ka maghapon.
1: Contagious din ba 'no?
2: Itong nakakahawa din.
1: Itong mumps.
2: Oh, yung infection na 'yan.
1: Yun, ha? Kasi sa mga kabayan na nakakaranas po ng ano, beke or mumps, ano? Eh mas maganda mapalakas talaga yung immune system kasi yan yung gagawa ng ano doc eh, mga antibodies sa katawan natin. Pagka meron na antibodies yung katawan mo and then napapanatili mo na malakas or functional yung immune system mo, hindi ka na babalikan ng ganun pong mga problema unless eh ma-compromise na naman yung immune system mo. So mabaliwala yung blueprint na iano dun sa mga antibodies ano
2: kasi may
1: hindi
2: mams ka,
1: makaka-cope up yung katawan.
2: Oh, kailangan mong gumamit ng gamit ng may beke. Highly contagious kasi yan. Oh. Viral infection yan.
1: Ayun. So, palakasin palagi ano, ang atin pong immune system mga kaibigan. Pwede kayong mag-take ng mga antioxidants na makukuha ninyo sa atin pong mga produkto. And then, kain kayo ng mga masustansya, mga pagkain. Enough rest, napakahalaga po yan. Ano, kasi kahit kumpleto ka sa mga vitamina, kumpleto ka sa mga supplementation, pero kulang na kulang ka naman sa, ano, sa tulog, parang nababaliwala doon ano, yung effectivity ng mga supplementation na iniinom po ninyo. Ano?
2: Mm-hmm.
1: Enough rest and also proper and regular exercises. Yan yung napakahalagang combination din na magawa natin.
2: Sa nutrition, alin man sa mga yan na magkulang, partner, hindi magkakaroon ng totoong galing, kagalingan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang katawan natin sumusunod yan sa law of health. Eh,
1: mm-hmm.
2: Na magtataka ka, kumakain ka naman ng masustansya, hindi ka naman natutulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
2: Puyat ka lagi. Kahit anong, Dok, bakit kaya kahit na anong inom ko ng Santon Plus Gold, di ako gumagaling.
1: Yun na.
2: Oh. Yung problema mo, puyat ka lagi. Eh, paano yun? Di ba? In one aspect of health requirements, eh, bagsak ka.
1: Mm-hmm.
2: So, talaga magkakaroon ng ano, ng problema overall.
1: Mm-hmm. So, kailangan, dapat balance lahat sa katawan natin, mga kaibigan. Ano? Anything na imbalance sa katawan natin, eh, magudulo talaga yan siya ng problema throughout our body, mga kaibigan. No? So, sa physical activity natin, dapat balanse. Sa rest po natin, dapat balanse din. Sa atin po mga pagkain or sa nutrition natin, dapat balance din. Ano? Para makuha natin or makamit natin yung tinatawag po na optimum health, mga kababayan. Paano na ko, napakabilis ng oras natin ha. Huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang atin po mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayo dito sa Quezon City, dyan po sa Santiago City, meron din po tayo. Iloilo City, meron din po. Tagum, Davao, Samati, meron din po tayong mga Yes to Health Clinic dyan. At abangan po yung Batangas natin to, ano?
2: Mm-hmm.
1: Na clinic, soon to open na po yan mga kaibigan.
2: Maybe October, open na tayo sa Batangas City branch. Ayun. Natin. See you again, ha? Mm-hmm. Mga dati nating suki, mga customers and patient. Kasi yung mga customer natin, ang mga tumatangkilig sa ating produkto, mm-hmm. Pwede nyo na rin mabili yan, siyempre, sa lahat ng Yes to Health Clinic.
1: Ayan. Kaya ang tabayanan na, i-announce natin yan dito sa atin pong programa kung kailan yung opening, exact opening ng atin pong mga Yes to Health Clinic na naipuput up natin sa iba't ibang lugar, mga kaibigan. Para Dok, nako, baka meron ka pang pahabol na mga mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Siyempre, pasalamatan natin ating mga suki, tumatangkilig every time, every day. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhang impormasyon. Tandaan natin na yung kalusugan natin, dapat lagi nating iiwasan para kondisyon ito dahil kahit marami tayong pera, nasa atin ang lahat, pero ang kalusugan ang kulang, hindi natin ma-enjoy ang buhay. So, using natural medicine, malaking bagay po sa pagpapanatili nating healthy. At syempre, happy, hahaba ang buhay natin together with our family. Kaya sulit, kumbaga, ang buhay. Maraming salamat. Ako ang inyong bantay kalusugan mula sa Yes to Health, Dr. Algie Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin, lahat ng mga katropa po natin dyan, at lahat ng mga laging sumusubaybay at nakikinig sa atin po mga programa. Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Ganoon na rin sa lahat po ng mga tumatangkilik na mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Lagi pong pakinggan at subaybayan itong ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras dito rin sa mga sa ating pong mga himpilan para po makakalap ng samot-saring mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantang nagpapaalam, ang iyong pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa, ang kapagaling sa lahat ating mga karamdaman. God bless sa ating pong lahat.
3: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: XFM Mega Manila. May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon. Ngayon.
7: Narito na ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Humingi ng tulong ang Metropolitan Manila Development Authority sa Tokyo Government kaugnay ng sitwasyon sa Navotas Sanitary Landfill. Ito ay matapos makipagpulong si MMDA Chairman Attorney Roman Duartes kay Tokyo Governor Yuriko Koike sa sidelines ng 3rd GNETS Leaders Summit sa Tokyo, Japan. Tinalakay sa bilateral meeting ang Traffic and Transport Management Disaster Resilience at posibleng collaborative projects. Ayon sa MMDA, nagpayag si Koike ng suporta at pagiging bukas sa pagbibigay ng assistance. Sinabi rin ng Tokyo Governor na isa sa ayos ang meeting sa pagitan ng MMDA at Tokyo Fire Department para sa posibleng technical support. Nagbahagi rin si Artes ng karanasan ng Metro Manila sa Disaster Response Management. Sumayin niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres. Exciting!
6: Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. 99.5 XFM FM sa Mega Manila.
8: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
6: ML Year, tulay ng pamilyang Pilipino. 5.

0: Exciting!
1: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang blow baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5

isyu at usaping trending, hihimayin, uusisain at balansing pag-uusapan. Opinyon ng taong bayan pakikinggan dito sa Sentro. Kasama si Katropang Bali Omberas.

0: Mabuhay, maganda umaga po ng Tuesday, katropa. Kamusta kayong lahat? Mahirap pala yung maipit ka sa traffic. Yung alas 9:30 ng umaga, nasa malayo ka pa pero yung programa mo alas 10. Yung pakiramdam na gano'n, nasubukan nyo na po ba yun? Na-experience nyo na, katropa? Yung naiipit ka sa traffic tapos palapit na lang palapit yung oras para sa programa mo sa radyo. Bawal pa naman ang late hanggat maaari sa radyo. Diba? Pero mabuti na lang, biglang lumuwag yung traffic. Actually, hindi sobrang luwag. I don't know kung anong meron today. Tuesday, ang number coding, bawal po ang 3 at 4. Just the same, ha? Baka lang nakakalimutan nyo. Ang hirap ng pakiramdam. Ah, kung pwede mo lang hilahin yung kalsada papunta sa opisina. Lalo nang pinakamahirap, yung tanaw mo na yung building, tapos nasa standstill ka pa. Oh, hindi ka pa makausad, no? Buti na lang talaga at maaga ka namang umalis. Yun ang masaklap dun eh. Yung maaga ka umalis ng bahay pero halos malilate ka pa rin. Experience sakali yan, katropa. Dangan kasi, dalawa po yung dinaanan ko kanina na obstruction. Una, may aksidente. Hindi ko na nakuhanan ng video eh. Diyan sa pagkakit po ng tulay from Bagong Ilog, Pasig to Sipay, Bagong Ilog. May aksidente diyan, may dalawang sasakyan na naman, hindi nagkaamuyan. So, magkadikit. Ganyan sila oh, dikit. Wala naman sigurong UP, pero alam nyo yun. Pag ikaw ay may-ari ng sasakyan, kaunting dikit lang sa'yo at maramdaman mo, siyempre, bababa ka. Ngayon, nandun pa, nagtatalo pa yung dalawa. Tapos, may ginagawa din doon sa paket ng tulay. Danga naman kasi magkamis, hindi mo maintindihan. Pag gumagawa ng mga gawaing pangkalsada, bakit sa kasagsagan ho ng rush hour? Di ba pwedeng madaling araw? Two lanes na lang, tapos gagawin pa yung isang lane. Ano na? Oh, sakal na sakal yung traffic, ha? Anyway, katropa, wag ho kayo mabuisit, ha? Maaga pa lang. Ako po yung nagsishare lang ng pakiramdam ko kanina. Kasi alam mo yon, yung maaga ka umalis, tapos gusto mong maaga ka, tapos may ipit ka sa gitna ng biyahe mo. Ah! Yan talaga ang traffic sa Metro Manila, katropa. Oh, unpredictable.
1: Buddy Uberas sa Sentro.
0: Unahin po natin ang headlines today. Headlines. Asing ko na tayo na buwan ng Mayo 2026, Flores de Mayo.

Bayan, aside from breast cancer, yung cervical cancer, marami rin pong nagbubuwis ng buhay dito sa gayong klase ng cancer. 42 branches po, mga katropa ng Quezon City Public Library. May mahandog na programa ngayong summer season. Yung sa Las Piñas City naman, yung Manpower and Training Center po nila, yung mag-graduate sa Las Piñas, pinagkaloban ng libreng pangkabuhayan kits. Department of Transportation and Communication, pinalam sa publiko, mayroon na raw silang TikTok account. Sino sumasayaw? Secretary? Hawak niya ang beat. Libreng anti-rabies vaccine, mga katropa, handog po ng Caloocan City Veterinary Department hanggang May 7. Mga magulang at anak naman, araw-araw may family bonding dahil nagiging magkaklase sila pala sa kolehiyo. Ito po isa sa mga light moment, light news natin today, Tuesday. Magulang at anak, araw-araw magkasama, may bonding kasi mag-classmate sila sa college. Ang headlines, satid po sa atin katropa ngayong umaga ng maasahan nating kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Yung kape pong ito, masarap yung tikman at subukan. Hindi naman po ako mapapahiyang i-endorse sa inyo. Ang Santon Gold Coffee Mix, tama yung tamis, tama yung lasa. Ito po ay merong glutathione and collagen kung saan ang ating skin inaalagaan po niya. Ha? At maganda po sa mga diabetic and acidic, pampahimbing pa ng tulog, Santon Gold Coffee Mix. Available po yan sa lahat ng South Store, South Star Drug Store, katropa. Per box yung benta nila so far. Okay, 200 plus yata kung hindi ako nagkakamali. Pwede po kayong bumili ng Santon Gold Coffee Mix sa South Star. At pwede rin sa Yes to Health Clinic. Yung Yes to Health Clinic po namin ay nationwide. Bigyan ko pala ng kopya si Katropan Deo. Nawala yung kopya niya eh, ha. Ito po sa Quezon City. Meron tayo sa number 7, Crownland Building, 851 EDSA, corner Mother Ignacia, South Triangle. Andyan po si Mamarvic Biato, katropa. Siya ang head natin dyan. Ang number po niya, 0969-627-1262. Pwede po kayong kumunik sa kanya, katropa. Baka po, bago kayo dumating, inihanda na yung order ninyo. Ha? Good morning! Alas 10:06. Centro. Segway po tayo sa Centro Extra Headlines. Silipin nga po natin, kaindo ang headline ng Manila Standard ngayon pong Monday, Tuesday, May 5 na tayo. House panel approves BP Sara impeachment. Unanimous adoption of report clears away for plenary vote. Samantala, sa Daily Tribune ang headline, katropa, Batangas Solon drugs recto into flood control scandal. 6 probe into Malacanang links. So, si Leviste talaga, Leandro Leviste. Maraming umiidolo dito dahil mga kaliga to ni Nano, ni Kiko Barsaga. Iba talaga yung mga datingan nila, di ba? By the way, Congressman Kiko Barsaga, welcome daw ulit. Balik daw siya sa Crocodile Farm. Tapos ng suspension. Sa Malaya Business Insight, katropa, April S&P Global PMI falls to 48.3 as Philippine manufacturing contracts. Yan ang kanilang pang negosyo, pang malakasan na yan. Hindi namin maintindihan ni Aling Pepang kung ano ibig sabihin yan. Malaya, ang headline po nila today, House Justice Panel approves Sara's impeachment. Lawmakers expected to impeach Vice President next week. Yan ang mga headline. Extra headline. Patid po sa atin, amahasahan natin Santon Vitamin C, katropa. Ang Santon Vitamin C naman, personal kong iniinom, isa sa umaga, isa sa gabi. Kaya po kahit anong init ng panahon, kahit anong panahon, awa ng Diyos, hindi tayo basta sinisipon. Hindi ho tayo basta sakitin. Hindi ho tayo basta inuubo, etc. Katulad noon, na kung ano ng mga vitamin C yung tinitira ko.
Ngayon, Santon Vitamin silang talaga. Ito, tandaan nyo po yung karton. Naka-plus din naman yan sa online natin, Sokmed.

0: Ito ang kagandahan din eh, 100 capsules na laman, katropa. Kaya pagbili nyo po nito, 3 months pwede na. Kung isang beses ka lang maghapon, 500 mg capsule. Pwede na, isang kahon para po sa iyo, katropa. At kung papalarin ka, meron kaming ako sa sentro na programa. Sentro. Meron po akong tanong every MWF. Kahapon Monday, ang tanong ko ay ano ang tanong mo sa sarili mo? So kung kayo po ay nakapagpadala sa amin ng sagot sa text line namin o kaya sa comsec ng live stream natin, malamang.
1: Exciting!
0: Exciting. Kung nakita ko yun, mananalo ka. Nito hong kape, merong tayong Santon Vitamin C, and of course may pa-t-shirt pa tayo at sticker, katropa. Katulad ni Ma'am Lenny Barcelona, na ngayon ay nandyan pa sa Bicol. Grabe daw talaga apekto ng epekto ng pagputok ng bulkan, at least 8 barangay or munisipyo yung nakapaligid doon na apektado sa kanila, more or less, no? So Ma'am Lenny, ingat po dyan ha. Pagbalik daw niya kukuhanin niya yung kanya napanalunan. Apo, walang problema Ma'am Lenny ha. Salamat. Kahit nandyan siya sa may Ali-Ali Kabuk pa at Abu nakikinig daw sa atin sa XFM 99.5 Mega Manila. Salamat po ng marami, mga katropa, alas 10:20 na umaga.
2: Kasi ng ating immune system, araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rob, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santone Plus Coffee Mix, mumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Good news! Sa Emerald Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
10: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
11: XFM Mega Manila. Centro. Centro.
1: Happy New Year.
0: Good morning. Live tayo katropa sa Facebook po namin, XFM 99.5 Mega Manila. Napapakinggan nyo pa rin naman kami sa 99.5 megahertz sa FM band. Apo, nasa radyo pa rin kami katropa ha. Akala nyo off air kami, hindi naman po ha. Kung kayo nasa sasakyan, mapapakinggan nyo po ang 99.5 Mega Manila. Welcome sa lahat na nasa live natin today. Batiin ko lang silang lahat. 4 million yung mga active na nanonood sa live. 5 million na, may pumasok na isa. Kita Nena Rubio Manly, salamat po na marami. As always, thank you. Happy Tuesday morning, sabi niya. And of course, sa lahat ng mga ka-village natin sa Kainta. Good morning, ha? Also, Ma'am Blanca Manaba, salamat. Apo, lakasan niyo po yung volume, ha? Tita Yoli, good morning din, ha? Lagi siya nakikinig sa atin. At hindi lang daw siya maka-text talaga, maka-comment. Thank you po, ha? Suportahan niyo po pansamantala yung 8:30 to 9:30 na umaga na serbisyong katropa natin with katropang Deo de Guzman. Everyday yan.
10: Serbisyong katropa. Serbisyong
0: katropa. Kung kayo po ay may mga public service announcement, pwede po dyan. Pwede rin po yung may mga ilalapit. Kanina may mga nag-comment. May gusto raw ilapit. Huwag naman sobrang laki ng problema sa pera. Apo, yung may ilalapit sa mga government agencies, pwede. Apo, SSS, Pag-ibig, government agencies, pwede po yan. Pwede po maging daan yung serbisyong katropa.
10: Serbisyong katropa.
0: 8:30 ng umaga hanggang 9:30. Isang oras lang naman yan, katropa, ha? Kung sakasakali po na kayo ay matutulungan namin, ibigay nyo po sa amin ang pagkakataon. Hane.
10: Bali Uberas sa sentro.
0: Andito na po muna ang ating mga balita. Karamihan dito, mga lokal, mga syudad.
10: Sentro, syudad, sentro, syudad.
0: Unahin po natin ang mga batang Kankalu, katropa. At tinanayahan po ng pamalalunsod ng Caloocan yung mga manggagawa at kwalipikadong residente. Magpa-register daw po kayo sa inyong Social Protection Assistance Database para matiyak po maayos sa daloy ng mga programang panlipunan. Ang database, katropa, ay magsisilbing pangunahin na batayan po ng lungsod para ma-check ang mga tulong at saka serbisyong direktang galing sa inyong syudad. Ito daw po'y particular na kinakailangan makarating sa mga seasonal workers, informal labor sector, sa madalit sabi yung mga nangangailangan, kabilang sa mga inaanayahang magparehistro, mga factory workers, construction workers, vendors. Uy, yung mga kasambahay, ho. Good morning, good morning. At iba pang manggagawang may irregular na kita sa pamagitan ng pag-scan sa QR code o pagbisita sa official po ng link ng SPAD. SPAD. Yan po yung Social Protection Assistance Database ng Quezon City. Katropa. Nilinaw na lokal na pamahalaang libre ang pagpaparehistro. Dadaan po sa masusing beripikasyon ng lahat ng impormasyon, pagamat ang pagsali sa database ay hindi garantiya ng agaran pong pagtanggap ng tulong mula daw sa lungsod.
10: Sentro.
0: Ala, bakit ganun? Hindi raw garanti na pag nagparehistro ka, baka kasi pag rehistro mo katropa, expected mo may iaabot na kagad sa iyo. Never. Hindi naman po, ayusin pa siguro nila yan, okay? Alam niyo naman, pagdating sa listahan, talagang maraming milagro. Maraming inaasikaso. Apo. Samantala, sa Muntinlupa naman, tong balitang to.
10: Sentro, syudad.
0: Mahigit sa 170 na mga kababaihan po sa Muntinlupa nakatanggap ng libreng screening bilang bahagi katropa ng kampanya para sa magang pagtuklas at pag-iwas sa panganib po ng cervical cancer. Ang intensified cervical cancer screening ay pinangasiwaan po ng City Health Office. Katuwang siyempre ang Department of Health NCR para palawakin ang kalaman ng publiko tungkol po dito sa HPV. Okay, may tinatawag na ganun. At iba pang risk factors po nito. Bahagi po ito katropa ng 7K agenda ni Muntinlupa Mayor Rufy Biason na nagbibigay prioridad sa kalusugan at pagpapabuti ng mga serbisyong medikal para sa bawat residente. Sa pamamagitan ng programang ito, layunin po ng pamahalaang lungsod na mapababa ang bilang daw ng mga kaso ng pagkamatay. Ito nga yung binabanggit ko po, no? Maraming kababaihan din ang pumapanaw dahil sa cervical cancer. Kapag una, hindi kaagad maagap na na-check. Pangalawa, kapos din sa budget. At alang masyadong nakuhang suporta na medikal, di ba? O napapabayaan. At ito pong kanilang layunin, pababain ang kaso ng mga ganito sa Muntinlupa sa pamamagitan ng maayos, maagap na pagsusuri at gamutan.
12: Sentro. Sentro. Serbisyo. Entertainment. News. Palakayan. Rest and Recreation. Opinyon. Sentro. Aksyon Sentro. Mga tips, anunsyo, mga ganap, abiso. Aksyon Sentro.

0: Batiin ko lang ulit yung mga katoda natin na pinasala natin nung Sunday, katropa. May mga lumapit sa akin dun sa Mersantoda. Sabi niya, sir, kayo ba yung nagpunta sa amin last time? Sabi ko po, last two weeks ago, yung kulay blue na tricycle. May yung sticker namin, nakakatawa. Kasi maliit lang ng sticker namin, parang gaano ba yung kaliit? Parang kalahati lang yata ng coupon. Yan, no? Ganyan lang. Sir, pinatungan? Oo nga, napansin ko, wala na eh. Nilagay, dinikit namin, tapos nakita ko one time, wala na, wipe out. Pinatunga ng anong brand yun? Parang LPG. Ang haba ng sticker ng LPG sa likod. Pahaba. Grabe. Nawala si XFM doon. Pambihira. Pero natuwa ko kay kuya kasi talagang siya nagsabi sa akin. Simple lang kasi mga katropa yung sticker namin na yan sa likod. Oh, ay ngayon, may nagdikit din, pero isang brandang LPG naman, hindi registration. Kasi mayroon po kaming kortesiya sa bawat isa, no? Brandang LPG na mahaba yung sticker buong likod nung tricycle, dinikitan. Ah, pinatungan kami. Ako, pambihira naman. Ano ba ito? Talagang walang fair play, ah. Buisit talaga. Pasensya na sa term, ah. May nakadikit doon, pinatungan talaga kami. Anyway, salamat kay Manong Driver, ha. Namukha niya ako, eh. Sabi niya, sir, kayo yung nagpunta sa amin last time, di ba? Eh, syempre, hindi ko na ho tinanong, ba't kasi pinayagan mo? Eh, sir, may bigay na bigas. Sir, may grocery. Sir, may cash pa. Ay, ganun ba? Hindi ho sinabi. Anyway. Kami po yung nagpapasalamat sa mga suki natin dyan sa Eusebio Avenue, Pasig, Palengke, pinagbuhatan Toda. Thank you very much. Sa Nagpayong Toda, good morning din. Apo, salamat kay Tocayo Salvador Operio. Thank you, katropa. Dominador Sarmiento, Roland Benula, Ricardo Mancura. O, chat lang kayo. Nakapalo naman kayo sa amin, ha. Baka may gusto kayong kahit batiin man lang or pwede rin. Gusto nyo maglambing na ulit ng panibagong kape, meron tayo din eh, ha. Junel De Leon, salamat. Christian Sarmiento, Ronald Perez, thank you po sa mga kakape natin, katoda, katropa. Sino pa ba? Si Jubel Carillo. Si Jubel po ay yung isa naming nakita na babaeng tricycle driver. Ayan. Bilib ako sa mga ganyan. Super sipag na mga kababaihan nagta-tricycle din. Sanito Tepe, good morning. Feliciano Balagbag. Ray Macarubo. Marlon Paya. Albert Estornia. Pogi, oh. Arman Ursal. Celso Angulo. Mary Ilagan. Si Ma'am Mary yung dispatcher. Thank you ulit, ha. Mabuhay po kayo. Esperanza Bornola. Si Ma'am Esperanza, saan ko ba siya nakita? Eduardo Castro, good morning din po. At si Ronald Perez and Christian Sarmiento. Saludo tayo sa mga Toda. Lalatigit dito sa SSM Toda. Ito yung suplado na Toda naman dyan sa Pasig. Kasi lumapit kami ni Clyde, ni Admin Rica, para magbigay ng konting regalo. At saka lambing na makapagdikit tayo. Aba, isnabero sila? Kasi wala kayong dalang grocery. Wala kayong dalang cash. Wala kayong dalang bigas. Nee, joke lang yun. So just the same, may isang mabait, di ba? Na nagpakabit at tumanggap sa amin ng konting pasasalamat. Salamat doon sa nag-iisang Doc Samaritan. Good Samaritan na yun, ha? Diyan sa SSM. Ano nga yun? Sagad San Miguel Toda. Orange yung kanilang tricycle, eh. Talagang ganun, may mga suplado. May mga hindi welcoming na tao, ha? Kaya sabi namin, sige, retreat na tayo. GBPPM Toda. Hindi ko lang nakuha yung buong pangalan ng toda nila, ha? At sa nagtoda, marami to nagtoda, nagpayong. Malawak din ho kasi nagpayong sa Pasig. Thank you na marami, mga katropa. Katoda, mabuhay kayo.
1: Aksyon Sentro. Mga tips, anunsyo, mga ganap, abiso. Aksyon Sentro.
0: At good morning kay SM Crisis Tolas.
2: Good morning, morning.
0: XFM 2 Giga now. SM Chris, sobrang init. Sabi niya, sobrang init dito sa Tugi. Totoo yan. Dito nga sa amin, SM Chris, Pasay, Naiya, sobrang init po dyan. Grabe ka, tropa. Laging nasa balita yan, yung mga pinakamainit na lugar. Beijing, Overa, Salvador, for your last flight. Mainit po sa Naiya kasi wala ng puno, napansin nyo? Dati-dati may mga shades pa ng puno dyan sa Naiya, Terminal 1, 2, 3. Pero ngayon, puro parking na po lahat. Linis na siya. Klaro na, puro makikita mo sasakyan. Kaya sa ganitong panahon na tirik ang panahon, tirik ang araw, sobra talaga. Science Garden, Quezon City, yan din ang sukatan ng init dito sa Manila. Ingat lang, Sir Chris, dyan sa Tugigaraw, sobrang init daw, ha? Kaya masarap magbabad. Masarap magbabad sa pool. Pwede na. Huwag lang sa gitna ng kalsada ilagay ang pool. Inflatable ka, tropa, ha? Masarap magbabad sa beach. Ayan. At syempre, maligo everyday. Gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Yung Santon Plus Herbal Soap, katropa, napakamura niyan. May papaya siya. Meron po siya mga sanggap na kinakailangan niyo sa katawan para tanggal ang libag. Langis. Pawis. Huwag namang dugo. Opo, yung pinagtrabaho ninyo maghapon sa construction, pag naligo kayo, gamit yung Santon Herbal Soap, the best.
1: Bonnie Uberas sa Sentro.
0: Alas 10:36 na umaga. Sa iba pang balita sa Sentro, ngayon pong May 5 na tayo, katropa. Baka yung kalendaryo nyo, yung misis, nasa buwan pa ng Abril. O, pilasin nyo na yan. Tanggalin nyo na yung page na yan. Mayo na ho tayo. May 5, Tuesday. 42 na branches ng Quezon City Public Library. May mga handog daw pong programa ngayong summer season.
2: Excellent!
0: Ibinahagi ng pamalalunsod ng Quezon na bukas ang 42 branches ng Quezon City Public Library para sa iba't ibang aktibidad na magbibigay saya at karagdagang kalaman sa mga kabataan ngayong pong bakasyon. Tampok sa nasabing programa, katropa, yung mga reading tutorials, language classes, storytelling sessions, museum tours at film showing. Layunin pong linangin ang kakayahan daw ng mga chikiting, mga anak natin, ho, mga schoolers, habang walang pasok sa paaralan. Hinihikayat ng Quezon City Government, yung mga magulang at CQ citizens, mga taga Quezon City, na makipag-ugnayan po sa Quezon City Public Library. Nakakapunta pa ba kayo sa public library ngayon? Ako personally, hindi na, matagal na panahon na. Ayon po sa kanila, it is pamagitan daw ng kanilang official na website at social media account. Para po sa mga katanungan o dagdag impormasyon tungkol sa schedule ng mga aktibidad. Bukod sa mga programa sa aklatan, marami pang summer activities ang inihanda po ng iba't ibang departamento ng lungsod gaya ng Quezon City Tourism Sports Development Office. Uso ngayon, katropa, ang maraming liga, basketball. Papansin nyo yan dito sa Metro Manila, even outside. Itong mga panahon to, summer, no? May mga paliga talaga. Sports Development Office yung in charge dyan. Gayun din po sa Disaster Risk Reduction and Management Office para naman po sa lahat.
1: Sentro.
0: Ang ang masaklap lang yung ano, pag yung basketball court katabi ng simbahan. Katulad dyan sa ang hirap magsimba pag yung katabi mo basketball court. No? Tapos yung laban, championship. Grabe talaga. Hindi mo malaman kung yung kaliwang tenga mo nakikinig dun sa mga buzzer, mga pito ng referee, sigawan ng mga crowds. Yung naman kanan mo na nakikinig kay father. mas maganda ang sound system nung gym. Yung sa simbahan, hindi maganda yung sound system. Distracted ka na. Diba? Kaya totoo pala yung sabi nila, Tita Nena, you cannot serve to ano? Hindi ka pwede magsilbi sa dalawang Panginoon. Kakalito. Oh, may ganyan, may mga simbahan katabi basketball court. Kaya medyo sana naman, sa isip-isip ko lang sana, ikonsidera ng mga nagpapaliga komite. May simba naman, may oras naman po yan. Eh, baka pwedeng wala muna ng game. Para hindi kayo nagko-competition sa ingay. Distraction. Eh, sasabihin ni Father, sumayin nyo, tapos may sisigaw sa kabilang sa court ng TREE! Paktay na, hindi mo malaman kung ano ba. Totoo yan, may mga simbahan na may katabing basketball court, may paliga. Yung komite, sana wag nyong itatao na may simba. Igalang po natin ang simbahan ng Panginoon sa misa. Eh wala, ang ingay-ingay talaga eh. Eh minsan si Father nag-homily one time, umatenda ko ng isang simba. Tumigil talaga siya. Oo. Sa pag-homily ni Father, nung biglang nagkakasigawan na kasi last 2 minutes yate. Last 2! Tumigil po talaga siya katropa. Kasi hindi niya kayang sabayan eh. Ano lang yan, tilamsik lang yan, observation ko magkaminsan. Kasi pag Sunday pa naman tinataon yung championship game. Kasi maraming tao. Diba? Pero sana naman out of reverence. Kapag ka ang paliga po ninyo, katropa, ay malapit sa simbahan, huwag nyo pong isabay sa alas 6, alas 5. Oh, yan yung mga simba, di ba? 5:15, 6:30, 4 o'clock, ganyan. Huwag nyo pong isabay sana. Mangili naman kayo, matakot naman kayo. Talagang yung mga sumisimba, distracted pag mahinay na ang control. Katropa.
1: Bali Uberas sa Sentro.
0: Alas 10:41.
1: Good morning!
3: SFM 95.5. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, isang manhid.
1: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhan Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santhan Gold Coffee Mix.
3: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
4: Santhan Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: XFM Mega Manila. Komentaryong manghang pero patas. Sendo.
6: Magandang umaga kay Ate Luz Bernadas, isa sa mga suki natin. Ginagamit niya, nakikigamit siya ng cellphone ni Ate Lorna. Okay ka Ate Luz ha, good morning ha. Diyan sa, saan ka ba ngayon? Plodway or Ugong Pasig? Pa-shout out daw sa planters sa Plodway. Good morning sa mga tropa natin diyan sa planters. Sa West Bank and East Bank Plodway, marami tayo mga supporters dyan. Nax naman, tahimik lang sila. Good morning kay sino ba to, Ate Luz? Caboral, Bernadas, okay, Bidano, Raymond of, pamilya talaga. Grabe naman, nakikinig sa XFM sa Sokmed po, sa live natin sa Facebook ngayon. Sina Ate Luz, and syempre binabati niya ang Caboral, Bernadas, Bidano at Raimundo families. Thanks a lot, Ate Luz. Mabuhay ka. Salamat sa pagsuporta sa lahat ng programa ng XFM. Yung ilog ng Plodway, Marikina River at kahit Pasig River, napansin niyo katropa, sa sobrang init ng panahon, yung Pampang malawak na. Yung tubig, paurong na ng paurong sa gitna. Kaya yung Pampang, lumalawak na. Grabing init ng panahon. Mapapansin mo, may mga halahalaman ng nasa nakikita mo na. Kasi bumababa na yung level ng tubig. Sobrang init talaga. Kaya more water, katropa ha. Stay hydrated.
7: Serbisyo, entertainment, news, talakayan, rest and recreation. Opinyon.
6: Yung weather, dalawa yung weather natin. Pagtingin ko kanina sa may Kalayaan Avenue ba yun or pagitan ng Pasig, ganda ng panahon, no? May clouds, may blue sky. Pero pagdating ko ng EDSA Guadalupe, iba naman ang dating. Mas maulap. Parang kahapon nga, mas maulap pa dyan. Kala ko uulan, pero hindi man umulan. So katropa, kapag kapabago-bago po ang panahon na, ingatan nyo po ang inyong katawan. Kinakailangan nun mag-Santhan Vitamin C everyday. Para resistance sa builder natin, protector natin everyday. Mahirap po pagpabago-bago ang panahon na. 10:47 na umaga, eto na.
7: Hari ka ng mga katropa. Tuklasin ang mga tips at discarding. Andyan lang pala. Yorika na. Practical tips with Rica Andrada.
6: Joining us today, si Admin Rica Andrada para sa Yorika na tips. Morning, Rica.
8: Ayan. Good morning sa iyo, katropang buddy. At syempre, good morning, mainit na morning, katropang buddy, sa lahat ng ating mga katropa sa Metro at Mega Manila at mga katropa natin sa buong mundo, katropang
6: buti
8: buddy.
6: Buti naka-itim ka.
8: Yes.
6: Pang at, ano daw yan, pang protekta sa init.
8: Ganun ba?
6: Sabi nila, kasi akala ko pag naka-itim, mas mainit daw. Pero ako may nabasa naman, ako na pang protekta pala daw siya sa init, pang salag.
8: Ah, ganun?
6: Oh, sabi
8: kasi
6: nila.
8: Yung purpose ko naman sa pag-iitim, para medyo mabawasan naman ang ating ano, no? Pagkamalusog. Tsaka kung mapapansin mo medyo...
6: Hindi ko na nga sinabi.
8: Tsaka kung mapapansin mo medyo umiiwas tayo sa camera, lumalayo tayo, matrapang body, no?
6: Nakakapayat daw kasang itim talaga.
8: Nakakapayat.
6: Okay. Pero wag niyo pong isipin na mataba si Eureka.
8: Kasi kung, baka pag inisip nila yan, katropang body, aba mabawasan yung aking mga fans, ano? Pero tingin ko naman hindi ganun ating hindi mga fans. Hindi sila nakatingin sa physical.
6: Real talk lang po.
8: Real talk lang,
6: real
8: no?
6: Real talk lang, hindi mataba si admin.
8: Hindi. Sobrang ganda ko po.
6: Yeah.
8: Pero katropang body, isa pang real talk.
6: Yes.
8: Ito ha. Mga katropa, real talk lang dahil sa pabago-bagong panahon nga natin katulad ng nabanggit mo kanina nung nadoon ka sa bandang Pasig. Ang init.
6: Ganda ng weather.
8: Yes. At nung lumapit ka na dito sa Guadalupe, parang ano naman, makulimlim.
6: Iba-iba talaga.
8: Ano pa nga ba ang pangprotekta natin kapag kapabago-bago ang panahon, maproteksyon na natin mga katropang ating katawan, katropang body.
6: Totoo.
8: Walang iba, katropang body. Dito na tayo mga katropa sa Zantone Vitamin C.
6: Pampaganda rin po yan ng balat.
8: Yes. Ito katropang body yung isa sa mga nakatulong sa akin para mawala yung mga pimples ko.
6: Yes.
8: Ayan. At dahil nga mga katropa nawala ang mga pimples ko, kuminis tayo ng bahagya, katropang body. Oo, talagang unti-unti pong nawala ang ating mga tagyawat. At mga katropa natin, kung gusto nyo po na talagang makita ng inyong mga suitors, no? Na gumaganda, kumikinis tayo. Gumamit na tayo mga katropa ng Zantone Vitamin C. Talaga nga namang napaka-effective nito, katropang body. Ikaw, naranasan mo. Ako, nararanasan ko ito. Kahit ako ay nagpupuyat, talagang ano ko to, pang-protection ko sa ubo, sipon. Kasi syempre, kapag puyat tayo, humihina ang ating resistensya. Pero kung tayo ay may katulong mga katropa na Zantone Vitamin C, talaga nga naman na hindi po tayo dadapuan agad-agad ng mga sipon, ubo, at kung anumang uri ng karamdaman yan na hatid ng mga virus.
6: Bili na!
8: Wala na talagang masihigit pa, katropang body.
6: Zantone Vitamin C.
8: Yes.
6: Agree. 100%. Today, what do we have, admin?
8: Ayun. Ngayong araw na ito, katropang body, kasi medyo marami-rami pa ito dahil nga nung nakarambuan, nung Abril, tayo ay naging busy, maraming nangyari sa ating buhay. Talaga na nga namang iba-ibang emosyon ang aking naramdaman noon.
6: Totoo yan.
8: Yan, mga katropa, kaya naman, ipagpapatuloy po natin ang ating usapin tungkol sa real talk.
6: Alright.
8: Ayan. Ano nga ba pag sinabing,
6: ay siyempre naman. Ano ba yung real talk?
8: Ayan, pag sinabi natin real talk mga katropa, ito yung tapat, katropang body. Walang filter. Tapat nga, kaya sabi ni katropang body kanina, huwag nyo pong isipin na mataba si katropang Rika. Talaga nga naman, tapat. Hindi po
6: yan.
8: Talaga.
6: Ako real
8: po
6: ay
8: oo. Malusog lamang. Minsan, katropang body, masakit na katotohanan. Hindi lang kasi ito yung tungkol sa mga motivational quotes. Hindi lang siya yung parang ipamper ka. Kundi, tanungin talaga, okay ka lang ba? Ano ba talaga ang kalagayan ng iyong puso, ng iyong buhay? Kaya sinabing real talk.
6: So,
8: totoo
6: nandun
8: lang.
6: So, nandun yung concern, Rika.
8: Nandun yung concern. May concern.
6: Pag sinabing real talk, andun yung puso, yung concern sa'yo.
8: Yes. Kumbaga, halimbawa, ito yung pinagdadaanan mo. Hindi ka lang tatanungin, kumusta ka na?
6: Ang tapos na.
8: Meron kayong yung deep talk. Kumbaga,
6: okay.
8: Anong nararamdaman mo? Nagbigay ka na rin ng kaunting payo doon sa tao. At kumbaga, medyo ginising mo din siya. Katropa, siguro nararamdaman mo to, nararanasan mo to kasi meron kang bagay na hindi nagagawa. Meron kang bagay na kailangan mong i-improve sa iyong buhay.
6: Si Clyde, nireal to ko kanina, narinig mo?
8: Yung tungkol ba sa
6: sa pag-upo niya?
8: Kasi nagagawa ako nito kanina.
6: Ay, hindi mo narinig. Di ba, Clyde? Real talk yun. Kasi nakalimutan ni Clyde, nasa opisina siya. Nakataas yung paa niya.
8: Oo nga, no?
6: So sabi ko, Clyde, bawal yan.
8: Real talk.
6: Oo. Ibig sabihin, concerned ako sa kanya kasi baka mapunta siya sa Malacanang pag bumisita tayo. Tapos bigla siyang upo ng ganun. Pagsasabihan siya ni Presidente. At least. Ha? Sama ka? Ayaw mo sumama pag nag-courtesy call tayo? Ayun, real talk.
8: Real talk lang.
6: Nandun
8: mga katropa.
6: Concern mo para sa kasi minsan may mga times na may nakakalimutan din talaga tayo.
8: Oo.
6: Kaya yun yung real talk. Mm-mm. Okay, no filter, tapat.
8: Yes.
6: Okay.
8: Hindi lang ito mga katropa para i-comfort po tayo, kundi gisingin tayo.
6: Ayun,
8: sakto. Tama yung example mga katropang
6: ganda
8: body.
6: Ganda naman. Kaya pala, nangyari yun.
8: Oo nga.
6: Kasi para sa usapin nga po, kasi real talk, hindi kayong para mag-aalangan ka, eh alam mo na na medyo hindi tama yung ginagawa ng kaibigan mo. Or kakilala mo, or mahal mo sa buhay.
8: Yes. Hindi ito yung para konsintihin ka.
6: That's the term.
8: Sa maling ginagawa mo o maling iniisip mo.
6: Oo.
8: Kundi ito yung parang bigyan ka ng advice.
6: Yes.
8: Para sa ika-improve mo din, katropang body.
6: Agree.
8: Diba?
6: That's real talk, katropa.
8: Yes.
6: Okay.
8: Mga katropa, tayo po ay nagkaroon ng mga subtopic nitong mga nakaraang linggo, katropang body. At yung una nga nating tinalaka yung... Kasi ano to eh, parang nagbibigay tayo ng mga situations, katropang body.
6: That's right.
8: Una yung pagpagod ka sa buhay, ano ang gagawin mo?
6: Yun yung una.
8: Yes, diba?
6: Pangalawa po, katropa, pag wala kang gana, sana tandaan nyo pa to ha, diba? Diniscuss din namin last time. Pag wala kang gana, paano ka magsisimula muli? Okay,
8: yes.
6: Ulit. Paano ka magsisimula ulit?
8: At katropang body, tulad ng pinangako natin sa ating mga katropa, ano to eh, ugnay-ugnay.
6: Mix yung connected.
8: Una, connected siya.
6: Okay.
8: Sabi nga natin, yung una, pagod ka lang ba o wala ka ng gana? Kaya naman nung sumunod, diniscuss natin yung, ano ba, pag wala ka ng gana, paano ka magsisimula ulit?
6: Ayan. Which is, ang bottom line doon, kinakailangan mo pa rin magsimula talaga.
8: Kinakailangan kahit paunti-unti,
6: yes.
8: Katropang body.
6: Okay.
8: At ngayon nga, umaga na ito mga
6: yeah,
8: katropa.
6: Anong meron today?
8: Yes. Kapag feeling mo na pag-iiwanan ka. Uy, grabe.
6: Uy, malalim
8: no?
6: Ito, admin, ha?
8: Yes, medyo malalim ito, kaya ayusin ko ang aking headphones. Ayan, dahil mahaba-haba ang ating
6: usapan. Kasi yung
8: headphone
6: mo lumuluwag.
8: No? Lumuluwag.
6: Ito, kanina, pinayos ko naman, inayos ni Sir Royce.
8: Oo.
6: Kasi pumapaling-paling naman.
8: Pumapaling naman.
6: Mukhang talagang naapektuhan ng init ang panahon, ha? Okay, kapag ayan. Feeling mo na pag-iiwanan ka na, oh, maganda to. Pakinggan natin, admin.
8: Ayan. May mga moment kasi talaga, katropang body, ating mga katropa, na parang lahat ng tao umaandar ang career.
6: Mm-hmm.
8: Ayan. Sigurado ako nakaka-relate ang ating mga katropa. Lahat na lang ng tao umaandar ang career. Eto, lahat na lang ng tao may bebe.
6: Mm-hmm.
8: Lahat may love life. Ayan.
6: Ooh.
8: Lahat na lang ng tao nakukuha yung goals nila sa buhay.
6: Mm-hmm.
8: Tapos ikaw... Parang pakiramdam mo, nakatigil ka lang.
6: Oh.
8: Ayan, ba? Diba? So parang ito na yung feeling na, hala, napag-iiwanan na ako.
6: Kaya pala may ganun, ano?
8: Pero mga katropa, gisingin ko lang po kayo. Pero ang totoo, hindi ka naiiwanan kasi nasa ibang phase ka lang ng sarili mong journey, katropang body. Ang journey mong katropang body, kumusta? Kasi ang journey ko, katropang body, sobrang mahaba. Hindi siya yung smooth na ano, na flow lang. Hindi siya
6: anong
8: smooth sailing eh.
6: Journey yan? Sa love life? Sa professional or trabaho?
8: Ako, masasabi ko overall, katropang
6: overall,
8: body.
6: Overall, general.
8: Hindi siya smooth sailing. Nakatulad siguro nung iba na parang, sa una pa lang nakuha na nila to.
6: Mm-hmm.
8: Sa una pa lang natagpuan na nila ang para sa kanila.
6: Sabagay.
8: Sa akin, hindi siya smooth sailing. Pero sa ngayon talaga, naniniwala ako na may sarili ka kasing journey eh.
6: That's correct.
8: Oo. At
6: kanya-kanya ng journey.
8: Kanya-kanya ng timeline ng buhay.
6: Ikaw,
8: katropang body, tingin mo, kumusta ang iyong journey?
6: Journey ko sa trabaho from day one, long time ago was, I could say, na smooth.
8: Smooth naman, oo.
6: Siyempre, may obstacle along the way, pero ang bottom line, generally, i-describe ko, is smooth siya.
8: Smooth sailing naman.
6: Smooth sailing, guided siya, and may mga instances, maraming beses, nahira, kasi nag-umpisa ako, panggabi din ako eh.
8: Yes, talagang
6: alam
8: ibang panggabi, no?
6: Graveyard.
8: Oh,
6: oh. Mahirap. So, may mga ganung bagay, but, kung isusumada total ko, pass forward today, professionally speaking, with the Lord's mercy and guidance, smooth siya.
8: Yes. At mga katropa, kung hindi po katulad ng kay katropang body na parang smooth sailing yung inyong mga journey, no? Sa career.
6: Sa trabaho.
8: Oo,
6: ganyan.
8: Sa trabaho. Huwag po kayong panghihinaan ng loob.
6: Bad,
8: dahil
6: bad.
8: Ang lahat po ng experience sa inyong pinagdadaanan sa ngayon,
6: ay
8: kumbaga katropang body, foundation mo yan.
6: Yun
8: para
6: ang gusto
8: sa iyong
6: sabihin
8: breakthrough.
6: Sa'yo. Yes.
8: Yes. Ito pag-uusapan natin sa bandang dulo. Pero
6: okay.
8: Dahil
6: very
8: excited
6: good.
8: Ako, katropang
6: yes.
8: body. No?
6: Pero may mga data ka na magsasabi talaga na Ay, alam mo yon, yung ganito mga bagay, may mga global studies ba tungkol dito?
8: Yes, ano meron, Katropang Buddy.
6: Research na meron tayo ngayon.
8: Yes, meron tayong pag-aaral na nakita, Katropang Buddy, kanina.
6: Mm-hmm.
8: Ayon nga sa worldwide data, halos 60 to 70% daw po ng millennials at Gen Z ang nakararanas ng social stress, Katropang Buddy. Social comparison stress. Dahil din, Katropang Buddy, sa social media.
6: 60 to 70%. Ang taas.
8: Ito kasi katropa. Yung pressure, mga katropa, na nararamdaman natin.
6: Kapag, comparison stress ang tawag,
8: yes,
6: ha?
8: Yes, oo. Yung kapag kinukumpara mo na yung sarili mo sa iba.
6: Okay.
8: Yun, syempre, nag-scroll ka, Katropang Buddy, diba? Sa Facebook.
6: Na-mention natin dati,
8: oo,
6: no?
8: Oo. Tapos ayun, 60 to 70% ng mga millennials at Gen Z. Ako kasi belong ako sa millennials.
6: Saan ka ba? Millennials?
8: Millennials, Katropang Buddy.
6: Oo nga. Sige. Hindi ko nasasabihin saan kami kabila ni Katropang Clyde, ha?
8: Oo. Baka Gen Z.
6: Bata pa yan? ako Gen Z. Malapit mag-Gen Senior. So ano pang sabi? Sa Pilipinas ba may survey
8: din? Sa Pilipinas meron din, Katropang Buddy. Ayon sa survey, majority ng mga young adults ay nakakaramdam din ng pressure sa timeline sa kanilang career. Mm-hmm. Sinasabi nila, by 25, kailangan ganito na ang aking posisyon sa kumpanya. By 30, dapat meron na akong sariling bahay. By 28, dapat kasal na ako. Kung baga parang sinisiksik mo sa sarili mo yung mga dapat mangyari, hindi mo parang medyo nawawala sa isip mo na, hindi, may sarili akong timeline na bigay talaga sa akin ni Lord. Ganyan. And kailangan ko yung pagkatiwalaan. Mga katropa, kung ito po ay inyong nararamdaman, sabihin ko lang po sa inyo na hindi po kayo nag-iisa. Marami kayong sabay-sabay na nag-overthink.
6: That's good. Yes. Meaning to say, meron ka pong kakampi, meron kang pwedeng partner, pwedeng mag-comfort din sa'yo, mapag-usap-usapan.
8: Oh.
6: Ano ang mga pwedeng gawin kapag nararamdaman nyo po ang bagay nito? Yung feeling mo na napag-iiwanan ka na sa trabaho, sa relasyon,
8: yes,
6: sa estado ng pamumuhay,
8: sa career.
6: Iba pa, sa career. Okay.
8: Oo, no? Marami aspeto ng buhay.
6: Mabuti yung premise na binanggit mo, Katropang Rica, para yes, pagbalik natin mamaya.
8: Mm-hmm.
6: Meron po kaming tatlong tips na ipagkakalob sa inyo, Katropa, para mabigyan po namin kayo ng guidance,
8: yes,
6: kapag feeling mo na napag-iiwanan ka na. Yan lamang po kayo, 11:01 ng umaga.

May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon. Narito na ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Naitala ng Bureau of Customs o BOC ang pinakamataas ng koleksyon nito para sa buwan ng Abril na pumalo sa 86.4 billion pesos dahilan upang malampasan ang itinakdang target na 78.6 billion pesos. Batay sa paunang datos, ang naturang halaga ay mas mataas din ng 15.7% o 11.699 billion pesos kumpara sa naitalang koleksyon sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Mula Enero hanggang Abril, umabot na sa kabuuang 325.808 billion pesos ang pumasok na pondo sa kaban ng ahensya na itinuturing na pinakamataas na surplus sa unang apat na buwan sa loob ng nakalipas na 10 taon. Ayon kay BOC Commissioner Ariel F. Nepomuceno, ang tagumpay na ito ay bunga ng pinaigting na monitoring, digitalization at mga reforma sa ilalim ng programa para sa modernisasyon at integridad sa ilalim ng direktiba ng Administrasyong Marcos. Sumainyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang balita ay follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres. Exciting!

0: mga isyu at usaping trending, hihimayin, uusisain at balansing pag-uusapan. Opinyon ng taong bayan pakikinggan dito sa Sentro. Sentro. Kasama si Katropang Buddy Oberas.
1: Excellent!
0: Buddy Oberas sa Sentro. Hari ka ng mga katropa. Tuklasin ang mga tips at discarding. Andyan lang pala. Yurika na! Practical Tips with Rica Andrada.
2: Sa mga matatanda po, katropa, madalas po nating mapakinggan, sabi nila sa kanilang mga apo, "Iha, napag-iwanan ka na." Sa pag-asawa po yun. Pag-edad 30 na, 40, ang mga apo nila at wala pang asawa, sasabi ng mga lola, "Iha, napag-iwanan ka na." Good morning ulit, Admin. Rica, good morning.
3: Ayan. Yung sinabi mo, katropang body, talagang lagi ko nang naririnig yan.
2: Ay, ganun ba? Ay, naku, sinabi ko.
3: Yun nga, pero tinatanim ko kasi sa isip ko, sa puso ko, na may kanya-kanya kasing timeline ang bawat tao.
2: That's katropang right. Body. So, ngayon, andito na po kami para ibigay sa inyo ang mga, ilan to, katropang Rica?
3: Tatlong
2: tips. Kapag feeling mo na pag-iwanan ka na, let's go to number one.
3: Yes, mga katropa, kapag feeling niyo po mga katropa ay napag-iiwanan na po kayo, ito, tip number one, katropang buddy.
2: Sige.
3: Wala nang paligoy-ligoy pa. Yes. Unang-una po, i-check mo kung sino ang kinukumpara mo sa iyong sarili at bakit. Ayan, diba?
2: Bang! Ganda nun, ha?
3: Mga katropa, minsan po kasi, hindi naman talaga realistic. Halimbawa, ako katropang buddy, ikukumpara ko ba naman ang sarili ko sa isang, halimbawa, ay 50 years na sa industry.
2: That's right.
3: Hindi mo talaga pwedeng ikumpara yon yung sarili mo doon. Ikaw ba naramdaman
2: masasaktan
3: mo to?
2: Masasaktan ka lang talaga.
3: Noong halimbawa, nung medyo nagsisimula ka pa lang, naramdaman mo to na parang, hala, bakit... Ang ganda na ng kanyang programa.
2: Hindi ko na naranasang magkumpara talaga. Ang nararanasan ko yung hinahangaan ko sila.
3: Hinahangaan.
2: Yes.
3: Yan naman yung maganda, katropang body.
2: Yung mga yung nauna.
3: Parang, yes, na parang yun yung parang nagiging inspirasyon mo. Na tipong, mararanasan ko din ito isang araw sa buhay ko.
2: Parang nung una ko napahinggan, katropang Rica, si Boss Ray Langit.
3: Yes.
2: Yung mga talagang haligi ng mga broadcast na walang jotarok.
3: Yes.
2: Ayan. Siyempre si Kabayan.
3: Noli De Castro.
2: Din, Noli De Castro. Siyempre si kaibigan natin, si Idol Ted Filon.
3: Yes.
2: Si Sir Deo Macalma. Yung mga talagang mga
3: veterano. No?
2: So, nung napakinggan ko sila, high school pa lang ako. Sabi na ikaw, buddy, ha? Binubulgar mo yung edad namin. Talagang parang hindi naman yung ina-idolize. Pero talagang ina-admire mo sila na sasabihin mo sa sarili mo balang araw. Makapag-trabaho din ako sa radio.
3: Yes. Ayan. At siguro katropang buddy yung susi dito para hindi tayo mainggit. Yung parang iisipin natin na kumbaga tayo ay naglalakad. At one day, makakarating tayo doon sa ating paroroonan. No?
2: That's correct. Consistent ka lang.
3: Huwag kang maiinip. Yung parang ito yung isang bagay na sinabi mo sa akin nung una akong umere dito sa Eureka na Tips. Ang isang bagay na yun, huwag kang maiinip. Ano yan? By process yan.
2: Yeah. At sa time ko, will come.
3: Yes, at sa tingin ko, katropang body, meron akong tinatawag na kahit konti, may improvement ba? Kasi nung unang salang ko dito, talaga nga naman, lahat ng bahagi ng aking katawan na ay kinakabahan. No?
2: Which is normal, pero right now, I'm happy na confident ka na. Admin, yung kanina na binanggit mo, i-check mo kung sino ang kinukumpara sa'yo. Tanungin mo, halimbawa, pag-classmate mo, ano nararamdaman mo?
3: Actually, katropang buddy, salamat naman sa Diyos kasi hindi ako pala compared din sa
2: that's
3: sarili
2: good,
3: ko.
2: That's good,
3: yung parang kinukumpara ko yung sarili ko sa old self ko. Na dati, di ako nakakatapos talaga ng isang libro, katropang body. Pero dahil nga kinakailangan, dahil nag-aaral ako, nakakatapos na ako ng mga libro.
2: Ayun, maganda. Ayan, so again, kapag feeling mo po na pag-iwanan ka na, ang una naming tip sa inyo, i-check nyo muna kung sino yung ikinukumpara sa inyo.
3: Oo.
2: Kasi baka naman yung ikinukumpara po sa inyo, kalaban mo talaga.
3: Oo.
2: Magaling yun. Ikaw ay hindi magaling. Pero maniwala ka sa sarili mo, magkamisa naman kasi, pasad lang talaga.
3: Yes. Yan, tama yung sinabi mo. Minsan kasi, yun lang yung parang highlight reel.
2: Ayun.
3: Ng iba ang nakikita mo. Alam nyo po mga katropa, hindi naman, syempre sa usapin ng social media,
2: yes,
3: hindi naman kasi nila i-upload.
2: Yung
3: mga pangit.
2: No offense meant, pero totoo po yun, may pasad ang bawat isa. May pakitang tao ba?
3: Yes. Uh-oh. At ito, katropang buddy, hindi mo kasi pwedeng i-compare yung chapter 1 mo sa chapter 10 ng iba.
2: That's correct. Malayo diba? Na po yun. So,
3: malayo na
2: yun. Respect na lang siya, kumbaga. Mm-hmm. Kaya po, mas maganda siguro, huwag nyo ikukumpara talaga ang sarili ninyo. Uh-oh. Para hindi nyo maramdaman na napag-iiwanan na kayo.
3: Yes. At ito, katropang buddy, hindi ko yata na ilagay dyan. Meron kasi tayong tinatawag, may nabasa ako somewhere na tinatawag na selection bias.
2: What about it?
3: Yung parang pinipili ng utak mo ba? Kung ano yung parang, pinipili ng utak mo, halimbawa tumingin ka kay, halimbawa, Karen Davila.
2: Okay.
3: Yan, katropang bali.
2: Halimbawa.
3: Yung parang nakafocus na yung utak mo dun sa taong yun.
2: Okay.
3: Tapos, dun ka na nakafocus, compare ka ng compare.
2: Which is matagal na sa, halimbawa, sa industriya, bago ka pa lang.
3: Bago ka pa lang.
2: O talaga mapuprustrate ka.
3: Oo. Yung pala tinatawag na selection bias.
2: Selection bias. Nice. We'll learn one today.
3: Yes.
2: Number two, katropa.
3: Yes, mga birthday na po tayo mga katropa. Pa. Syempre ito, napaka-importante katropang buddy.
2: Mm-hmm.
3: Ibalik ang focus sa sariling timeline. Ito yung timeline kasi palagi natin ito nababanggit. Pero ano nga ba?
2: Uh-oh.
3: Ang ibig sabihin ng timeline

0: ka, ha?
1: Yes.
0: Ayan. I'm alam back nyo, down, sabi ni Tita Nena.
1: Good
0: admin.
1: Morning po, Tita Nena.
0: Tita Nena Rubio Manly. Thank you po.
1: Nakakatropa ito, pwede nyo rin po itong, kumbaga, ay gawing inspirasyon. Mm-hmm. Na kung sa tingin nyo po, mga katropa, ay walang nangyayari ngayon sa inyong buhay. Mm-hmm. Posible, katropang body, na binubuo pa lamang ang inyong foundation tungo sa inyong breakthrough.
0: That's right. Number 3!
1: Number 3 na po tayo, mga katropa. Siyempre, napakahalaga nito. I-celebrate natin ang ating small wins.
0: Lagi ko ito napapakinggan sa iyo, yes, Arika, katropa, which is really good.
1: Mm-hmm. Alam mo, simula nung nag-aral ako tungkol dito sa mga sa Eureka na tips, katropang body, talagang na-apply ko to sa buhay ko. Kasi dati, parang sobrang hard ko sa sarili ko. Na kapag halimbawa, hindi ako naging honor student.
0: You punish yourself.
1: Oo, parang ay, galit na galit na ako sa sarili ko. Pero nung nabasa ko to, na kailangan mong celebrate yung mga small wins mo. Mm-hmm. Katulad nga ngayon, katropang body, yung bawat pagpasa ko sa mga exam,
0: yes,
1: small wins yun, mga katropa, eh. Kumbaga parang step by step na yon na tungo dun sa iyong pagumpay.
0: Totoo,
1: mga katropa. Yeah. Progress, katropang body, is progress. Hindi po natin siya pwedeng i-menos.
0: Mm-hmm.
1: Kapag sinabi nating progress, wala na pong ibang malaki, definition dito. Ito po ay progress pa rin. Kahit hindi yung parang ano, no, yung parang sa tingin nila worth na i-post, katropang body, hindi kailangan na yung success mo ay parang parang viral, katropang body. Ang ano to, katropang body, pag yung mga small win na to, ito yung valid wins na tinatawag din.
0: Yung silence mo, yung,
1: yes,
0: di ba, yung parang pag-me time mo by itself,
1: yes,
0: is a beautiful progress already.
1: Yes. Mga katropa, meron nga po ditong nakasulat, no? Consistent evidence daw po na umaandar ka yung mga small wins natin.
0: May nangyayari sa buhay mo.
1: Consistency, mga katropa, beats intensity.
0: Ayan. Huwag lang mainip, ha? Okay, magandang ating discussion today. Actually, tumayid pa ng isang oras. So, nakadalawang oras na yung Eureka today.
1: Sobrang ano to, laking opportunity.
0: Eh, kasi nga po, real talk lang talaga. Marami sa atin na nagkukumpara sa iba. Kaya nasasaktan po tayo, katropa, di ba? Yan ang totoo, eh. Kung ma-i-exercise natin na huwag ikumpara ang sarili sa kahit kanino man,
1: yes,
0: mas maganda po sana.
1: Yes. Katropang body, bago ako magbanggit ng aking conclusion, hindi ko lang nagawa ng ano to, eh. Hindi lang ako nakapagbigay ng picture.
0: Uh-oh.
1: Pero meron lang akong gustong iwan sa ating mga,
0: sure,
1: katropa. Alam niyo po ba, mga katropa, na ang sikat, kilala na si Miss Oprah Winfrey, katropang body,
0: course,
1: ay minsang na-fire sa kanyang first TV job dahil may nagsabi nga daw sa kanya na hindi siya fit for television. Pero ngayon, katropang body, nasan siya? Isa na siyang napaka-successful media personality, hindi lang sa Amerika, katropang body, kundi sa buong mundo.
0: Worldwide. Believe in yourself, katropa.
1: At ito nga po, mga katropa, ang aking conclusion, katropang body, ang buhay ay hindi race. May kanya-kanya tayong ruta, mga katropa. So kapag feeling mo na pag-iiwanan ka na, tandaan mo na hindi ka nahuhuli. Naglalakbay ka lang sa tamang pace na para sa'yo.
0: Excellent! Ganda naman nun, katropang Rica. Salamat, yes, na marami today.
1: Maraming salamat din sa'yo, katropang body.
0: Eureka!
1: At syempre, thank you sa lahat ng ating mga katropa na patuloy na sumusubaybay sa sentro at sa Eureka na Tips. Muli po, ako po si Rica Adradan ng Eureka na Tips, dito lamang sa programang sentro ni katropang body Oberas sa ating station XFM 99.5 Mega Manila.
0: Exciting!
2: Hari ka ng mga katropa, tuklasin ang mga tips at discarding, andyan lang pala. Eureka na! Practical tips with Rica Adrada. Serbisyo, entertainment, news, talakayan, rest and recreation, opinion, sentro, sentro.
0: Standby, katropang Earl.
2: Sentro, siyudad. Sentro, siyudad.
0: Puntahan ko lang saglit ang Las Piñas City. Meron po silang idinaos na masayang pagtitipon sa Las Piñas City, katropa. Ito yung Las Piñas City Manpower and Training Center para daw po sa formal na awarding ng mga tools at equipment sa mga nagsipagtapos ng iba't ibang skills training program. Mga ipinamahagi po na kagamitan ay nakalaan para sa mga graduate ng automotive servicing, electrical installation, cockery at iba pang technical course para daw po magamit nila sa pagsisimula ng hanap buhay na pansarili at saka negosyo. Pinaunahan ni Las Piñas Mayor April Aguilar at

0: Congressman Mark Anthony Santos ang programa kung saan binigyan din nila ang kahalagahan ng suporta sa mga benepisyaryo para mapakinabangan po ang kanilang mga natutunang kasanayan. Layunin ng lungsod na mas mapalakas pa ang TechBook, yung Technical Vocational Skills ng mga residente at matiyak po ang kanilang matatag na kinabukasan sa tulong ng tamang kagamitan.
1: Sentro, Sudan.
0: Sa pagkakataon po ito, tanggap muna tayo ng balita at merong report kanina. Si katropang Earl Saludar na standby. Ang lungsod po na Makati, si Mayor Nancy Binay ay nagbigay ng parangal sa 146 na pala tayo. Ha? Centenaria ng Makati sa 146 na na mga pang ang dami na pala mga centenarian dito sa Makati, 100 years old na. Pangklase. Ano bang sekreto nila? Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: XFM Report.
2: Morning.
3: Magandang umaga, katropang Barry. Tama ka diyan, katropang Barry. Binisita ni Mayor Nancy Binay si Lola Patria Torres sa Barangay San Isidro upang ipagkaloob ang 100,000 pisong cash gift bilang pakilala sa kanyang pagiging ika-146 na centenarian na lungsod. Ipinanganak noong May 3, 1926 sa Paco, Manila si Lola Patria ay nagtapos ng Bachelor of Science in Education sa Adamson College at nabiyayaan ng 4 kasama ang kanyang asawa na si Mariano. Sa edad na 100, patuloy siyang inspirasyon ng kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga apo sa tuhod. Kasama sa pagbisita ang ilang konsihal at mga kawari ng MSWD. Kapapambani.
0: Congratulations kay Lola Patria, katropang Earl, no? 100 years old. Grabe, pangarap natin yan.
3: Talagang pambira ka to, pambari. Talagang tayo nga yung ibang karamihan, mga 80 lang, masaya na ka to, pambari.
0: Sabi nila, pag naka 80, boundary na raw. Pero ako talaga, sa totohanan lang, pangarap ko umabot ng 100 years old, katropang Earl. Hindi dahil sa 100,000 pesos. Kunwari ka pa, buddy. Ikaw ba, gusto mo? Ilan taon mo gusto umabot? bahala na si Lord. Pero ano mga sekreto, katropang Earl, ng para humabang buhay?
3: Ay, syempre, kailangan yung masustansya ng pagkain. Lalo na yung bulay. Kailangan sinasabi nga, ayan ay pampahaba ng buhay.
0: Ayan. Maliban siguro sa gulay, dapat maganda rin yung relasyon mo. Relationship sa lahat. Hanggat maaari, di ba?
3: Oo, kasi alam mo nga, tropang buddy, hindi lang sa pagkain, hindi lang na napupunta yung stress sa tropang buddy.
0: Correct.
3: At saka, kaya mga napakatindi.
0: Tama ka, katropang Earl. Saka yung galit, saka yung puot, di ba? Pag nasa puso ng tao, madali daw makapagpa-ikli ng buhay.
3: Tama. Oo. Okay.
0: So si Lola Patria pala, graduate ng ano ka mo? Anong course?
3: Ay,
0: business?
3: Alam mo si Lola ay Bachelor of Science in Education.
0: Education pala, sorry. Education. Oo. Teacher.
3: Sa Adamson College siya nag-aral at
0: sabagay. Oo, sabagay, masarap talaga magturo marami iba rin yung fulfillment. Katropang Earl, ikaw sa sarili mo, so far ngayon, nasa labas ka ba ngayon? Ang init ng panahon ano dito sa Makati?
3: Oo.
0: Nasa Makati ka?
3: Ayan, nakatapang Makati. Oo, kailangan mo, napaka-init ang
0: sobra. Ano yan, EDSA Guadalupe?
3: Ito, yeah, it's a Guadalupe, northbound. Northbound?
0: Okay.
3: Ayan, no? Sa kaya, yung dali ng mga sasakyan ay talagang wala namang gaanong ka-traffic.
0: Mabilis naman.
3: Tuloy-tuloy. Yan, no?
0: Pero napansin ko, katropang Earl, yung pinakita mong video na yan, tawag yan, parang tapos na ba yung gawin? Yung pag sa cement, may mga areas, di ba? May mga lane na inaayos?
3: Oo, Katunayan, Katapang Bari, ito oh. Nga sa dito sa may bus carousel, tapos na yan.
0: Tapos na yan, di ba?
3: Merong isang linya, tapos na rin yan.
0: Yung
3: bari
0: gitna.
3: Bari isa, one, two. Uh-huh. Bari two lane na lang, Katapang Bari. At ayun. Three lanes. Oo, ang hindi pa nagagawa, Katapang Bari.
0: Okay, sige. Earl, ingat sa init ng panahon at sobra talaga to dahil ha. Meron ka ba diyang tropa na kakausapin?
3: Ay, meron tayong mga kakausap diyan. Talaga nga ito. Nakikinig sa akin to.
0: Ganun ba? Sige.
3: Ito.
0: Pumasok ka ng mall ah. Ano ba? Parang nasa
3: Isa sa lady ka, talagang
0: Nakatutok talaga sa atin. Oh, parang pamilyar na sa atin eh. Pamilyar sa atin.
3: Si Rachel,
0: good morning, SG Rachel. Good morning. Salamat ng marami. Alam mo, ngayon ka lang namin nalapitan talaga. Sa XFM 99.5 Mega Manila. Nakapalo ka ba sa amin, SG Rachel?
1: Papa, sir.
0: Ayun, anong paborito mong programa sa XFM?
1: Sentro.
0: Earl, bigyan mo na kagad ng jacket yan. Ayan, Rachel, una sa lahat, gano'n ka na katagal sa trabaho?
1: 7 years na po, sir.
0: 7 years. Tapos po, enjoy ka naman.
1: Oo naman, sir.
0: Ayan.
1: Enjoy natin pa sa trabaho.
0: Oh, mahal na mahal mo yung work mo at yung work mo minamahal ka rin, Ma'am Rachel, di ba?
1: Oo.
0: Yun, masarap doon. Kamusta po ang family ni SG Rachel?
1: Ayos naman po, sir.
0: Maayos naman lahat. Mahirap bang trabaho na pagiging SG? Anong mga tips mo para doon sa mga nanonood sa atin, nakikinig, na gusto rin maging SG or security guard?
1: Actually, sa kahit anong trabaho naman, sir, is may mahirap, may hindi. Pero kailangan mo talagang enjoy, mahalin mo yung trabaho. Huwag mong isipin na mahirap.
0: Ayun.
1: Para mas magawa natin ang tama.
0: That's nice. Napakasimple nung tip ni Ma'am Rachel, pero tago sa puso yun, ha? Huwag mo kagad isipin, mahirap yung trabaho, enjoy mo lang siya, mahalin mo yung trabaho. Ayan, talaga. Kaya pala, hindi halata na ilang taong ka na ba, ma'am?
1: 29 po.
0: Oh, see? Para mga 29 lang, oh.
1: Talaga.
0: Ma'am Rachel, maraming salamat sa iyo. Bibigyan ka namin ng ng Santon Gold Copy. At saka may pa-t-shirt si Earl dyan sa iyo, ha? Maka may gusto kang batiin bago tayo magpasalamat sa iyo.
1: Shoutout na lang po sa mga friendships
0: dyan. Ayan. Shoutout sa mga friendships. Yahoo! Thank you, Ma'am Rachel. Mabuhay ka dyan. Ingat sa posts.
1: Thank you
0: very much. See you around, ha? Yan sa Guada Mall, mga katropa, mga SG natin ditong minamahal, ha? Excellent. Earl, mahihain pala sa on-cam si SG, Rachel?
3: Oo nga, pag nasa off-air tayo, talagang napaka ano yan, talagang madaldad.
0: Maraming kwento. Oh.
3: Maraming kwento.
0: Nabigla yata siya, eh.
3: Ay, sabi nga niya sa akin, binigla daw niya ako.
0: Anyway, sila po yung mga mabubuti nating kaibigan dito sa Guada Mall, no? Oo, Guada Mall sa baba. Ayan. So, saan sa banda naka-schedule, naka-posting ngayon? Anong parte yan?
3: Bali, dito siya sa may entrance ng Mark 1.
0: Mark 1, ayun. Pharmacy? Hindi.
3: Dito sa Mark 1, nakakatropa.
0: Mark 1, grocery.
3: Ayan,
0: okay. Earl, maraming salamat dyan. At meron pa ba dito sa Guadalupe no, yung tawag sa ganun? Hindi naman angkas eh. Yung katulad dati, yung pagbaba mo lang, hindi sila grupo eh. Habal-habal.
3: Habal-habal.
0: Habal.
3: Meron dyan. Nandiyan lang sa may ilalim ng MRT.
0: Meron pa rin pala. Okay, sige. Ingat, Earl. Maraming salamat.
3: Maraming salamat, Katopang Bani, Katopang Musab, Makati, para sa lakakay sa Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila.
0: Exciting! XFM Report. Alas 11:29.
4: 101.5 now in Mega Manila.
5: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Samsung Plus Gold. Yeah!
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis sa tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare,

0: taas ng libido. Kaya, subukan mo!
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM Mega Manila.
2: Happy New Year.
0: Serbisyo, entertainment, news, talakayan, rest and recreation, opinion, sentro, sentro.
3: Shout out sa mga cellphone technician ng Lianas Supermarket. Nakikinig, nanonood ngayon sa live stream natin, XFM 99.5 Mega Manila. Si Sir Ruel Golo F. Tama sana yung bigkas ko ng apelido mo, sir, ha? Sir Ruel Golo F. Pa-shoutout po kami from Pasig Liana Supermarket. Cellphone technician. Ayan. Sir Ruel, mabuhay po kayo. At sa buong tropa nyo dyan, message lang kayo, chat lang kayo sa comsec namin, comment section, ha? Yung iba pang kasamahan mo dyan sa Liana Supermarket, Pasig. Mga cellphone technician, magaling mangulinting yung mga yan, ha? At saka magaling din silang gumawa, syempre, ng mga cellphone nyo dyan, ha? Salamat po na marami, Ate Lorna also, good morning! Salamat po na marami dun sa mga tahimik lang na nanonood sa Facebook namin at sa YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. At dun sa mga nasa biyahe today na naka 99.5, thank you po sa inyo sa frequency.
4: Thank you!
3: Salamat na marami. Happy birthday muna! Babati lang ako sa aking kapinsanan. Happy birthday today sa... Pakita mo nga katropang Clyde, yung napakagandang si Ate Lerma.
4: Happy, happy
3: birthday ngayon ni Ate Lerms. Ayan o, oh. Ate Lerma Bantinan, happy birthday. Apo, dyan sa Abardilog Occidental, Mindoro. Nakikinig, napaka-bite niya sa Ate Lerma, ha? Happy birthday, Ate Lerms. Apo, at regards sa pamilya, ha? Also kay Pinsang Laila. Valenzuela, good morning din, ha? Again, happy birthday, Ate Lerma. Enjoy your day today. More blessings ahead.
0: Centro.
3: At sa lahat po na may mga birthday today, di ko dala yung listahan ko, kaya isa lang itong naalala ko today. Happy birthday po sa inyo, ha?
4: Thank you!
0: Centro.
3: Hoy! Nga pala, may good news kami para po sa inyo, bahagi ng balita natin. Ito'y mula sa Department of Transportation, katropa. Good news mula sa DOTR. Masayang inianunso po ng DOTR na makikita na rin daw ang kanilang tanggapan sa TikTok. Okay, sa TikTok, katropa. Maaari lamang nila na i-search ang DOTRPH, so at DOTRPH underscore official. Para po sa mas updated na mga balita at impormasyon, ang TikTok po kasi ay talagang patok para po sa ating mga kabataan din at mga young professionals din, iba pa, ha? Ang lahat daw na impormasyon tungkol sa mga programa nila at proyekto po ng ahensya nandyan. Ang kanilang DOTRPH, search lang, okay, at DOTRPH underscore official. TikTok ng Department of Transportation.
4: Excellent!
0: Servisyo, entertainment, news, talakayan, rest and recreation, opinion, sentro, sentro.
3: Meron namang libreng bahagi po ng kampanya, ang isang ligtas daw at rabies-free na pamayanan. Naglunsod ng Caloocan Veterinary Department. Ito'y para doon sa ating pet community na nakikinig, no? Doon po sa mga may-ari po ng aso at pusa, may alaga, I mean. Apo, good morning sa lahat ng mga par parents. Kuya GJ, ingat sa biyahe with Bright. Si Bright is isa sa mga mahal na mahal nating Pomeranian. Apo, ang sabi po ng balita sa Caloocan naman, naglunsad sila ang veterinary department, libreng pagbabakuna sa may alagang aso at pusa mula pa kahapon hanggang samantalahin nyo. Ano ba ngayon? May 5 pa lang naman, o may dalawang araw pa hanggang May 7. Webes, katropa.
4: Excellent!
3: Magsisimula po ang programa alas 9 na umaga at pinapaalalahanan po ang mga parents na dalhin ang vaccination card ng kanilang alaga kung mayroon po na kayong record. Binigyan din po ng Caloocan Veterinary Department na may particular palang kondisyon kung saan hindi po pwedeng bakunahan yung alaga ninyo gaya ng mga hayop na, eto na, wala pang 3 taong gulang. Pwede. Kapag kabuntis yung alaga nyo po, hindi rin pwede. Kapag nagpapasuso, bawal din. May sakit, syempre, o kaya po daw ay nakakagat sa loob na nakaraang 2 linggo. Hindi pwedeng bakunahan. Inikayat po, katropa, lahat ng mga residente na makisa at maging responsableng may-ari ng hayop para matsak po na protektado ang bawat tahanan at manatiling malusog ang buong community ng Caloocan. Samantala, maaari naman pong makansila ang nasabing schedule kung magkakaroon daw ng malakas na pag-ulan. No? At inianunso po nila ito sa kanilang social media pages. Puntahan nyo lang din, katropa, ha? Sa Caloocan City SOCMED pages.
0: Barrio Veras sa sentro.
3: Alas 11.37 ng magtatanghali na, katropa. Patiin ko lang, Clyde, yung mga kasabay ko kanina sa biyahe. Ay, mga nakamotor. Grabe talaga, ang dami ng motor dito sa atin sa Pilipinas, sa Metro Manila. Eh, kasi malaking bagay, malaking tulong po eh. Katulad ngayon, di ba, nag-increase na naman. Magkano ba? 2 pesos, 3 pesos, hanggang 8. Diesel, gasolina, Mario Joseph. Grabe talaga. At least pag yan, mga batchmates natin, roadmates, nakamotor lang. Yun lang, konting disiplina lang din po, mga kamotor, ha? Ka-rider natin. Huwag ho kayong masyadong agresibo din sa driving. Doon sa tamang pwesto lang po kayo sa highway, ha? Para iwas aksidente din. Good morning, ha? Sa mga angkas, TNBS, iba pa. Except doon sa mga hindi naman talaga nagmumotor pero kasama sa listahan ng ayuda. Hindi kayo kasama. Malakas lang daw talaga kayo sa gumawa ng listahan. Eh, nabigyan kayo ng 5,000, ha? Wala. Kahit saan talaga. May mapagsamantala. Good morning sa mga riders. Ingat po sa biyahe everyday, ha? At batid po namin, nagdi-deliver kayo. May ihahatid kayong pasahero. Naghahanap buhay ho kayo. Pero panatilihin nyo pa rin yung disiplina.
4: Excellent!
3: Sa kalsada. Yung pong madalas nating sinasabi na huwag maangas na ugali o asal sa kalsada, ha? Respeto lang, katropa.
0: Barrio Veras sa sentro.
3: Alas 11.39.
4: Good morning!
5: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Sister Pay.
7: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health.
5: Mabibili sa mga butika. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si James. Kakaiba talagang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sa mga bibiyahe or mag out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Glow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5

0: At katropa, panghuling balita, kinaaliwan po sa social media ang ibinahaging kwento ng netizen na si MJ Reginaldo mula dyan sa Paniki, Tarlac. Matapos niyang i-post ang kanyang classmates sa isang training, ayan, na walang iba kundi ang kanyang sariling mga magulang. Ayun. Ayon kay MJ, sabay-sabay po sila na nag-enroll sa kursong automotive sa TESDA dahil nais ng kanyang ama na matutunang magkumpuni ng sasakyan. Pagamat kakagraduate lamang daw po niya ng hospitality management, sumama din siya sa kanyang mga magulang para sa isang kakaibang family bonding. Sa kanyang panayam, sinamin po ni MJ nung una nakaramdam siya ng pagkailang. Yung medyo awkward, weird. Pero kalauna, na-enjoy din daw niya dahil masayang kanilang batch at marami silang natututunang magkakasama. Nagbahagi rin siya ng pros and cons, however, sa pagkakaroon po ng magulang bilang kaklase pala. Libre raw siya sa pamasahe at gastusin, no? Libre daw siya. Kailangan niyang magpakabait at hindi mailabas ang kanyang kulit. Ha? Dahil lagi nakabantay ang kanyang ama't ina sa loob ng silid-aralan. Yun ang pros. Ano kaya yung cons? Umani naman ang samot-saring hirit mula sa mga netizens ang kanila pong sitwasyon. Kung saan biro ng marami ay siguradong mahirap mag-absent o mag-cutting classes. Ha? Dahil tsak na huli ka agad ng parents bago pa man makauwi ng bahay.
1: Baliw Beras sa Sentro. Sentro, pabaon at inspirasyon.
0: Naalala ko tuloy shortly, briefly lang, nung high school po ako, yung nag-iisang babae sa pamilya is teacher sa high school. Teacher ko, sister ko. Pag recitation, naiilang akong tumaas ng kamay. Baka mali yung sagot ko. Kaya naman kay Ate Ani. Ate Ani, good morning, ha? Teacher namin yan, decades already. Nandyan pa rin sa ngayon sa National High School of Ready Ilog. Today, pabaon natin hango. Hebrews 12:1-2, katropa. Sabi po dyan, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning his shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Mahaba-haba po ito, ha? Dalawa. Kaya nga dahil napapaligiran tayo na napakaraming saksi, tanggalin po natin mga katropa anong mga balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga po tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya ay nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi po niya inaalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at sa ngayon nakaupo na sa kanan ng trono ng Panginoon. Ano man ang pumipigil sa atin katropa para lumapit sa Diyos, sana mapaglabanan natin. Focus lang po ang ating puso at isip para kay Jesus, para anumang challenges and distractions malulusutan natin everyday. Salamat po na marami sa sumama today sa programa. Thank you ng madami. Ingat po kayo palagi. Salamat sa sumama sa Facebook at YouTube na kinig sa frequency namin. Ako si Buddy Overas saying, keep on loving, keep on sharing, XFM 99.5, Mega Manila.
2: Exciting!
0: 11:47 na umaga.
3: Good morning!

0: Mga katropa, saan man kayo nakikinig, sa radyo o online, makipagkulitan na sa amin para makatanggap ka ng regalo mula sa 99.5 XFM. Madali lang sumali, abangan at sagutin ang tanong for the day ng inyong mga katropang anchors at hosts ng mga programang Exciting Pilipinas, 4:30 to 6 a.m. Bullseye, 6:30 to 9:30 a.m. Centro, 10 to 12 noon at X-Rated, 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. Makisali at makisaya na sa aming mga programa. Pag napili ang iyong sagot o kung makausap ka namin ng live sa programa, instant regalo agad ng XFM t-shirt at Yes to Health products tulad ng Santone Gold Coffee Mix o Santone Vitamin C. Kaya katropa, sali na sa Hatid Pasasalamat, Hatid Regalo ng XFM. Ugaliin na ang pakikinig sa Mega Manila's 99.5 XFM. Exciting! XFM Mega Manila.
1: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
2: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus, nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus, gumaling yung sakit ko.
1: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabibili.
4: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: XFM 99.5 now in Mega Manila.
6: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
5: XFM 99.5.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Mayon at Canlaon Volcano, parehong nakapagtala na aktibidad kaninang umaga.
2: Inflation rate ng bansa muling bumilis nitong Abril ayon sa PSA.
0: Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
2: Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia.
0: Vice Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
2: Sa balitang regional, bangkay ng lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang.
0: Balita international, mga katropa, Hanta virus outbreak. Ito po sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero ay sinalim na rin sa mahigpit na monitoring.
2: Sa balitang showbiz, Ina De Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
0: At sa sports, Alex Iyala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Tuesday ngayon, May 5, 2026. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5 at sa XFM Mega Manila 99.5.
2: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkang Canlaon kaninang umaga. Sa report po, mga katropa, ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5:32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na alas 6:01 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to, namataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa madalisdis ng bulkang Mayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa PBOX na nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman ng manitalang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% itong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. Hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy kasabay ng pagmamahal ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, masaramdam ang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakit na sa 3.9% ang average inflation para sa unang 4 na buwan ng taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, kinilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock bunsod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito, ang fuel subsidies, targeted assistance, supply-side actions at energy diversification measures. Ayon sa ulat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ng epekto ng oil shock. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ng dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December 12, 1962.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, katropa, maganda to, oh, mahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulpo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Bagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni Tulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na 2 taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga nangungunang kandidato para sa halalan. Isinagawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo si Naga Mayor Lenny Robredo dahil nirerespeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyakang pinapakita ng ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya po'y 1/3 votes habang formal nang inaprubahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution, partikular na ang issue sa confidential funds Umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors at ang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatunan ngayon ang kanilang pansin sa paghahanda para sa papalapit na paglilitis ng kanyang ama. Anya, inaasahan nilang hindi bibitawan ng ICC ang kaso ng dating Pangulo, lalo na't isa na lamang ito sa dalawang aktibong kaso na hinahawakan na nasabing International Court. Kasalukuyang nasa The Hague si BP Sara para bisitahin ang kanyang ama na nasa ICC Detention Center. Habang iniintay din ang formal na paglilitis kaugnay po ng mga reklamong crimes against humanity. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at umaasang sa pamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, iginit nito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mamabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso. Habang binigyan din na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ng kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
1: XFM News Nationwide.
0: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang paghahain naman ng COC, Certificates of Candidacy para sa mga Parliamentary District Representatives bilang paghahanda sa kauna-unahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 na umaga kanina hanggang alas 5 ng hapon. At nakatakdang tumagal ang process na ito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantala, nakatakda naman sa Mayo 8 ang paghahain ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalahok sa gaganaping halalan.
1: XFM News Nationwide.
2: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senate

0: Olá, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, meron pong sham motorcycle taxi firms. Pinimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Siyam na motorcycle taxi firms ang ipinasubitin ng show cause order ng LTFRB dahil sa umunoy paglabag sa bilang na autorisadong ride-hailing units sa kabuuan. Umabot na sa 30 kumpanya ang iniimbestigahan matapos lumabas sa distribution ng fuel subsidy na mas marami ang unit na isinubiti kumpara sa official na database. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, may mga kumpanya na maraming dapat ipaliwanag at tiniyak niyang mananagot ang mga lalabag sa regulasyon kabilang sa mga paglabag, pag-onboard ng mga unit lampas sa itinaktang bilang, pag-abandona ng servisyo dahil sa pagkawala ng mga original na unit sa platform. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News!
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan at sundan sa pamamagitan ng XFM San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa sa 91.3, XFM Antique 93.3, at XFM Tugigaraw sa 95.7.
1: Balitang regional.
2: Pasintabi, may bangkay ng lola ang natagpo ang nakabaon sa lupa dyan sa Benguet. Anak sospek sa pamamaslang. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
4: Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpo ang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong kulang na residente ng lugar, habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita umano ang pinaghihinalaan na ibinabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspect, at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paa ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, habang dinakip naman ng Bocod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang nilalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang autoridad, at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang ng kaso ng parricide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
0: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Tuwaw, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tugigaraw.
5: Wala ng buhay ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwaw, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwaw, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16-anyos na babae sa nasabing ilog, at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya, dahil napansin umano na mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, Mayo 4, taong kasalukuyan ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan. Bayan kahapon. Anya nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic pero sa kalagitnaan

0: ang kanilang kasiyahan na ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluwensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari, kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwawa sa publiko na maging responsable ang mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
1: Lalaki, natagpo ang patay sa gitna po ng taniman dyan sa Sara, Iloilo. At katropa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
2: Patay na ng matagpuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet, 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa, Sara, Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa investigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang magsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may 2 persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusundang angulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News.
3: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1 million pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Isang lalaki sa Zamboanga, Sibugay ang nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo na kanilang bayarin sa kuryente sa April, Zamboanga, Sibugay na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative Samsurico 2, inamin ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para may tama ang naturang bill. Nga tropa mo, mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si katropang Kenneth Bustamante, XFM News!
1: At katropa, isang pulis, apat nakasamahan ang sugatan po sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Bueda Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
5: Isang pulis ang nasawi at apat pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bayan ng Buadi Pozo, Buntong, Lano del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, member ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP South, habang ang apat na mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukair Jongkat, nahaharap sa kasong murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa kwentro matapos na magpapatok ang panig ng suspect laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lano del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, dalawa sa mga suspect ang sugatan, subalit ito'y nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Naka-alerto ang LDS-PPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspek. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News!
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
1: Katropang Brian, maaranas ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat pa rin na pag-ulan at pagkidlat ang Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa Easterlies.
3: Katropang Buddy, habang makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
1: At katropa, sa isa mula po sa dalawang low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
3: Tatama naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
1: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Lalatigit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
6: Balitang International.
1: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Matapos makitaan po ng mga sintomas ng Hanta virus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi pinayagan ang Cape Verde na dumaong ang MV Honduras bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang naghahanap na rin iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanilang naging biyahe sa South America.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon's Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktres na si Ina De Belen sa isang posisyon sa Bulacan matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumabog ang tensyon nang diretsahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmara at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang ew matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanla ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pang mamaliit ni Ina at agad na binueltahan niya ng starlet dahil mas marami pang umano siyang naging television role kaysa sa aktres. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila naging usap-usapan naman sila sa social media world. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang sports.
1: Ang balitang sports, katropa, hatid po ng Premium D3. Umangat sa ika-42 pwesto sa singles rankings ng Women's Tennis Association ang ating kababayan, Pilipina tennis star Alex Iyala, matapos po ang kanyang matagumpay na kampanya sa Madrid Open. Bukod sa singles, naitala rin ni Iyala ang kanyang career high na number 88 sa doubles rankings. Matapos makakuha ng karagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Ipinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing nang talunin ang mga batikang manlalaro sa unang round bago tuluyang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyang nasa Rome si Iyala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
6: XFM News Nationwide.
1: Live tayo, katropa, mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, March or May 5, 2019. 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
6: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na mamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto ang kumpanyang Yes to Health. At ang mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po tayo sa isang edisyon na naman ng ating usapang pangkalusugan para mas marami tayong matutunan na life hack para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Ayun po mga inquiries, mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan. E-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At hindi po ganyan kamasalan, ha? Ang inyo mga katanungan, lagyan niyo ang pangalan po ninyo, ha? At sa mga kababayan po natin, wag na wag kalimutan makainom atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ngayong panahon ng tag-init, Doc, mahalaga na puno pa rin ng mga antioxidants ang pangangatawan po natin. Alam niyo ba na the more na painit ng painit ang panahon, the more na nagko-consume yung katawan natin ng mga antioxidants. At mas marami, Doc, ang mga free radicals na na-absorb ng katawan natin at napoproduce ng katawan during itong hot weather season.
1: Oh, lalo kung kulang ka sa tubig at madalas ay nagsasuffer from dehydration, talagang mas marami yung injury ng ating mga cells. Kaya pinakamagandang shield against cellular injury talaga, antioxidant.
0: Tama, Doc.
1: Kasi ang purpose talaga ng antioxidant, talagang protectionan. Kumbaga, parang protective coating yan eh. Na pong nagpe-prevent ng isang cell na nanghihina at ito ay posibleng mamatay ng mas maaga. Kaya yan ang reason bakit tayo kumakain ng mga prutas at gulay, batay ng food supplement, kasi kailangan natin ng mga powerful antioxidants.
0: Yes, Doc. Ha? Sa mga kababayan natin, mga kasamahan natin dyan, wag na wag pong hahayaan na ma-deplete yung mga nutrients na ito sa ating pong pangangatawan, especially yung mga minerals na deserves as an electrolyte sa ating pong pangangatawan. Ha? Yan yung nagbabalanse ng electricity ng katawan po natin, at the same time, energy ng katawan natin, how well our body functions work, mga internal organs po natin. Itong mga electrolytes na ito, Doc, nagsisilbing nga na rin yan eh. Tumutulong yan sa mga neurons ng ating pong pangangatawan, mga cellula ng katawan natin, para yung pagpasa-pasa ng mga mensahe, ano, from cell to cell, maging maayos, maging maganda, mga kaibigan, ha? Kaya yan sila, mga kaibigan, ay need ng ating pong pangangatawan in order to be healthy, para mapanatili yung lakas at lusog ng ating pong pangangatawan. Napaka-importante po ng nutrition, ha? Kaya wag na wag kayong magpapawala ng ating pong mga suplemento bilang karagdagan na source of nutrients ng ating pong pangangatawan, ha? Maibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar. Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Huwag kalimutan, like and follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? Sa mga nagbabalak naman po pumunta, bumisita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Good morning po. Ano pala natin?
5: I'm Rose.
4: So, sa kape po ininom niyo, ano po yung panlasa mo?
5: Sobrang swak yung lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Nagkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at saka collagen. Ano yun yung lasa neto? Ito, pasok siya sa panlasa. Masarap na.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
7: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot ko na ikaw, diabetic, di matamis. Okay. Yung katamtawan ba?
6: Pasok po sa panlasa niya na?
7: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
6: So, nagkakapi po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
7: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sachet, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drug store eh.
6: Thank you po, tatay.
7: Okay to.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Kahit mainit ang panahon, Dok, hindi mapipigilan ng mga katropa natin dyan na magkape.
1: Tama
0: kapag
1: yan.
0: Coffee is life talaga.
1: Oo, iba-iba yung diskarte. Yung iba nag-ice coffee.
0: Yun, no.
1: Kasi ang habol mo naman dyan yung content.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi minsan talagang yung ibang kababayan, mga katropa natin, baliwala sa kanilang init.
0: Oo.
1: Pilipino ba naman eh.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga ng isang vlogger na taga ibang bansa eh, yung foreigner.
0: Mm-hmm.
1: Dito lang daw siya nakakita sa Pilipinas ng ano, yung pagkakape talagang walang pinipiling oras.
0: Walang pinipiling panahon.
1: Walang pinipiling panahon. Basta makakape.
0: At syempre, pag kape ang pinag-uusapan, Dok, ay mahalaga na tingnan natin kung ano yung nilalaman ng mga kape na iniinom natin. Ha? Sa mga kababayan natin dyan, subukan nyo po ang Santone Gold Coffee Mix. Ang Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ay naglalaman po ng mga powerful herbs na makikita rin natin doon sa ating Santone Gold Herbal Capsule. Ha? Kung baga, nai-enjoy mo yung pag-inom ng capsule, Dok, sa pamamagitan ng pagkakape.
1: Tama. Kasi yung iba naman, iniisip nila, wala naman akong sakit. Kailangan ko lang talaga mag-enjoy.
0: Oo.
1: So habang nag-i-enjoy ka sa paghigop ng coffee, at least meron kang ano, nutritional benefit na hindi mo makukuha sa ibang kape.
0: Oo. Ang gandaan sa Santone Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan, meron po yan siyang collagen and glutathione. Fun fact about glutathione, Doc, ha? Alam niyo ba na pag mainit ang panahon, lalo-lalo na pagka tayo po ano, ay na-expose sa ultraviolet rays, ang katawan po natin ay mas gumagamit ng mas maraming glutathione.
1: Tama.
0: Since ito ay humahadlang sa pagkontrol ng free radicals sa ating pangangatawan. Kasi pag mainit, Dok, ang free radicals, mas marami ang production nito sa pangangatawan natin. At saka yung pagsagap natin ng mga free radicals. Ano?
1: Tama,
0: mas tumataas yan pagka mainit ang klima.
1: In fact, ang isa daw sa pinakamabilis magpatanda ay yung sikat ng araw.
0: Yan. Oh. Oh,
1: based on study, ha. Kaya pag dun ka sa mga lugar na nasa tropical, na masyadong mainit ang panahon, ang mga tao, eh mas matandang tingnan. Oo, kumpara mo doon sa mga ibang mga bansa na mayroong four seasons na kalimitan ay taglamig, na hindi sila masyadong exposed sa init ng araw.
0: Ayan.
1: Oo. Kaya ano yan, established facts yan na kapag tag-init, talagang kailangan natin na mas maraming depensa.
0: Isa na dyan, Dok, yung glutathione na makukuha natin sa atin pong Santone Gold Coffee Mix. Eh ano pa ba, Dok, ang ating pwedeng ano, makuha na benepisyo sa glutathione bukod sa pagpapaganda ng atin pong kutis, kasi iba primarily talaga alam nila na para sa balat lang yung glutathione, pero sa mas malawak pa pala na pag-aaral, and mas marami pa palang saklaw ito na tinutulungan sa ating pangangatawan.
1: Actually, parang side benefit lang naman yung pagputi, saka yung paganda ng balat. Kumbaga, hindi naman talaga pampaputi ang glutathione. Oh, kumbaga, ang glutathione, kadalasan tinatawag nila itong master antioxidant. For good reason. Kasi ang trabaho ng glutathione, kumbaga sa ating katawan, protection talaga ito sa ating cells. At suporta sa ating detoxification o pagtatanggal ng toxin at pag-maintain ng overall health ng isang tao. So ang tanong, ano nga yung glutathione? Ang glutathione ho, isang uri ng tripeptide. Ibig sabihin, pag tripeptide, tatlong uri po ng amino acid ang nag-combine para makabuo ng isang itong glutathione. Itong glutamine, cysteine and glycine, yan yung tatlo. Bakit sa tripeptide, ano? At pag nagsama-sama yan, makakabuo ka ng glutathione. So itong tatlong building blocks na to ang siyang bumubuo ng bawat cellula ng ating katawan. Kumbaga sa lahat ng cells meron ito. Kaya originally in the body ay meron talaga tayong glutathione, ano? Pero habang ang although meron tayo sa katawan and the body can manufacture it, ang nangyayari, kasi yung liver ang nagmamanufacture niyan, majority of the glutathione in the body. Habang tumatanda ang tao, nagdi-decline yung ability ng katawan to produce glutathione. Maraming dahilan, aging, stress, poor nutrition, pollution. Siyempre pag marami kang ano, kumbaga kung ang apoy napakalaki, marami kang tubig na gagamitin. Parang ganun yung analogy nun. Oh, so, the body, due to aging, due to stress, maraming kalaban ang glutathione. So, kasama na dyan yung infection, yung mga sakit. So, ang production ng glutathione ng katawan, hindi na nagiging sapat kalaunan. Kaya ang nangyayari, mas mabilis mong nakikita yung epekto ng mga oxidation process ng ating katawan, yung oxidative stress. Ngayon, ang tanong ng iba, ano ba talagang function ng glutathione sa loob ng ating katawan? Limitado lang ba ito sa pagpapaganda ng balat? Ay hindi po. Unang-una, antioxidant defense. Binanggit na natin kanina na yung free radicals na unstable molecules, nagda-damage siya ng ating mga cells. Kaya ang tawag nila doon oxidative stress, ano? Na link sa mga matitinding sakit gaya ng mabilis na pagtanda, cancer, heart disease, at saka yung mga neurodegenerative disorders. So yung glutathione, ang trabaho niya, pag maraming free radicals, magdo-donate siya ng electron sa mga harmful molecules na nagde-destabilize ng ating pong healthy cells. So, kung marami kang glutathione, marami kang something to donate to that unstable harmful molecules.
0: Para hindi na sila magnakaw.
1: Yes, parang parang lagi kong sinasabing analogy, parang mga zombie. Nanonood tayo ng mga zombie movies, di ba? Tapos may naimbento para mabalik sila para hindi na sila maging zombie. Kunwari lang, yun yung glutathione. So once na ang glutathione ay mag-donate ng molecule doon sa unstable molecule, hindi na sila magiging destructive sa cells natin. Kumbaga yung mga pro-oxidant na yan, na mga free radicals, marireverse sila. So yun ang trabaho talaga ng glutathione. So sa madaling salita, piniprevent niya yung pagkalat ng nakapagpapabilis ng pagkasira ng cell sa ating katawan. Pangalawa na importante na dapat ninyong bigyan pansin, ang glutathione is one of the best detox ng katawan natin. Isa yan sa role niya. Kaya kapag ikaw ay nag-glutathione, yung atay mo mas nalilinis ng mabilis. Yung mga heavy metals, katulad ng mga contaminant like mercury, lead, natatanggal yan sa liver natin, sa system natin. Pati yung mga environmental toxin na naiipon sa ating fat, kasama yan sa tinatanggal ng glutathione na dahan-dahan. Pati yung mga drugs and alcohol byproducts, kasama yan. Kaya nga, marami tayong mga wellness doctor na nakikita to help alcoholic patient, nagbibigay sila ng high dose of glutathione. So may treatment silang ganon. So, patunay na malaki ang posibilidad ng katawan na makapag-cleanse o detox using glutathione. O kaya nga popular ito dun sa mga gustong hindi tatanda ng mabilis. Diba? Mga celebrity na, ang celebrity kasi puyatan, sobrang yung stress nila, stress yung buhay. So, they often use glutathione. Okay? And another thing, ang glutathione is kilala bilang optimal immune protection na nakakatulong sa ating immune system para mas maging malakas sila. Nai-enhance kasi niya yung activity ng ating white blood cell based on study, nare-regulate yung inflammation at tumutulong para mas maging effective yung paglaban ng immune system natin sa mga infection. So ibig sabihin, pag mababa ang glutathione level ng katawan mo, pwede kang mas madaling tamaan ng mga infection. Given na yung function ng cellular repair and DNA protection na tumutulong itong glutathione to repair and regenerate yung DNA ng cells natin kapag nagkaka-problema. Kaya, kumbaga yung mga causes of cancer, kasi ang causes of cancer is abnormal cell growth because of corruption of the DNA ng cells. Na instead na mag-produce ka ng healthy cell, yung cancer cell, nagpo-produce siya ng corrupted rogue cell ng katawan. Yes, so... And another purpose of glutathione is tulungan yung balat na ma-prevent din yung pigmentation. O, kasi yung glutathione, ang trabaho niya is ini-influence niya yung healthy tone ng ating skin. Hindi ibig sabihin pampaputi. Kasi hindi niya tinatanggal yung melanin. Kumbaga, ang ginagawa lang niya is nire-regulate niya yung hindi normal na production of melanin in the skin. Kasi ganito yan. Bakit pag ikaw ay nasa isang tropical country, like tag-init, kahit hindi ka masyado nagbibilad sa init, nangingitim ka.
0: Tama daw ko.
1: Kasi assuming the body is automatic, pag alam ng katawan ng brain mo na masyadong mainit ang panahon, it will automatically produce melanin para proactive siya. Para proteksyonan yung balat mo against...
0: Kumbaga automatic response ng katawan mo yun.
1: Oo, kaya nga yung iba naligo sila sa dagat. Hindi naman sila masyado nagbilad, pero parang nangitim sila.
0: Tama daw. Oh.
1: Kasi ang katawan automatic. Kaya yung ibang mga nagpapaputi, talaga hindi na sila nag-i-expose sa init. Kahit konti. O kasi nga, the body is automatic. It will produce. Kaya yung nangingitim, di ka naman nagka-sunburn, pero nangitim ka, di ba?
0: Tama daw. Oh.
1: Because that's automatic. So ang ginagawa ng liver, nire-regulate niya yung normal response ng katawan. Kumbaga, pag matagal kang nagtitake ng glutathione, automatic nagiging fair yung skin mo. Nagiging mas lighter. Yung mga darker pigments ng skin natin na re-regulate ng tama. Kasi marami naman tayo mga kababayan, hindi naman talaga maitim dapat eh. Kaya lang umiitim sila because of the environment.
0: Exposure.
1: Ibinabalik lang yung normal na tone ng skin natin. Actually, meron akong kaibigan na nakilala na Nigerian. Nag-glutathione sila. Hindi para pumuti. Para maging fair and ang tawag nila doon is maging maganda yung tone ng kanilang skin. Sabi ko nga, you know, in the Philippines, if you take glutathione, it means you want to be whiter. No, in our country, it's not. It's detox. It's something like that. Sabi nga. Kaya, ito ay hindi lang kung hindi ka pumuputi sa glutathione, meaning, pero gumaganda yung skin mo. Meaning, hindi ka naman talaga maputing likas. O, di ba? Kaya nga yung challenge, o kung talaga napapaputi ang glutathione, edi yung mga, ano, mga Black Americans, yung mga, di sana nagputi, ano yan.
0: Tama.
1: Eh, hindi nga yun yung purpose niya, linawin natin. Okay? So, another benefits of glutathione, it can help to slow down the aging process. Mm-hmm. Kasi nga, mataas yung protection ng cells mo eh. Kumbaga, yung cells mo susunod sa normal process na mamamatay siya sa tamang panahon. Yun yung ano niya. Liver health, protection, brain function enhancement. Kaya pag daw ang kinakain natin is more on foods that are rich in glutathione. Kasi ang glutathione, marami rin pagkain na meron yan.
0: Tama daw ko.
1: Diba? So nagiging mas ano tayo, even yung metabolic function. Diba marami may problema na hindi sila makadigest masyado ng taba. So tumataba sila, nagkakapati liver sila. Yung may mga diabetes. Actually, I know some friend na integrative doctors who use glutathione for diabetic patient. Kasi according to their explanation, ang glutathione, pag ginamit mo, matutulungan niya yung stability ng blood sugar mo. Kasi ina-accelerate niya yung work ng liver to balance your sugar. Kasi hindi lang naman yung pancreas ang ano eh, responsible eh. So ibig sabihin, if you have enough glutathione in your body, it can also help you balance your sugar level. Yun ang kagandahan.
0: Kasi yung liver natin, meron yung ano eh, yung tinatawag na GTF. O yan ang nagpo-produce niya, yung liver area, yung glucose tolerance factor natin.
1: So ang tanong, paano po kung kulang ako sa glutathione? Ano nangyari sa akin? Ako, hindi ako concerned doon sa iitim ka eh. Hindi naman nakakamatay yun eh. pag kulang tayo sa ano sa glutathione, pwede kang magkaroon ng high oxidative stress. Lagi kang pagod, lagi kang haggard, hihina yung immune system mo, ang pakiramdam mo, lagi kang parang nanlalata. Tapos yung risk mo sa development ng chronic disease like heart disease, diabetes, cancer, yung mga nerve problem, mas mataas.
0: Mas mataas. Oo.
1: Ngayon, ganun din daw yung ano, yung ang katawan mo, hindi ka makakapaglabas ng enough toxins dahil main work at isa sa inaasahan ng katawan natin ang glutathione to detoxify. Ngayon, ano reason bakit naman tayo ay bumabagsak ang glutathione
0: sa
1: katawan?
0: No.
1: O yun na, yung pagkain mo kulang sa glutathione, that will reinforce our own production of glutathione. Saka alam mo ba na ang glutathione, kinukuha din ng katawan yung production niya sa mga proteins na kinakain natin. Eh kung kulang ka sa source, eh di walang gagawin ng katawan mo. Then yung chronic stress, pagtanda, mga toxins, pag overwhelmed tayo ng toxins, kulang tayo sa tulog. Diba? Yan yung mga ano, yun yung mga nagpapabagsak.
0: Yan yung nakapagbagsak ng level niya sa katawan natin.
1: Oo. Ngayon, ang good news, kailangan daw natin mag-focus sa mga pagkain na kilala bilang nagbibigay sa atin ng support sa ating glutathione production. Yung mga pagkain na mamayaman sa sulfur, sulfur rich, katulad ng bawang.
0: Yan.
1: Eh, yung garlic, meron tayo sa Santon Plus Golden, extract pa. Sibuyas, o broccoli, cauliflower, cabbage. Commonly, yung mga mapuputi, alam yung mga mapuputing gulay, prutas, ano. Mayaman sa sulfur daw yon na nag-i-enhance ng glutathione production ng katawan. High protein foods. Okay? Sa mga hindi vegetarian, syempre, common sources nila, fish. Egg. Sa mga vegetarian, pinaka the best source talaga yung mga beans, yung mga nuts. Dahil yun ay may first class kind of protein na madaling i-handle ng ating katawan. Isa pa, vitamin C.
0: Yan.
1: Ang vitamin C, alam mo, importanteng trabaho. Kaya pala pinagsasama ang vitamin C at glutathione. Kasi yung vitamin C ang taga-recycle ng glutathione. Without enough vitamin C, yung glutathione natin can be damaged immediately. But if you have vitamin C, it can help recycle your glutathione. Nire-recycle din pala ang glutathione ng katawan.
0: Kumbaga, nagamit mo na yung glutathione, pagsapat yung recycled. Marirecycle pa at pwedeng gamitin ulit.
1: That's the work of the vitamin C. Kaya maliwanag talaga yan na yung combination nila, no? Kumbaga, taga ano siya eh, taga revitalize, taga revive, ano? Ganon din yung mga ano, healthy fats, katulad po ng avocado. Yan. Eh, mayaman daw ito sa mga natural phytochemicals that can help boost the glutathione production in the body. Sa mga herbal naman, turmeric.
0: Yan.
1: Actually, turmeric is one of the best na herb na pwede mong gamitin for glutathione enhancement in the body. Kaya tayo, yung sa Santon Plus Gold pa lang, meron ka nang makukuha doon na extract. Ang ginawa pa ng Yes to Health, nilagay talaga doon sa coffee. Grabe naman ng Yes to Health eh. Tinodo na, no?
0: Inisa na lang.
1: Kasi yung glutathione, naniniwala tayo that one of the most needed, aside from vitamin C, ng katawan to help us na mas maganda yung ating kalusugan at talagang preventive yung approach natin. So, for conclusion, ang glutathione is one of the most important phytochemicals that we need to... Actually, hindi lang ito phytochemical because the body have it eh. So, phytochemicals or nutrients from plant, pag kinain natin, yung mga pagkain na yan, it can help revitalize more yung ating glutathione production. We have our own factory of glutathione in the body. Kaya lang, as we age, bumababa. Kaya marami rin function ang glutathione na nako-compromise as we age. Kaya makikita mo pag tumatanda ka na, nagdudugtong-dugtong na yung sakit eh.
0: Tama daw ko.
1: So, kaya ang ginawa ng Yes to Health, so to help those na wala naman silang extra budget to buy a glutathione supplement. Ang mahal kaya ng glutathione supplement pag bibili ka niyan. So, nilagay na natin sa coffee. Yan yung unang-unang product natin na may glutathione. In every take of Santon Good Coffee Mix, meron ka ng glutathione, isa sa tinuturing nila na anti-aging, ano, and meron pang collagen. Tapos may lima pa na herbal extract herbs, na pwede mong pakinabangan doon sa coffee natin. So, kaya ngayon coffee, pag tinimpla mo, naglulutangan yung mga dahon eh.
0: Kikita mo yung mga kulay green.
1: Kulay green.
0: Ano yun? Extract yun ng moringa, mga katropa.
1: O yun po katropa ha, at ugaliin natin na alamin ang pangangailangan ng katawan gamit ang tamang nutrisyon dahil may sagot ang kalikasan kung ano yung pangangailangan ng sistema natin. Siyempre, tulong na rin po yung mga produkto ng Yes to Health na nandun yung mga kadalasan na mimiss natin ng mga nutrients sa ating regular diet. Dahilan na rin sa ating choices, dahilan na rin sa minsan walang choice. kung buti kung may choices ka, ang problema yung iba, walang choice kasi walang budget. Kung ano meron dyan, yun lang yung napagtsatsagaan. So, isama po natin yan sa ating regular consumption.
0: Mga kababayan natin, ha? Gustong makakuha ng sapat na amount ng glutathione at ma-maintain o ma-retain ang normal level nito sa atin pong pangangatawan. Yung kasi yung mahalaga daw, ano? Hindi lang yung sources niya, kundi kung paano mo ito ma-maintain yung normal level sa inyong pong pangangatawan. Ha? So, maraming pwedeng pagkunan yan, maraming pwedeng mag-replenish yan sa mga pagkain natin at ganoon rin sa atin pong inumin, ano? Na healthy coffee, ang atin pong Santon Gold coffee mix na mapagkukunan po, ano, ng glutathione and collagen, mga kaibigan.
2: The secret of health.
0: Sa mga kababayan natin, ha, meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa. Text lang yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga gusto makavail ng ating Santon Gold Coffee Mix, available na po yan sa almost all drugstores and pharmacies near you. Ha? Ganda rin sa atin po mga authorized dealers nationwide. Sa atin pong online platform, ano? Online shopping platform sa Shopee. Pwede kayo maka-avail din yan. At sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede kayong maka-avail ang atin pong mga produkto. Yung ating Santon Gold Coffee Mix and other products of Yes to Health. Ha? Hanapin lamang ang atin pong mga wellness center. Meron po tayo Luzon, Visayas at Mindanao. Na pwede nyo pong mabisitahan at mapuntahan. Pwede na rin kayo magpakonsulta dyan sa atin pong mga wellness clinic. Ha? Sabi nyo rin pagkakonsulta at pagkapacheck up, mga kaibigan. Okay? Sa iyo mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Bago po natin tugunan ninyo po mga katanungan, atin po muna ang pakinggan ang ilan sa natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Guhiner ng Barangay Sumbo sa Poronyo Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan lang po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Sir, ano pong pangalan natin?
10: Wilson Purunis Asoke.
4: Sir, ano pong ma-comment sa kape namin?
10: Nice. Okay, sir, okay. Matagal ko na rin na ito, pero ngayon ko lang natikman.
4: So, first time mo ito matikman?
10: Yes, oo. So, ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
4: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
10: Ito. So,
4: meron siyang collagen na nagkape ka na, hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals ka sa sangkap ito na collagen nito.
10: Okay,
4: siya.
10: Okay.
4: Masarap?
10: Hindi biro, masarap siya.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Vision X Plus. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulag. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
14: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
13: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid.
16: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na ito niyong bibilhin?
10: Ito po ang binibili ko na kape kay Mura na Kape, tapos Herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na ito. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin yun na Herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas lang ng uric acid, saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan. katawan ko dito sa herbal na ito.
4: Sir, ano pong pala natin?
10: Eric po.
4: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Sunflower Plus Coffee Mix.
19: Sunflower Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunflower Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: The secret of health.

0: kung may sakit. Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Hello again sa ating mga taga-subaybay.
0: So, mga kababayan po natin ha, mga kaibigan natin dyan, mga katropa natin dyan, na gusto maka-avail ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Ultimate Trio, ating Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at a Premium D3. Hanapin po ito sa mga local pharmacies, mga drugstores sa inyong pong lugar, ganda rin sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Sa mga healthy coffee natin na gusto nyo pong matikman, ayan, available din po yan mga kaibigan ha, sa ating pong mga authorized dealers. Ha? Pagtanong-tanong nyo lang po ang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health. Sa panahon natin ngayon na patindi ng patindi ang init ng panahon, marami dok ang tinatamaan ng karamdaman na asthma. Hinahapo, mabilis sumikip ang dibdib.
1: Oo.
0: Yung iba, minsan na nahihimatay at hindi kinakaya yung tindi ng init ng panahon.
1: Oo, hindi lang init. Ano, pati yung, alam mo sa ano ngayon, yung nangyayari ngayon sa Albay, ano, mm-hmm, yung pagputok ng mayon.
0: Mm-hmm.
1: Grabe din yung alikabok. Ano?
0: Tama dong. Yung ash, ng mga ashfall.
1: Asthma dyan. Mm-hmm. Lalo na kung meron ka ng respiratory problem, mm-hmm, kinakailangan mo talagang proteksyonan yung ano mo, yung paghinga mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi naranasan ko yan noon, during noong panahon na dyan kami nakatira sa Tabaco.
0: Mm-hmm.
1: Inabutan ako ng ano, ng pagputok, ng pagbagsak ng ash mismo, mm-hmm, sa paanan mismo ng mayon.
0: Mm-hmm.
1: Driving from Ligao to Tabaco City. Akala ko, katapusan ko na, mm-hmm, noon eh. Kasi makikita mo yung kalangitan,
0: itim na itim.
1: Pakaitim. Totoo yung experience. Kaya ano, marami din talaga nagkaroon ng problema sa ano, sa hapo eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos tag-init pa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kinakailangan talaga ano tayo. Gawa natin ng paraan na hindi tayo ma-expose sa mga possible na nakaka-apekto sa baga natin.
0: Mm-hmm. Tama ha? Kaya uminom po ng Ultimate Trio natin. Nakakatulong po ito para sa pagpapalakas ng ating pong lungs area. No? Meron siyang mga lung tonic effect, Doc, sa ating pong pangatawan.
1: Mm-hmm.
0: At sabayan ng sapat na hydration ng ating pong pangatawan. Ha? Sapat na dami ng tubig plus yung mga antioxidants na nandyan, mga anti-inflammatory na makukuha sa atin pong mga produkto. Makakatulong yan ng malaki ha, sa pag-iingat ng atin pong respiratory tract. At siguro din, Doc, ay gumamit na din ng mga protection, ano? Like mga face mask, if ever man. Tulad, mm-hmm, dyan sa Bicol area, ano? Mag-face mask, ano? Para kahit pa paano hindi directly natin malalanghap yung mga, yun nga, yung binubuga ng mayon po dyan, mga kaibigan, ano? Plus alikabok pa, diba, Doc? Pagka, mm-hmm, umara na yan, kumbaga dumapo na sa ground, yung alikabok na mga produce nun, grabe din. Ano? So, gamit na tayo ng mga protection para dyan. And then, sapat talaga na hydration. Kasi, if ever man na ma-inhale natin yung mga particles na yun, if sapat yung moisture sa katawan po natin, hindi naman basta-basta makaka-apekto yun sa ating pong lungs area or sa ating respiratory area. Ano? Baga, ma-flush out lang yun siya ng tubig, mga kaibigan. Ha? Ganyan kahalaga yung hydration plus yung mga supplementation na pwede po ninyong ma-take, mga katropa. Okay? So, mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Doc, meron ng tanong dito. Di po nawawala, Doc, ang sakit ng kanang balikat ko. Ano po kaya ang dapat kong gamitin o gamot para dito? Salamat po.
1: Shoulder pain, commonly, dapat pa-check mo kung mataas ang uric acid mo, ano?
0: Mm-hmm.
1: O kaya baka mayroon kang frozen shoulder.
0: Mm-hmm. Yan,
1: yan ang mga common. Eh. Kasi yung common reason bakit may shoulder pain ka, pwedeng muscle strain. Especially kung masyado kang masipag.
0: Mm-hmm.
1: O kasi pag overuse yung muscle natin, especially yung iba, ang trabaho ninyo, laging yung ginagamit mo, involve yung balikat.
0: Mm-hmm.
1: Hindi napapahinga ng tama, hindi nare-relax. Pwede mag-pain. O pwede mga injury. Mm-hmm. Hindi nyo alam, may rotator cuff injury na pala kayo, kaya okay, laging sumasakit. Ano. At common, based on study talaga, kadalasan daw na may shoulder pain ay frozen shoulder. Ang masasuggest ko sa inyo is mag-take tayo ng mga pagkain na mayaman sa collagen. Kasi yung collagen naman talaga ang general nutritional support sa ating mga kasukasuan. Aside from therapy, kasi the best din na magpapa-therapy ka. Kasi alam mo, may mga balikat na nagkakaroon na ng paninigas ng kalamnan na kailangan talagang i-therapy.
0: Tama.
1: Siguruhin mo lang na ang hahawak sa'yo, hindi ka may injury.
0: Yung expert dapat.
1: Yung expert. At saka pinaka the best, lisensyado.
0: Baka salip na mawala ito, madagdagan patuloy.
1: Ay, may mga gano'n. Maraming mga viral na gano'n. Mm-hmm. Lalong na disgrasya. No? Mm-hmm. Kasi ina-assess nila yun eh, kung ano talaga yung problema nyo.
0: Yung if may mga injury dyan, hindi yan basta-basta ginagalaw. Oo.
1: Pero sa ano sa Yes to Health, pag may mga ganyang sitwasyon, aside from therapy, mm-hmm. sinusuportahan dapat yan na una, yung B-vitamins, mga mm-hmm. B-complex. Kasi ang B-vitamins, nerve and muscle yan.
0: Yan, oo.
1: Yung collagen naman is build up ng muscle din para maging stable yung stability ng muscle. And also, sa kasukasuan, kung may mga issues ang kasukasuan natin. Vitamin C is very important kasi antioxidant ang vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Vitamin D3 important din sa mga mayroong muscle problem.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang vitamin D is nagpapacilitate sa absorption ng calcium. It's very important ang calcium sa movement ng muscle natin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, you can apply also yung hydrotherapy. Ang pinaka-the best sa mga masasakit na balikat, hot application talaga yung mga fomentation ng mga mainit na tuwalya or hot bag para makatulong doon sa better circulation ng area.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ngayon, makakatulong din yung, yung pagpapahid ng mga like yung ating Santon Plus Herbal Oil. Meron siyang mga aromatic oil, herbal extract na mayroong natural ability na makapag-suppress ng sobrang pananakit, ng cramps, tapos imamasahe mo ng dahan-dahan. So, malaking tulong din po yun. Pero general advice, pacheck kayo para malaman ano yung cause. Lalo na kung matagal mo nang tinitiis yung shoulder pain mo. O, tapos, hindi natin alam, nagkakaroon na para tayo ng injury dun sa mismong critical

0: Ayan, dami niyang problema. Oo. Pero ang unang tanong niya, paano niya malalaman na mayroon siyang anxiety?
1: Anxiety. Mm. Ayan. So ano daw yung mga physical symptoms niya?
0: Ang ano, una, emotional symptom. So emotional, mental emotional symptom, yung hindi mo maiwasan yung constant worry, overthinking.
1: Yan.
0: Yan yung isang ano nakikita sa mga may anxiety, yung dami nilang pag-aalala sa buhay. Oo. Lahat na lang inalala nila. Mm-hmm. Iniisip nila yung...
1: Pati yung problema ng iba.
0: Pati yung problema ng...
1: Nasasama na.
0: Pag nag-check sila ng Facebook, nasisira yung mood nila. Ayan, yung feeling nila restless. Mm-hmm. Parang always on edge. Yung kung feeling nyo lagi kayo parang hopeless. Sign ho yan ng emotional side ng anxiety. Yung paging irritable. Pag kayo eh may trabaho, hindi na kayo makakonsentrate ng maayos sa trabaho nyo. At laging takot sa something bad will happen. Yun yung ano eh, parang daging negative yung thinking. Sa physical naman, physical symptom ng anxiety, mabilis yung tibok ng puso. Parang may palpitation ka lagi. Lagi ka ninenervyos. Ano? Yung iba, nagkaka-experience naman ng shortness of breath. Yung parang kinakapos sila ng paghinga.
1: Yeah, madalas yan pagka nagka, yung tinatawag nilang panic attack daw.
0: Oo, nagtatighten yung chest nila na parang ina-attack sila sa puso. Pinagpapawisan ng sobra. Yung iba nangangatal pa. Yung nagtitrembling, shaking. Ano? Tapos yung iba nakakaranas ng parang nahihilo. So yung physical symptom naman ng anxiety. So kung meron ka sa mga nabanggit ko, kahit mga dalawa o tatlo lang, meaning you are having anxiety. So kasi apektado na yung buhay mo pag may anxiety ka eh. Nahihirapan ka matulog. Ang dami mong iniiwasan. Feeling mo, ang lalala ng sakit mo. May mga ganyan. Papunta ng punta sa doktor, pa-check up ng pa-check up. Puro naman negative ang result. Pero feeling niya, ang dami niyang sakit. Yung pala, kaya inire-refer sa psychiatrist eh. Meron akong kaibigan na ganyan. Ang dami niyang, nagagalit na siya sa doktor. Habi niya sa doktor, bakit hindi niyo makita yung sakit ko ako nakakaramdam. Puro negative. Alam mong ginawa, ni-refer sa psychiatrist, nagalit lalo. Tingin niyo sa akin, baliw.
1: Lalo nagalit.
0: Kidding aside, actually, totoong nangyari yun sa kaibigan ko. Kaya ako ni-refer sa psychiatrist kasi may mga symptom kasi, may mga, yung physical body na mismo, yung mga test, hindi naman kasi nagre-reflect talaga na may sakit ka eh. Ganun ang nangyari pag may anxiety.
1: Oo.
0: Tapos, ang problema sa anxiety, pwedeng mapunta sa depression, which is mas mahirap. Pag clinical depression na. Oo, di ba? So, ano ang magagawa ng taong nakakaranas na parang nagkakaroon sila ng anxiety? So, nutritionally, maraming supplement ang pwede. Yung mga B-complex, folic acid for the brain. Marami yan eh, na pwede.
1: So, mga merong calmative effect.
0: Oo, yung mga nagbibigay sa ating nerve ng calmness and relaxation. Tapos, iiwasan nyo yung mga masyadong mataas yung stimulant.
1: Yan ang wag na wag nyong i-intake. Minsan kasi iba, Dok, pag hindi makatulog, iinuman ng mga kape pa, lalo.
0: Oo. Yung iba, nagtitake sila ng mga pampatulog. It helps sometimes, pero pag naabuso, iba, gaya-gaya lang, hindi naman reseta ng doktor, umiinom ng sleeping pills para makatulog lang, iwasan nyo yun. Always consult a doctor kasi they know kung ano yung pinagdadaanan ninyo. So, mabibigyan kayo ng tamang advice. Yung mga physical symptom naman, like yung may mga pain kayo, pwede yan sa mga therapy, sa mga massage, yes, may mga relaxation. Acupuncture, nakakatulong yan. Kaya sa Yes to Health Clinic, kadalasan may nakikita tayong ganyan. Ang dami nilang nararamdaman, pero kung titinan mo naman, marami siyang kwento eh. Mukhang ang dahilan ay yung kanilang mga anxiety na nagre-reflect sa kanilang physical na discomfort. Kaya doon sa ating texter, kung kailangan nyo ng professional advice, you need to consult a doctor para makita. Kasi minsan, akala natin anxiety, pero hindi natin alam, sakit na pala. Diba? So, yun po yung masasabi ko dyan kasi mahirap ngang sabihin na ang tao ay may anxiety maliban merong consultation sa isang eksperto.
1: Tsaka mismo, Dok, yung tao na may anxiety, in denial talaga yan. Hindi mo yan basta-basta mapapaamin na, may anxiety nga ako. Hindi mo mapapaamin yan. Compared dun sa iba na meron talagang may high blood talaga, may diabetes talaga.
0: May definite na diagnosis kasi yun eh, pag may high blood diabetes ka.
1: Pag anxiety kasi, Dok, something

0: ano eh, mentally. Kinakailangan nga, yun nga, professional na gabay talaga dyan.
1: Oo. Yun yun. Pag mga emotional, pwedeng punta kayo sa psychologist.
0: Mm-hmm.
1: Pag psychiatrist na kasi clinical, ano na yun eh, parang yung may aspeto na may kinalaman na sa brain natin.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi ang utak natin, maraming mga, very complex ang brain.
0: And
1: very complicated yung nangyayari na yung mga brain chemicals, pag nagkagulo-gulo na yan, mm-hmm. eh, sometimes hindi mo maintindihan. Kaya di ba yung mga iba, galit na galit tayo pag may nakikita tayo na parang hindi maayos mag-isip.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin minsan nare-realize baka may something na nangyayari sa brain.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kaya we need to be, ano eh, parang concerned pag mga ganun. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na pag pumapatak na sa mga clinical na na problema.
0: Oo.
1: Kala natin nag-aarte lang, yung pala something wrong na.
0: Yeah.
1: Oo. Eh, maraming ganun ngayon, sa mga yung panahon. After the pandemic, based on study, dumami yung mga taong they're saying they have anxiety.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Ang nakakapagpadagdag pa kasi niyan yung ano eh, yung demand ng society.
1: Yes.
0: Yun ang isa sa ano, tapos syempre, yan, yung mga ano, problema sa ating communities, ano? At yung nangyari overall sa ating pong kapiligiran, nakakapagpadagdag yan ng ano eh, stress sa ano natin, sa brain area natin.
1: Oh, lalo na pag nagpo-post ka sa social media, nababash ka.
0: Nako.
1: Eh, nadadagdag pa yun.
0: Oh, tapos puyat na puyat ka pa, kakabasa ng mga comments dyan, eh lalo na. Ano? So, kumbaga yung mental stability nawawala, Doc. Yung mental clarity. Ano? At kung puro stress na yung load ng brain area natin, wala na. Hindi na talaga, ano, kumbaga yung electric currents ng brain area natin, super disturbed na siya. Hindi na nagiging maganda, ano, yung functions nito, mga kaibigan, ha? So, kinakailangan something that will calm us. Kaya nga yung mga, yun nga, yung mga calmative na mga, ano, na mga nutrients kinakailangan natin, no? Mga B-vitamins. Sa Yes to Health Clinic natin, Doc.
1: Mm-hmm.
0: Meron tayong mga supplementation na pandagdag dyan, like St. John's Wort and other supplementation, ano?
1: Sa may mga modalities tayo sa Yes to Health na nakakatulong sa physical, ano, physical symptoms.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga discomforts due to this kind of problem. May mga program tayo na pwedeng gamitin. Kaya kung kayo ay nais ng wellness approach para sa ganyang problema,
0: holistic approach din.
1: Pwede kayong pumunta sa Yes to Health para sa consultation.
0: Yan. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Doc, ano po kaya dapat kong i-take? Madalas po akong sipunin. Nag-Santone Plus Gold na rin po ako at Santone Vitamin C. At Santone Coffee Mix. Robert Casasola po ng Santiago City, Isabela. Salamat po, Doc.
1: O, ibig sabihin, kailangan mong palakasin ang immune system mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag madalas kang tamaan ng ubo sipon, eh wala. Actually, kaya nga ang ubo sipon tinawag na common cough and cold.
0: Common cold. Also.
1: Common. Mm-hmm. Eh walang immunity.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, ang katawan natin is always pwede kang tamaan ng mga ganyan. Kaya nga, since wala kang immunity dyan, ang katawan natin, kahit sino ka pa, pwede kang tamaan. Ang kailangan mong gawin na lang is patibayin yung depensa mo. Kasi kung tatamaan ka, ibig sabihin, madali kang gagaling.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pinakang pangunahing depensa dyan, makikita natin yung mga sustansya gaya ng vitamin C, vitamin D, vitamin E, mga common na tinatawag na immune booster na ating katawan. Tapos, kinakailangan din talaga na limitahan natin yung dahilan bakit humihina yung depensa.
0: Mm-hmm.
1: Yan kasi ang nagkakatalo, di ba? Iba, napuyat, ilang araw. After, trangkaso na.
0: Tama.
1: Maraming ganun eh. Kasi nga, obviously na yung mga ganung activity ng pag-abuso sa katawan natin, sinasadya man o hindi, eh pwede talagang magbigay daan sa sakit kasi nga hihina yung depensa natin eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganun lang naman po yun. And I think kailangan natin palakasin yung lungs natin. Yung mga lagi nagkakasipon, minsan meron din silang allergy na kinakailangan nilang ma-address. So commonly, ang ginagamit natin, yung mga home remedies na yan, madalas kayo luya, o yung mga lemonade, hot lemonade, take nyo in morning. Yung noong unang panahon, ang ginagawa nila sa lemon, pati yung balat, sinasama nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung lemon, may balat yan eh. Yung balat, may oil. Tinatawag na lemonine, yung phytochemical. So, it can help yung masut yung lungs natin. Then, yung mga sibuyas, bawang, yan ang number one na booster ng lungs natin. Kung papansinin natin, pag kumakain ka ng sibuyas, parang ano, nawawala yung irritation kapag kumakain ka ng mga sibuyas, mga bawang na ganyan. Mga natural antihistamine, natural antibiotic yung phytochemicals na meron siya. O kaya nga sa ano, sa Santon Plus Gold, pag mga ganyan, i-advise talaga natin araw-araw mag-take ka ng one capsule 3 times a day, parang proactive na rin na na pamamaraan. Parang depensa na rin yon habang hindi ka tinatamaan, at least meron kang itinetake na mga phytochemicals na pwede makaprevent ng infection. Kasi minsan, halimbawa, isang magkakasama, ano? Magkakasama lang naman sila, pero ang tinatamaan lang ng sipon at tubo, isa o dalawang bahagi ng pamilya, eh yung iba, ibig sabihin, kondisyon ang katawan nun.
0: Malakas.
1: Kaya ano yan eh, kaya depende yan kung ano yung ating kondisyon. Tatamaan ka talaga. Kasi lalo panahon ngayon, mainit. Di ba pag malamig ang panahon, prone ka sa sipon, ubo. Pero kahit mainit ang panahon, prone ka pa rin. Because yung changes of temperature nga, lahat yan nakakatulong sa pagpapabagsak ng depensa ng katawan natin.
0: Oo.
1: So, mapatag-init man o mapatag-lamig.
0: So mga kababayan natin, ha, na hindi mawala-wala ang sipon, ubo. Yung iba, Dok, buong taon may sipon, buong taon may ubo.
1: Commonly sa mga ganun, may allergy. Pag yung hindi mawala-wala, na every now and then meron, pa-check kayo. Pa-check kayo kasi commonly allergy yun. Rhinitis, sinusitis, or anything related sa upper respiratory allergy. Yun yung malamigan ka lang, bigla na lang barado na ilong mo. Mga ganun.
0: Pa-check up niyo po, mga katropa. Okay? Ito, Dok, pahabol na katanungan. Dok, may high blood po ako at migraine. Matagal na rin po ito. Ano po ang dapat kong inumin na gamot? From Renalin.
1: Sa supplement ng Yes to Health, magandang i-maintain po yung Santon Plus Gold, Vitamin C, saka yung Premium D3. Yung tatlo na yon ang pinakamagandang daily supplement, lalo na kung meron tayong hypertension o may issue tayo sa circulation. Kasi yun talaga yung purpose nun eh. Nung combination ng tatlo na yon. Then, pwede kayong mag-take din ng mga home remedies, yung mga nilalaga natin, mga herbal. Ang pinaka-the best for hypertension, yung mga tawag nila doon, sambong, tanglad, pandan. Yan, ang sarap na combination ng tanglad, tapos sinamahan mo ng pandan. Calmative yun. Especially kung may issue na rin tayo sa puso. Nagpapakalma ng daloy ng dugo yun. Ano? Then, pwede nyong isabay din yung mga turmeric. Ngayon, kung medyo nahihirapan kayong humanap ng mga lalagain, based on sa sinasabi natin, eh pwede po kayong mag-tea gamit yung ready-made na ng Yes to Health, yung Santon Gold Herbal Tea. Meron siyang turmeric, meron siyang cinnamon na mga naka-design para sa metabolism natin. Kaya pwede yun. Pwede rin yung home remedies na kayo maglalaga. Pero minsan kasi mga kababayan natin, busy-busy.
0: Yun na nga.
1: Eh nahirapan sila na maghanap ng lalagain. So, naggumawa ang Yes to Health ng ready na. Mula sa mga extract ng mga halaman na binabanggit natin kanina. No? So, pinaka-importante sa hypertension kasi, well hydrated ka, ang kinakain mo eh, hindi nakapagpapataas ng viscosity ng dugo, lalo yung mga fats, dapat bawasan. Tapos, kinakailangan talaga, yung kinakain mong prutas at gulay, protective sa yung blood vessel. Kasi yung ugat ng dinadaluyan ng dugo natin, pag humina din yan, pwedeng manigas yan eh. So yung stiffness ng mga blood vessel, nagkukos din ng hypertension yun. At ang isa sa pinakamalakas magpatigas ng ating daluyan ng dugo, yung mga blood vessel, stress. Yun ang isa sa pinakamabilis. Ano? Kaya kahit wala ka naman talagang literal na hypertension, pag ikaw ay na-stress, pwede tumaas yung blood pressure mo.
0: Ayan, sa mga kababayan natin, ha? Eh, hindi naman maiiwasan yung stress. Iwasan na lang natin kung alamin na lang natin kung paano i-handle yung stress. Ayan.
1: Saka mabawasan din yung stress kasi normal yan eh. Oo. May good and bad stress. Pero nasa sa atin how to handle
0: manage.
1: It. Pag-aralan daw natin yung maging ano tayo, maging positive thinker.
0: Yan. Optimistic.
1: Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Biblical. Na pag ikaw malungkot na nga sitwasyon, nilungkutan mo pa.
0: Lalo na.
1: Sabi, tumutuyo ng buto. Pero yung masayang puso daw ay lunas sa karamdaman. Scientifically, it's proven na malaking advantage talaga sa kalusugan yung positive thinking and happiness, yung pagiging cheerful natin.
0: Mm-hmm. Okay, paano po mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin. Dok, baka may pahabol ka pang mensahe, Dok.
1: Siyempre, salamat po sa mga katropa natin, mga kababayan nating taga-subaybay. Sana po ay nakapag-iwan tayo ng mga kabuluhang sikretong pangkalusugan na magagamit natin sa ating pagpapalusog sa bawat bahagi na ating katawan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga katropa, mga kaibigan, hanggang sa muli. Doc Algie po ito muna sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Gano'n rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa kanan po ni Doc Remy Lituoy, atin pong CEO, ito po yung likaw Doc Michelle Hinas, na sabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lagi dalangin ng Panginoon Nawa ang siyang papagaling at magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM 99.5 now in Mega Manila.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2 Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo! Mabibili sa pinakamalaking butika sa inyong lugar.
6: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
7: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sansom Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Sansom Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sansom Plus Coffee Mix.
10: Sansom Plus Coffee Mix. Kape na, pa. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
11: D3. Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM Mega Manila. XFM 99.5.

0: Ang oras ay 1:39 ng hapon.
1: X-Rated sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.

Magandang hapon mga katropa! Nito na ako ang inyong katropa, katropang Erica Baligtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Ang katropa nyo na handang makinig at makichismis sa inyo dito sa X-Rated. Linggo hanggang Biyernes tuwing alauna imedya hanggang alas tres imedya ng hapon. At lahat mga katropa ay gagawin at pag-uusapan natin dito sa X-Rated. Magkukwentuhan tayo, magtatawanan at pwede rin nating pag-usapan ang iyong pag-ibig at buhay. Kasi dito sa X-Rated, wala tayong filter at wala tayong kaarte-arte. Magkukwentuhan lang tayo at magkaharutan. Kaya naman kung ikaw ay nakabreak, naglalaba, nasa biyahe o nagmumuni-muni lang sa kwarto mo, ano nang inaantay mo? Halika na at samahan mo na ako dito. Huwag ka mag-alala, hindi ako mangiistorbo. Makikigulo lang ako sa love life mo. Dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Kaya mga katropa, dahil sobrang exciting talaga ng ating Tuesday afternoon, meron tayong makakasamang bisita mamaya, kaya abang-abang lang kayo dyan. At mamaya rin mga katropa, ang ating kakaibang kwento ng pag-ibig. Kasi dito sa X-Rated, ako nang bahalang solusyonan lahat ng problema mo sa iyong love life. Kaya naman tumuto ka lang dito at magbabalik pa ako ang inyong katropa, katropang Erica Baligtas, sang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!

0: 1.5.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makariya is the piece po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
6: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Clarissa. Gahanap talaga ako ng kape nung bilang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Masarap na. May free collagen and glutathione. Papa!

0: maiinit na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang mga balitang mainit sa Balitang XFM. Ngayon, top most wanted na dating rebelde na aresto na. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
2: Report. Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang itinuturing na number one most wanted person sa antas ng rehiyon, probinsya at munisipyo sa isinagawang joint operation sa Sitio Palawan, Barangay Borac, Naval Biliran noong Mayo 1 taong kasalikuyan. Nahuli sa naturang operasyon ang 53-taong gulang na lalaki na nagtatrabaho bilang construction foreman at dating miyembro ng communist terrorist group na nakalista sa periodic status report at residente ng Barangay Aguila, si Bastian Antique. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng mga umiiral na warrant of arrest na inilabas ng RTC 6 Judicial Region, Branch 13 sa Colasi, Antique. Kabilang sa mga bibigat na kasong kinaharap ng sospek, ang 5 bilang ng frustrated murder at multiple attempted murder, robbery with homicide, at destructive arson sa ilalim ng Article 320 ng Revised Penal Code. Inirekomenda din ng korte ang kabuang piyansa na nagkakalaga ng 1,015,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa kasalukuyan, nasa kusidiya na ng Naval Municipal Police Station ang sospek para sa kaukulang dokumentasyon bago siya ilipat sa korte na may jurisdiction sa probinsya ng Antique. Mula dito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Rich Enjoy Alipis, XFM News.
1: Sumayin niyo ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang mga balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. 99.5 XFM FM sa Mega Manila.
3: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawnshop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
0: MLUL year, tulay ng pamilyang Pilipino. XFM 99.5.

0: Rex Raven sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.
1: Hello mga katropa! Nagbabalik ako ang inyong katropa, katropang Erica Balantas, sundrowa ng Metro at Mega Manila. At ngayon mga katropa ay meron tayong makakasama na kung napakaganda ng ating bisita na talaga namang magpapainit sa ating hapon. Ayan. Sige katropang, paano ba i-pronounce ang iyong name?
2: Rinoa Halili.
1: Rinoa Halili. Talagang, bakit Rinoa? Saan galing yon? Yung Rinoa?
2: Final parang, Fantasy po.
1: Ah, Final. Ano yun?
2: Ano siya?
1: Movie? Movie ba siya?
2: Hindi. Ano? Game siya sa Japan. So, Final Fantasy. Yung season kasi, may mga season-season kasi yan eh.
1: Mm.
2: So, yung sa akin, yung season na natapat sa daddy ko nung nilalaro siya, yung FF8, si Rinoa. Actually, may second name yan, si Rinoa Hartley. Kung alam ng mga naglalaro, ng mga katropa. Ayan.
1: So, doon pala siya galing. Pero mukha kang ano, no, Japanese. May lahi ka ba?
2: Wala. Wala po.
1: Wala? Talaga? Pure Filipina ka?
2: Hindi. May lahi ako na Chinese, pero hindi Japanese.
1: Ah, kaya ka pala, ano,
2: singkit.
1: Sinong, ano, Chinese, si daddy?
2: Si daddy po.
1: Daddy mo. Mm-hmm. Ang ganda-ganda. Oh. Fresh-fresh ni Rinoa. So, ilang taong ka na, Rinoa?
2: 20 bilang ako.
1: Napakabata. So, di ba ano ka, VMX artist? So, gano'n ka nakatagal sa VMX?
2: Kaka 1 year ko lang.
1: Ah, bago pa lang. Bakit ka nag-decide na mag-VMX?
2: Ayun, nag-decide ako mag-VMX kasi, katulad nga ng palagi kong sinasabi, gusto kong magkaroon ng parang, alam mo yun, parang may spiciness na may experience ako habang tumatanda ako.
1: May thrill yung buhay.
2: May thrill yung buhay ko.
1: Pero nakaibang thrill naman yan.
2: Nakaibang thrill to.
1: So, yun. Kaya ka nag-decide. Pero before, meron ka na bang mga nagawa pa na parang mga film, ganun?
2: Hindi ko siya matatawag na film kasi parang hosting din siya. Pwede ba magsabi ng program? So, ayun. Sa Pai Channel po ng ABS-CBN during pandemic. Ayun, kasama ko sila Ate Sam Bernardo. Ayun, sila.
1: Nag-hosting ka before.
2: Mm-mm.
1: Tapos, bigla kang nag-VMX. Nag-decide ka mag-VMX.
2: Parang pinaalam ko kasi sa parents ko na, sige, try ko mag-ABS-CBN.
1: Mm-mm.
2: Bago ako mag-start ng first year college. Kasi pinramis ko sa kanila na, sige, itatry ko lang. So, pag na-experience ko na siya, magka-college pa din ako. Kasi nag-worry sila, baka hindi ako makatapos. So, sabi ko sa kanila, promise, mag-enroll ako ng first year. Tapos, ayun naman, okay naman siya. Tapos, bumalik lang ulit ako kasi parang namimiss ko kasi yung, alam mo na, yung pag-arte, yung ma-expose sa camera.
1: Mo.
2: Gusto ko talaga siya.
1: Pero anong sabi sa'yo ng parents mo? Siyempre, di ba, pag VMX talaga, mga daring talaga yung mga scenes mo, di ba?
2: Nung una, of course, hindi sila pumayag. Pero eventually, nung nakikita naman na nila yung mga ginagawa ko na hard work during sa paggawa ng movie, doon na nila parang na-realize na, okay, work lang talaga siya. Tsaka mga professional yung mga kasama niya. So, assured sila na ligtas ako sa ginagawa kong trabaho. Kasi so, lagi ako nag-a-update.
1: Lagi ka nag-update sa parents. So, grabe, sobrang baby girl. So, paano yung unang film mo? Hindi ka ba na-shock?
2: Nako, yung unang film ko is with Ate Jen Rosa. So, na-pressure ako nun kasi ang alam ko lang na, syempre, as a girl, as a straight girl.
1: So, ikaw straight ka talaga?
2: Oo, straight talaga ako. So, first time ko gumawa ng parang GL na movie, doon ako na parang na-pressure. Pero nung ginagawa ko naman siya, thankfully, yung mga nakasama ko doon yan, sila Ate Ashley Lopez, ginaid naman nila ako during that, ano, parang taping. So, nag-ano sila sa akin, nagsabi sila sa akin ng ganito gawin mo, baby, para hindi ka mahirapan, ganito, ganyan. Sabihin mo yung restrictions mo. Kausapin mo muna yung mga kako-actor mo kung anong pwede mong papayag na gawin nila sa'yo. So eventually, parang naano naman ako, nagiging comfortable na din ako. Kasi parang during that time talaga, super kinakabahan ako.
1: Kasi first time mo
2: first time
1: tapos
2: ko
1: babae.
2: Talaga, tapos babae. Parang sabi ko, shock.
1: This is a straight, no? Parang paano gagawin? Paano pag babae?
2: Pero, ang nakakatawa doon, nung shout out pala dun sa best friend kong ano, Shibuli Bambam. Happy birthday sa iyo.
1: Ikaw pala yung nakatulong.
2: Ayun siya talaga yung nakatulong. Kasi nagsabi talaga ako sa kanya. Sabi ko, shucks, paano ko ito pwedeng gawin? Mm-hmm. Kasi nag-send ako ng parang description.
1: Mm-hmm.
2: Tapos sabi niya, gawin mo lang ganito, ganyan. Tapos nagbigay din siya ng idea para paano ko ma-execute. Kasi wala talaga akong idea. Mm-hmm. Tapos ayun, nag-work naman. Parang, thank you, Lord.
1: Pero wala bang wala bang workshop? Kasi sa amin noon before, nagkaroon din ako ng GL film. May workshop pagdating sa mga intimate scenes. Hindi nag-workshop.
2: Yan ba yung workshop na before filming?
1: Oo, before.
2: Before filming, meron pa rin namang workshop.
1: Mm-mm.
2: Tapos rehearsal bago mag-take. Nagre-rehearse ulit.
1: Mm-hmm.
2: Kasi doon na din tinuturo kung paano yung mga position na kinagawin.
1: Pero yung mga katropa natin, hindi nila minsan naiintindihan. Akala nila, ang VMX, akala nila talagang yung all the way talaga. Hindi nila naiintindihan.
2: Okay.
1: So, di ba nasabi mo nga yung sa restrictions? Pwede mo bang i-explain sa kanila na ano yung mga restrictions mo pagdating sa film?
2: Ayan, ang pinaka number one na restriction ko during filming a movie, lalo na VMX, is okay sa kiss. Kasi syempre, paano mo naman ma-execute yung love scene kung hindi kayo magkikiss? Nandun na yun. Considered na yun for me.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang ayoko lang is yung may tongue. Yung parang French kiss. French kiss na ayoko nang ganun.
1: Parang na-imagine ka.
2: No.
1: Okay.
2: Lagi yun.
1: So parang sabi mo, oops, hanggang dito lang.
2: Hanggang dito lang.
1: Huwag mo i-open yan.
2: Huwag mong ipapasok yung... Pumapasok hindi na.
1: Oo.
2: Tapos, dito, pwede. Nagpapahawak ako dito. Mm. Kasi syempre para intimate naman yung scene tignan. Tapos pag dito na sa may
1: Jugelia.
2: Sa Jugelia. Diba? Kung meron man, 'di ba?
1: Meron naman.
2: Ayun. Hindi po ako nagpapahawak talaga dito. So under lang. Sa under lang, doon lang ako nagpapahawak lagi. Tapos sa back, sa may puwetan. Minsan, iniiwas pa rin naman nila. So, yan.
1: Kasi yung mga ganun, kaya naman dayain sa camera eh.
2: Oo, kaya dayain.
1: Sabihin mo lang talaga sa director na ito po yung restriction ko. Pero dumating ba sa point na meron kang nakatrabaho na pinipilit talaga na kailangan? Parang merong kailangan talaga gawin to sa scene.
2: Wala naman. Parang lahat ng mga naka-partner ko, lalo na yung mga lalaki, very ano sila eh, tawag dito, very, parang nakikipag-usap talaga sila sa akin. Ayun nga, kasi nga, tulad na sabi mo sa akin kanina, ate, baby girl, baby girl. So, ano talaga sila?

0: tila para ano, para mas intense tignan yung scene. Meron bang dumating na parang nalagpas na sa restriction mo, pero kailangan gawin sa eksena? Ganun.
1: Parang wala din. Kasi kunyari, pag tinatanong ako, lalo na yung mga directors, very ano din sila, very maingat. So, parang collaboration nga siya kasi, kunyari, magka-cut. Itatanong muna yan nung director ng film kung pwede ba ganito yung gawin natin. Tapos sabi ko, naku, Derek, hindi pa talaga. Tapos, ayun, go na ulit. Kasi meron dun sa mga description na syempre, kailangan siyang masunod. Pero, kung ano yung restriction ng artist na babae talaga, yun yung mas masusunod.
0: So, mas masusunod siya. Kesa sa kung ano man yung dapat na ilabas mo sa film. Okay, ang galing. So, kailan nag-start yung hilig mo sa pag-arte?
1: Yung tita ko kasi, artista siya before.
0: Ah, talaga? O sino? Baka mamaya kilala namin.
1: Matagal na kasi siya. Ate, parang kabatch niya pa sila papapi sa Star Circle nun dati.
0: Ah, talaga?
1: Batch, hindi ko siya, hindi ko alam kung anong batch siya. Pero, nakasama niya sila Tito Dolphy. Eh, di ba napapabalita pa ngayon na gagawa ng remake ng Home Along for Father's Day? Ayun. Abangan niyo, guys.
0: Andun ka ba?
1: Wala po.
0: Pero andun si tita mo?
1: Oh, nandun yung tita ko.
0: Anong pangalan na tita mo?
1: Si Aurora Halili po. Ang kauna-unahang
0: Pero kaano-ano mo si Katrina Halili?
1: Wala.
0: Hindi kasi medyo ano din ha. Same kayo ng features, di ba?
1: Ay, talaga. Wow.
0: So, wala.
1: Maganda din yun si Miss Katrina. Nakita ko na siya.
0: So, doon nagsimula dahil sa tita mo, dahil artista siya. Pero ikaw, hilig mo talaga na umarte.
1: Siguro na impluwensyahan lang ako nung tita ko kasi sabi ko, ala, ang galing naman. Parang, ano, super, parang kakaiba yung ginagawa niya. Ano kaya yan? Nung bata, syempre bata-bata, hindi mo pa alam. So, sabi ko, gusto ko maging ganyan. artista. So, parang nung mga ano, binabatuhan ako yun. Nag-ano din ako, parang nag-audition din ako for commercials.
0: Mga VTR.
1: Oo, mga VTR. At nakadami din ako ng ganyan, mga VTR.
0: Pero nakapag-commercial ka naman?
1: Hindi. Kasi, parang ang silver lining lang nun talaga is ano eh. Lagi akong na-final sa final casting. Pero may iba talagang napipili.
0: Nakukuha.
1: Kasi ganoon naman talaga sa commercial.
0: Mahirap, no?
1: Mahirap
0: talaga. Ako
1: makipagsapa
0: din, lang. 5 years old pa lang ako, bini-VTR na ako.
1: Talaga?
0: Hindi ako nakukuha. Hindi ako nakukuha. Ang hirap talaga.
1: Parang lately lang din ako kasi parang nahiya-hiya pa ako na nasabi ko, shucks, baka mamaya super dami na nilang magaling. Ayun nga, lalo na nung during pandemic kasi 'di ba nag-iba, so hindi pwede yung on the ano on site na parang mga VTR. So syempre, pero
0: parang ano ata through Zoom
1: lang. So nung nakikita ko na okay, ito yung mga kasabay mo during final casting. Sabi ko, shucks. Shucks, ano, super dami. Tapos ayun, sabi ko, doon ako na parang napanghihinaan ako ng loob. Pero nung na-realize ko na, ah, okay, at least na ano, naiisip nila ako na, diba, during mga commercials talaga, kinukuha pa rin nila ako ng kinukuha, parang ganun. Doon na ako natutuwa kasi kilala nila ako.
0: At least natatandaan ka.
1: Oh, at least natatandaan.
0: So, paano ka napasok sa VMX?
1: Sorry, ate, wait lang. Sorry po.
0: Sige.
1: Ay, nako.
0: Sino ba yan? Si BF ba yan?
1: Hindi, walang boyfriend. Bawal yun.
0: Bawal ang boyfriend. Nasagot na ang matagal na katanungan ni Katropang Ichiboy Arky. Walang boyfriend.
1: Bawal, okay. Bawal mag-boyfriend.
0: So, paano ka nag-start sa VMX?
1: Dati, audition ako sa manager ko, which is si Mami Jojo Villoso. Tapos, pinababalik niya ako. Nag-offer siya sa akin ng VMX. Pero during that time kasi, hindi pa ako, ano, parang hindi pa buo sa loob ko. Parang, ano pa ako.
0: Kasi, hindi ka pa ready.
1: Hindi pa ako ready. Ano. Pero, nung dumating na sa point na parang na-realize ko na, siguro i-try ko. Kasi, wala naman din parang mawawala sa akin kasi tinitignan ko lahat ng parang variant ng pag-acting is art talaga. Is a craft na parang hard work siya eh. Tapos hindi lang siya yung basta-basta

0: na ayun nga yung maghuhubad kayo, tapos yung magpapakita lang
1: kala
0: kayo.
1: Kala kasi nila, nung iba, madali lang. Na parang hindi, VMX, hubad-hubad lang naman yun. Hindi nila na ano, yung trabaho namin, iba. Diba? Talagang umaarte kami. Kung kailangan umiyak, iiyak ka talaga.
0: Ganun siya. Tapos, ayun nga, tapos nung nakapag-decide na ako na, okay, ready na ako, yun. Kinanta ko ulit yung manager ko na, okay, ready na ako. Mm-hmm. Pwede na ako mag VMX. Tapos dun na, the rest is history.
1: So, anong pinaka naging mahirap mo na role?
0: Pinaka mahirap na, ano yun, wait lang, nabulol siya, diba?
1: Pinaka mahirap.
0: Yung pinaka mahirap na role na ginawa ko, ate, is yung Paalam Salamat by Direk Bobby. So, puro ano kasi yun eh, super heavy ng story niya.
1: Madrama?
0: Madrama siya talaga. Tapos, ang story kasi talaga nun, walang nagiging tapat sa akin na lalaki dun. So, nagtatry ako magmahal, nagtatry ako mag, alam mo yun, mag-effort ako para dun sa mga nagiging, parang jowa-jowa ko dun sa film. Wala pa rin talagang tumagal kasi,
1: grabe sa ganda mong yan ha. Yun talaga yung binigay na role sa'yo, no?
0: Tapos, ayun, pero alam mo ate, ang maganda dun, may isa akong kasamahan doon kasi dito umiikot yung story. Yung isang kasamahan ko doon, which is si Carlo, yung parang hinire yun ng nanay ko during during that film. Siya yung nagtagal sa akin hanggang sa tumanda na kami. So hanggang sa mawala ako, siya pa rin yun nandun, pero hindi ko siya nakikita. Kasi mas naglilin ako sa pagmamahal ng iba.
1: Ah, okay.
0: Yun.
1: So, ganun pala yung
0: ganun
1: story.
0: Ganun yung story.
1: Parang malalim.
0: Malalim. So, sobrang lalim.
1: Marami siyang iyakan.
0: Madaming iyakan. Parang kada angulo yata.
1: Talagang umiyak ka?
0: Grabe.
1: Paano ka umiiyak? Anong-ano mo?
0: Ano kasi ako eh, ano ba yung tawag dito? Kung tama po ba yung term? Character actor. So, mas mas naglilina ko doon.
1: Oh my God! Hala, yung aircon!
0: Oo. Nagulat ako!
1: Biglang may namamaril sa amin dito. Hindi, sobrang hot mo daw kasi.
0: Sa 99.5.
1: Hindi, sobrang hot daw kasi para lumamig onte. Ayun, natakot siya.
0: Ayun.
1: So, nawala tuloy ako. So, dun sa ano, paano ginagawa mo para makaiyak ka? Yung character, anong tawag doon?
0: Character actor.
1: So, ano siya?
0: Ano siya, te, parang mas nag-i-internalize ako doon sa mismong character. For example, si Ligaya. Pangalan ko kasi doon Ligaya, doon sa Paalam Salamat. For example, si Ligaya, ano pa lang siya, batang-bata pa lang siya that time. Tapos, nawalan siya ng nanay. Very malungkot talaga yung story ng buhay niya kasi hindi naman sila ganun kayaman, ganun. Tapos, sorry, very sensitive yung term, pero nagpatiwakal kasi yung nanay niya dun sa film.
1: Okay.
0: Tapos, ayun, very iyak-iyak siya dun, broken-hearted siya lagi. So, nakailang boyfriend siya, tapos lagi siyang broken-hearted.
1: So, parang lagi siya naghahanap ng attention.
0: Oo, lagi siya naghahanap ng attention kasi nga yung nanay niya, iniwan siya. Mas doon ako naglilin, parang inaano ko yung si Ligaya talaga mismo.
1: So parang iniisip mo, ako talaga to.
0: Si
1: Ligaya to. Si
0: Ligaya
1: to.
0: Buhay for today.
1: Buhay to ni Ligaya. Okay. So doon ka humuhugot ng
0: mas iya. Ano kasi parang mas draining sa akin. Kunyari kung mag-iisip ako na, isipin mo muna na matay si Ganto. Parang lahat ng buong
1: hira.
0: Pamilya ko na lang yata na mama. Madilis, huwag naman.
1: Oo, katok tayo. Pero, diba? Pero ang galing mo kasi kaya mong gawin yun. Diba? Na iniisip mo lang yung character.
0: Tsaka, binabasa ko kasi talaga yung buong script bago yung day ng ng taping. Dahil para may idea din ako kung paano papasok sa ganitong eksena.
1: Kung paano mo ipoproject.
0: Ko ipoproject.
1: Ang galing. Ang galing-galing. So, pwede ba kami makahingi na sample ng iya? Kaya ba?
0: Hala!
1: Hindi daw kayo. On the spot. Kaya ba? Ano na lang? Sige.
0: Wala pa ba background music dyan?
1: Ay, Katropa Itcher by Arky, background music daw.
0: Sige, bigyan mo ko ng eksena ate. Kung
1: ano, kunwari,
0: eksena natin dyan.
1: Pinapalayas na kita dito, gano'n. Parang gano'n. Katropa Itcher by Arky, ready ba yung background music?
0: Sige.
1: Kaya ba today?
0: Baka parang saya naman ng music.
1: Parang kengkoy naman.
0: Para
1: kami, super sad. Para kami pupunta ng fiesta. Ayan. Di ba sinabi ko huwag ka nang babalik dito? Bakit nandito ka na naman? Dalhin mo na yung mga gamit mo. Lumayas ka na dito.
0: Gusto ko lang naman po may sabihin sa'yo, ate.
1: Ano sasabihin mo?
0: Patagal ko na kasi itong nililihim sa'yo eh.
1: Ano?
0: Ate. Ate, hindi ako makaiyak.
1: Hindi mahugot.
0: Hindi mahugot. Nasaya ako ngayon eh.
1: Yung ano, yung gulo ng mukha mo, ang galing ha. Galing mo kaya mo mag-transition ha. From tumatawa to talaga very sad. Ang galing.
0: Hindi makaiyak si ate. Siguro ano ka. Masaya po namin dito eh.
1: Nakikitawa nga yung aircon.
0: Oo, oh, nakikitawa yung aircon.
1: Pero siguro ano ka, ang galing eh, kaya mo mag-shift agad ng ano emotion eh.
0: Oo ate, lalo na pag ano, tinatawag, minsan nga, tinatawag na nila akong baliw-baliw kasi nga, pagkatapos ng take, lalo na yung sa paalam salamat, tumatawa ako pagkatapos. Mm.
1: Pero very ano ka, no? Parang ang jolly-jolly mo. Mm-mm. Kaya mo maging ano, masungit, ganun, para mataray.
0: Mm-mm.
1: Sige nga.
0: Alo,
1: taraya mo ako, dali. Taraya mo ako, dali.
0: Anong eksena? Tila natatakot ako.
1: Sige, parang ano, kunwari nang hingin nila ako ng bariya.
0: Ah, sige.
1: Ate, pwede po ba makahingi ng ano, 5 piso pang kain ko lang po?
0: Ano ba? Malis ka nga dito.
1: Sige na ate, ang damot mo naman.
0: Sinabi nga wala akong barya eh.
1: Ate, oh, pang ano ko lang, pang kain ko lang, pang Starbucks.
0: Starbucks? Nakihingi ka pa ng barya? Sa Starbucks?
1: Oo, oh, ate, kasi ano eh, hindi ako pwede ng normal coffee, kailangan decaf.
0: Wow, decaffeinated ka pa talaga.
1: Pero ang galing-galing. Alam, natutuwa ako sa emotion ng mukha mo. Parang,
0: thank you po.
1: Ang galing-galing mo, Omar. Nag-workshop ka ba?
0: Hindi po, wala po akong workshop.
1: Ay, hindi ka nag-workshop?
0: Mm-mm.
1: So, paano ka nag-aral, Omar?
0: Nanonood ako. Mahilig ka manood ng movies.
1: Talaga? Yun lang yun?
0: Mm-mm. Hollywood tapos, movies.
1: Ah, okay. Kasi sa Hollywood, grabe talaga sila, Omar. Talagang,
0: as in.
1: Oo, parang totoong nangyayari, mm-hmm. No? Hindi mo naiisip na nasa nanonood ka pala ng movie. So, doon. Ano, maharap ka ba sa salamin? Nag-arte-arte ka? Or...
0: Hindi, nakikringe nga ako pag nakikita ko yung mukha ko. Lalo na dito, nakikita ko siya. Kaya dito ako nakaharap.
1: Pag nakikringe ka, paano mo pinapanood yung ano mo, movie mo?
0: Siguro pag kunyari may alam ako, kasi self-aware naman ako, kunyari pag hindi ko na-fulfill yung gusto kong eksena. Pag nakulangan ako, dun papanoorin ko siya. So sabi ko, okay, next time ganito gagawin ko. Parang nagsisnow po dito again.
1: Nasa ano na kami, Korea.
0: Korea.
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo.
1: So ganun. Hindi siya makafocus.
0: Ha, ayan, okay.
1: So ang galing, no? Pero... yun lang pala yun. Parang nanonood ka lang ng movies, tapos from there, dun mo inaaral yung pag-arte mo.
0: So, kunyari, ang ginagawa ko kasing technique dyan, ayan, malalaman yun na, charo. Yung cheat code ko dyan, lagi nagtatanong ako sa director ng kung may kaparehas na film tong parang ganitong movie na gagawin namin.
1: Ah, okay. Tapos oy, dun matalino,
0: ako,
1: ah.
0: Dun ako naglilin.
1: Oo.
0: So, kunyari, pag nabasa ko na yung script, tatanungin ko muna yung director na, direct, meron po bang ano to, parang may reference na pwede ka akong makuha. Para may idea ako kung paano tatakbo yung story, na kagaya. Kahit hindi naman masyadong kagaya na kagaya, pero nandun pa din yung ano, yung story ng movie. Ganun ako, ate.
1: Ang galing. At least meron ka na nga, oo, makikita mo na, ay, ito pala dapat, ganito dapat.
0: Oo, ganun siya.
1: Okay, ang galing, no? So, about naman sa love life mo. Naku. Meron ka meron ka bang love life?
0: Wala akong love life.
1: Kasi parang simula nung malaman ni Katropang Itcha Boy Arky na mag-guest ka dito, parang mga 2 days niya nang tinatanong kung may boyfriend ka ba.
0: So, nandito ako.
1: Hindi mo ba tinanong diretsa. So, may boyfriend ka ba?
0: Wala po akong boyfriend.
1: Pero nagka-boyfriend ka na.
0: Nagka-boyfriend.
1: Ilan, gano'ng katagal na?
0: Kailan pa ba yun? 2024 pa.
1: 2024?
0: Ah,
1: matagal na.
0: Matagal na.
1: So, bakit hindi nag-work?
0: Siguro, na-outgrow na lang talaga yung isa't isa. Kasi parang, hindi rin talaga, pag hindi talaga kayo para sa isa't isa, hindi talaga eh.
1: Hmm. Pero bata ka pa kasi, 20. Oo, ilan taon yung ex-boyfriend mo?
0: Ay, mas matanda yun sa akin.
1: Ilan taon?
0: Binash.
1: Pa ilan taon siya?
0: Hindi ko na alam ate, parang mga nasa ano din siya eh.
1: 30 ba?
0: Hindi naman. Ay, grabe. Nasa 23.
1: Eh, grabe ka sa mga 30-ahin
0: ah. Ala, hindi. Hello po sa mga ano, katropang 30-ahin dyan.
1: Sa mga tita mo.
0: Sa mga tita ko.
1: Nakakatabi mo lang ngayon.
0: Ala, grabe naman hindi.
1: Ah, so, ganun pala. So, mayroon kang, para mas matanda siya sa'yo ng konti. Tapos parang di na nag-work.
0: Oo. Oh, mm. Kasi parang magkaiba talaga kami. Hindi kami nag-meet halfway talaga.
1: So, ano bang tipo mo sa lalaki?
0: Gusto ko matangkad.
1: Matangkad? Mm-hmm. Gano'ng katangkad?
0: Mga ano? Mga... Siguro yung matangkad naman sa akin ng konti. Kasi...
1: Six-footer ba?
0: Ayun, mga gano'n.
1: Ay nako, katrapang ito ba yung Arky 5 inches na heels? Mag-start ka na magsuot. So, tangkad, macho, gano'n. Ano
0: hindi naman, okay lang din pag may belt. Pero okay lang din kung wala naman. Mm. Wala naman sa any.
1: Tapos,
0: siguro, mas ano sa kilay. Gusto ko makapal kilay.
1: Ah, makapal yung kilay.
0: Oo, kasi makapal yung kilay yan. Ayun, tapos, sa features naman ng face, siguro, kahit ano din, hindi ako mapili.
1: Talaga?
0: Oo.
1: Paano hindi mapili? Anong gusto mong itsura?
0: Ano ako eh,
1: mukhang tao lang.
0: Oo, mukhang tao. Charot.
1: No? Ayun, sa mga manliligaw sa kanya, alam niyo na.
0: Basta mukhang tao kayo, okay
1: na sa basta may mata, ilong, bibig. Okay na yon.
0: Kasi baka mamaya, yung mga sa mga, ano po dyan, charot.
1: So, gano'n?
0: Mga ano, mga itsurang daw ni Pangilinan niya, mga Joseph Marco, my God! Hello po.
1: Ang pogi naman. Sabi, mukhang tao lang, pero mga pogi.
0: Pogi talaga sila. Ayun, yung mga ganyang mga tipo na ano. Mga
1: pero lang, ngayon,
0: very manly pala.
1: Very manly. Pero ngayon, ready ka naman for a relationship?
0: Siguro ngayon hindi. Mm. Kasi more on focus talaga ako sa career ngayon ate. Mm. Tsaka, very busy. Madami talagang ginagawa.
1: Mm. Mm. So, di kaya pagsabayan.
0: Hindi kaya.
1: Nagsuschool ka pa ba?
0: Hindi, nag-stop ako.
1: Nag-stop ka. Anong course yung kinuha mo?
0: Nursing.
1: So, bakit nursing?
0: Siyempre, parang nasa utak ko na din na love for science. Kasi mahilig din ako sa mga science.
1: Ay, talaga?
0: Mga ganyan. Mm-mm.
1: Siguro mahilig ka magbasa ng books?
0: Mahilig ako magbasa talaga.
1: Lalo siguro na yung mga ang tali-talino mo siguro. Kasi mahilig ka science.
0: Siguro lang.
1: Siguro na lang.
0: Ayun, so, mahilig ako sa science ate. So, might as well, parang tinry ko pag-nursing kung ano naman. Nagustuhan ko naman siya. Ayan.
1: So, nursing yung kinuha mo. Pero balak mo pa naman siya ituloy.
0: Mm-mm. Of course.
1: After ng iyong acting career.
0: Ayun, after ng acting career ko.
1: Pero, di ba, VMX ka, may balak ka ba na tumawid sa Wholesome?
0: Ayan, one in a million question yan pag sa mga VMX artist. So, ako talaga, nag-start ako ng as VMX na sa utak ko na tumawid. Mm-hmm. Talaga, sabi ko, okay, ganito, gagawin ko muna to para mag-make ng name. Mm-hmm. Kasi for, ano lang to, para, kumbaga, mag-start up lang sa acting career. Pero, nung na-enjoy ko na siya, tapos madami na ako nakikilala mga tao, tapos, ayun, very professional, yung mga nakasama kong tao, na napapamahal na din ako dun sa craft, tsaka dun sa work na ginagawa ko, kasi, mababait lahat ng tao sa Viva eh. Wala, Viva Max.
1: So, ganun.
0: Ayun. So, meron naman ako, ate, na parang nasiisip ko siya. So, kumbaga, nakaplano talaga siya sa akin. Sa timeline ko.
1: So, paano mo hinahandle? Siyempre, di ba, as Viva VMX artist, di ba, ang daming mga, di ba, mga bastos na mga nagko-comment sa social media mo. Ang daming sinasabi ng mga tao. Paano mo hinahandle yung mga ganun?
0: So, sa akin kasi, hindi ako nagbabasa. Hindi ako nagbabasa ng comment. So, pag may mga compliments ganun, sinesend lang sa akin. Kunyari, yung mga kaibigan ko, nababasa nila yun. Yung mga mga magaganda yung feedback, sila nagbabasa para sa akin.
1: Talaga? Ganun?
0: Pero hindi ako nagbabasa talaga.
1: Hindi mo binabasa? Paano parang, yung sa mga message request, hindi ka rin tumitingin?
0: Hindi, hindi. Mm-hmm. Hindi. Hindi ako masyado, parang more on sa email ako.
1: Mm-hmm.
0: Doon. O kaya, sa email din, hindi ako masyado sumasagot.
1: Ba't iniiwasan mo magbasa? Ayaw mo nang...
0: Ayaw ko nang parang may iniisip ako ate, alam mo yun. Parang protect your peace, protect your mind.
1: So sa tingin mo, pag nakakita ka ng ganun, talaga makaka-apekto siya sa mental health?
0: Sa akin parang hindi naman. Pero as long as parang pwede ko naman siyang iwasan na lang.
1: Mm.
0: Alam mo yun, hindi ko talaga siya binabasa. Mm. Para hindi lang ako mainis, ganun. Charot.
1: So meron kayo
0: nakaka-bad trip ha guys.
1: So meron ka bang gustong i-share sa mga katropa natin na nakakaranas ng ganun, ng bashing online?
0: Ayan, ang masasabi ko lang sa inyo guys, kasi syempre sa world ng talagang showbiz, kaya sa public ano, na social media, lagi kayong syempre mag-iingat pa rin naman kasi sa ano, sa mga pinapost, of course. Be mindful kasi hindi nyo rin alam kung ano yung nararamdaman nung sasabihan nyo. Diba? So hindi ano lang yan eh, talagang kapaan lang talaga yan ng ano, parang ano ba tawag dito nang sasabihin nyo dun sa gusto nyong komenta na tao. Tsaka tibayan yung loob sa mga nababash.
1: Oo, sa mga maraming sabi-sabi.
0: Oo, maraming sabi-sabi. Diba? Sa ano, sa mga tao, sa mga ginagawa ng tao. Kung yun talaga yung gusto nilang parang i-post or parang i-flex dun sa ano, sa account nila, hayaan nyo lang kasi account nila yan. So,
1: let diba? People enjoy things.
0: Oo, let people enjoy things. Tapos, let them be. Huwag kayong mangingilam. Kasi, account nila yan. May account ka, diba?
1: nagalit. So, katropang Rinoa, meron tayong ano dito, X or check. So, meron tayong 60 seconds para sagutin mo ang 10 questions. Ready ka ba?
0: Ready.
1: Katropang HMI RK, ready na ba? Yung timer. Okay. Love o career?
0: Career.
1: Sino ang last na nagpakilig sa'yo sa chat?
0: Last na pakilig? Mami ko.
1: Mahal mo or mahal ka? Safe ha? Baby ha?
0: Hindi, legit.
1: So, mahal mo or mahal ka?
0: Mahal ko. Yearner ako eh.
1: Laman ng isip mo ngayon?
0: Ano ate, sorry.
1: Laman ng isip mo ngayon?
0: Pagkain.
1: Same. Laman ng puso mo ngayon?
0: Career.
1: Kung bibigyan ka ng superpower, ano ang pipiliin mo?
0: Invisible. Gusto kong maging invisible.
1: Kung may love song ka ngayon, ano naman ang title?
0: Oh my God, wala. Hindi ako in love eh. Ano ba? Magbibigay nila para sa akin.
1: Para sa akin. Ano ang dream date mo?
0: Very ano, very subtle date lang. Yung parang, alam mo, kakain lang sa ano, kwek-kwekan. Yung mga gusto ko kasi,
1: ay,
0: yung mga ganun. Oo, gusto ko lang yung mga street food.
1: Simple lang.
0: Mm-mm.
1: Ay, katropa yung super Arky, mag-ready ka 20 pesos. Masaya na siya doon. Meron bang celebrity ang nangharot sa'yo?
0: Oh my God! Meron.
1: Ay, may clue ba?
0: Masaya na buhay niya, bahala na siya.
1: Basta meron. Pero for so, sure, meron. Madami, no?
0: Madami.
1: At ang last question natin ay, masarap ka ba, ex or check?
0: Check, syempre. Check na check yan. Kaya, panoorin niyo yung mga movies ko sa VLX,
1: ayan.
0: Guys.
1: Ay, meron siyang palabas. Ay, anong title ng yung movie?
0: Kesong Puti.
1: Ayan, mapapanood natin mamaya. Ayan, katropang Rinoa, pwede mo silang imbitahan kung saan ka nila pwedeng panoorin, i-follow, at mag-subscribe.
0: Ayan, hello, mga katropa. You can follow me on my social media accounts, Rinoa Halili, sa Facebook. And sa IG naman, at P. Rinoa, may X yun sa dulo. Walang space. And sa TikTok, Rinoa Halili din. Ayun. And watch nyo na yung mga latest movie ko sa VMX. And yung mga dati kong movies, pwede nyong i-binge watch yan tuloy-tuloy hanggang sa pinakauna, hanggang sa huli.
1: Alam mo mga title?
0: Ayan. Nasa VMX app, available na mapanood ang Kirot, Maninilip, Paalam, Salamat, Sorority, Salikmata, oh my God, ano pang kakapatayak sa mga director ko? Wait lang.
1: Ang dami!
0: Ano pa ba? Oh my God, what is amazing? Quezon Puti, tsaka, ano pa ba yung isa? May upcoming pa guys, so be sure to watch it.
1: Follow nyo na lang siya sa kanyang follow social na lang media ako. Para, di ba, updated kayo. Yes. Ayan, marami salamat ka, tropong yung Noah. At mamaya mapapanood natin ang trailer ng Quezon Puti.
0: Yay! Ayan.
1: Thank you so much. Nag-enjoy
0: ako. Ako rin nag-enjoy din po ako.
1: Ayan mga katropa, tumutok lang kayo dito at magbabalik pa ako dito lang sa XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
2: XFM Mega Manila. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Mrs. Magdalena, antarang taladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis
2: sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil,
2: Salzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malin, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Salzone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Salzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Salzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa mga butika.
5: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
6: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: Klaro tayo, mabahay pahayan.
8: Sabi na nga ba eh, pa-virgin ka lang, nangungupahan ka pa sa akin.
9: Quezon puti! Quezon puti, 124!
10: Huwagin
8: ko naman, di ba?
10: Tato ka! Sir! Si Bobo!
11: Salamat. Hindi dahil sa'yo, baka kung ano na nangyari sa akin.
12: Masarap ka, Lena. Sigurado ako, pag natikman ka ng mga tao, maa-addict sila sa'yo.
11: Kanina ko pa gustong patikim sa'yo yung Quezon puti.
8: Mag-ingat ka lang, Lena. Hindi mo kilala yung pinagkakatiwalaan mo.

0: May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Motorista patay matapos sumalpok sa kongkretong pader sa Katmon, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Report. Dead on the spot ang isang lalaking motorista matapos maaksidente sa National Highway sa Barangay Panalipan, Katmon, Cebu noong madaling araw ng Mayo 4 kahapon. Kinilala ang biktima na si Elvin Mansuito Sanchez, 29 anyos, residente ng Barangay Tabok, Look, Danao City, Cebu. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, ang minamanihong motorsiklo ng biktima ay umano'y nag-overshoot sa kalsada, sumagsad sa kanal sa gilid ng highway at bumaga sa konkretong pader. Agad siyang isinugod sa ospitala para sa medikal na atensyon, ngunit idiniklara itong dead on arrival ng attending physician dahil sa tinamong matinding sugat, particular na sa ulo. Patuloy pang investigasyon ng Katmon Municipal Police Station upang matukoy kung lasing o nakatulog ba ang biktima habang nagmamaniho. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Sumayin niyo ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang mga balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. 99.5 XFM FM sa Mega Manila.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawnshop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
0: ML Year, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: Sex Rated sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.
1: Hello mga katropa! Nagbabalik ako ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, sa jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated. At mga katropa, meron pa rin nagbabalik, di ba? Nito pa rin si katropang Rinoa. Ayan. Kasi baka masepangs daw si katropang Ichiboy Arky. kaya bumalik siya, di ba? Nagstay pa siya. Ayan. Yes. So, katropang Rinoa, grabe na panood namin yung trailer ng pelikula mo, no? Nakakaloka. So, about saan yung kwento nun? Nung Quezong Puti?
2: Ayun. From the title itself, Quezong Puti, nagbebenta kami ng mga keso.
1: Ah, keso. So, yun yung ano ginagawa nyo? Doon nagbebenta kayo ng keso?
2: Bebenta kami keso. Ako kasi, parang, ano ba yun? Parang binitrain namin dito si Lena, which is si Ate Apple Celso. Tapos, boyfriend ko kasi dito. Ako yung original na girlfriend dito ni Van, which is si Manny. Tapos, ang sabi ko kay Manny dito, what if patulan niya si Lena para makuha kami ng recipe ng quezong puti niya. Kasi malakas yung benta ng quezong puti niya dito eh.
1: Ah, so parang ginamit si Deduce para si so yung pala yung story niya ni quezong. Ano ka dito, bida?
2: Ano ako dito, antagonista ko dito eh. Maldita eh.
1: Maldita? O maldita nga, nakita ko nga yung ano mo, lipstick eh, pulang-pula.
2: Sobrang pulang-pula ng lipstick ko dito, guys.
1: So, yun pala. Pero, ano bang character? Anong character ng role mo dito? Parang, anong klaseng, ano ba siya? Klaseng tao, ganun.
2: Si Shena is OFW siya, na nanggaling sa Hong Kong. Tapos, nag-decide siya bumalik dito. Tapos, ang pinursu niya, ang work na pinursu niya is parang nagiging babaeng bayarin na lang siya. Ganun.
1: Ah, okay.
2: Kasi parang hindi yata nag-work yung sa Hong Kong eh. Parang ganun yung nangyari kaya siya umuwi dito. Tapos, sinakaw niya yung recipe ni Lena. Saka siya nagbenta ng quezong puti din. Yung naging competitor pa.
1: So, babaeng naging parang babaeng bayarin.
2: Oo, babaeng bayarin.
1: Ikaw ba katropang Rinoa? Halimbawa, darating ka sa punto ng buhay mo na talagang mawawala na kayo talaga. As in, wala nang pera, wala nang way para maka-earn ka ng money and kailangan mag-survive, kailangan ma-help mo yung family mo. Tapos yun na lang yung tanging job offer na natitira para sa'yo. I-go mo ba siya?
2: Siguro, hindi talaga. Kasi nandun pa rin ako sa point na syempre may takot ako sa Diyos. And of course, iniisip ko pa rin syempre yung kapakanan ko, yung safety ko. Kasi pag kunyari dumating na sa point na may offer yung sarili ko, which is hindi naman mangyayari yun, of course.
1: Ano lang to scenario?
2: Yeah, scenario. Hindi pa rin talaga. Nandun pa rin, mananaig pa rin sa akin yung mga pangaral ng mga magulang ko sa akin.
1: Pero no shame naman. No shame naman sa mga tao na ganun yung hustle. Yes, diba? Iba-iba naman kasi tayo ng way kung paano tayo makakasurvive sa araw-araw.
2: Sinasabi nila lagi, parang sex worker is also a worker. So, respetuhan lang po ng hustle.
1: So, ganun. Nilang talaga para sa iyo,
2: hindi para sa akin.
1: So, ayun. Pero meron bang ugali yung character mo doon na medyo malapit sa iyo? Parang gano'n.
2: Maldita.
1: Parang nakaka-relate ka. Ah, maldita ka ba?
2: Hindi naman ako maldita. Depende sa mga kasalamuha ko. Kunyari, kung ginawan mo ako ng hindi ko gusto, ayun, magmamaldita talaga ako. Pero pag yung okay-okay naman, hindi naman ako maldita. Mukha lang. Hindi.
1: Hindi, pero very maamo nga yung mukha mo. Pero dumating ba sa time na parang nag-work ka, tapos meron kang nakatrabaho na talagang may attitude ka na?
2: Wala naman. Kasi parang yun nga, baby girl ako sa set, tapos andal-dal ko pa talaga. Sila na yung napapagod sa akin eh.
1: Sobrang
2: kasi ang dami ko nang nadadaldal. Parang, ayun, madaldal talaga. Wala na ako na work na nag-attitude.
1: Na nag-attitude sa'yo. Pero okay naman yung ganyan. So, ilang araw niyong shinoot itong film na Quezong Puti?
2: Ito, shinoot namin to, siguro, mga 3 days, mga ganun.
1: Tatlong araw lang? Oo. Para sa isang buong film?
2: Mm-mm.
1: So, ilang oras tong film?
2: Depende na to? Kasi siya sa ano eh, sa parang mga ano ng, alam mo na.
1: Pero ilang oras yung movie?
2: Isang oras.
1: Isang oras? Tapos 3 days lang siyang, ano, shinoot, tatlong araw lang?
2: Oo, parang more on. Pero parang ano pa siya eh, tawag dito, parang may isang araw pa siya na palugit pa. Kasi para syempre dun sa mga kailangan pang masingit na ano. Syempre wala lang ako dun, so baka sila yun.
1: So mga eksena pa.
2: Oo, okay. Mga eksena
1: so, parang
2: pa.
1: Parang 4 na araw, nakabuo na agad ng isang buong film. Di ba mahirap? Kasi mabilisan eh. So mabilis ka rin magpalit ng mga emotions, ng ano, ganon.
2: Ako kasi ano ako eh, parang easy sa akin na mag-adapt sa mga nangyayari. So, pag kailangan mabilisan, pag kailangan ganito, chill lang. Na ano ko naman siya, nakukuha ko naman agad yung timbre sa akin. Pero sa akin, wala pang problema. Parang ano lang, chill lang din ako.
1: So, chill ka lang mag-work?
2: Oo, chill lang ako. Lang basta na-enjoy ko lang siya. Ganun.
1: Yeah. So, showing na to, no? Yung Quezon.
2: Oo, showing na siya. Available na siya, guys, sa VMX app. Be sure to watch it. And magugulat kayo kung anong mga plot twist ang mga nangyayari dyan sa movie na yan.
1: At saka mag-subscribe kayo.
2: Mag-subscribe kayo. No to illegal streaming.
1: Ayun, daming ganyan. No,
2: daming namimirata.
1: Parang minibenta nila sa Telegram.
2: Oo, yun. Yan, mga nagsasabi sa akin na, napanood kita. Tinatanong ko muna kung saan nyo ako napanood eh. Sa VMX app ba o sa Telegram?
1: Bukod sa acting, meron ka pa bang ibang talent na ginagawa?
2: Oh my God. Baka mamaya pagsampulin ako na yung Ate Days.
1: May laki tayo pa sample.
2: Oo, sample bigla. Pag kailangan sumayaw, sumasayaw naman. Sumasayaw. Pag kailangan naman kumanta, kumakanta din
1: talaga?
2: Ako.
1: Kaya mo kumanta?
2: Hindi po ngayong live at baka mamaya magsara po kayo ng mga...
1: Nagdingding yung mata pa yun. Sabi mo kumakanta eh. Baka pwede.
2: Baka magsara po kayo ng radyo nyo bigla.
1: So,
2: wag na lang.
1: Ano mga genre mo sa music? Ano mga kinakanta mo?
2: Ano lang ako eh, more on nasa parang mga soul music yun, mga ganun. Mga kaya lang ng boses ko kasi mababa lang ng boses ko, hindi naman tinis.
1: So, babatiin muna pala namin si, baka makalimutan.
2: Oo, baka makalimutan na.
1: Ayan si, katropang Joanna Liwa.
2: Yan.
1: Si Madam.
2: Yan, si Madam. Si Madam Joanna Marie Liwa. Shout out sa'yo. Mag-ingat ka mag-drive dyan, mami. See you tomorrow. Ay, oo nga pala.
1: Ano?
2: May, ayan, ipa-plug ko lang po yung show namin for tomorrow. Yan, kasama ko po si Ate Angel Ariel, si Ate Zia, si Ate Ataska, tsaka ako po syempre. Mapapanood niyo po kami live na live sa Viva Cafe. Mag-start po ang show ng 9 p.m. Ayan. See you guys 9 p.m.
1: So, anong gagawin mo doon?
2: Sasayaw.
1: Sasayaw ka? Sasayaw ka talaga?
2: Ayoko na po. Charot.
1: Pero sumasayaw ka talaga. Sexy dance.
2: Ayan, pag mga ano, yun nga po, yung katulad na sinabi ko, pag
1: kailangan.
2: Kailangan. Sayaw ako.
1: So, kasama mo dyan si Zia Zamora.
2: Oo, Zia Zamora. Si Ate Angel Ariel, si Ate Ataska.
1: Ayan. Bukas yan mga katropa ng 9 p.m. sa Viva Cafe.
2: Yes.
1: Ayan. Pupunta kami dyan. Pupunta yun.
2: Pumunta.
1: Nagdala akong banner. Ayun, katropang Rinoa. Grabe, nag-enjoy kami nakasama ka. At, thank you so much sa pagpapa-unlock dito sa XFM. Thank
2: Maraming
1: you.
2: Salamat po. And kay Ate Erica. Ang ganda niya, guys.
1: Thank you so much.
2: Thank you po.
1: Ayan mga katropa, tumutok lang kayo dito at magbabalik pa ko ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Papa.

0: At pumutihan po sa Salton Gold Coffee Mix dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
1: Salton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Ito ang XFM. XFM 99.5. X-Rated sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.
3: Hello mga katropa! Nagbabalik ako ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated. Ayan mga katropa, alam nyo nag-enjoy talaga ako. Itong mga nakarang araw ay palagi tayong may bisita dito sa X-Rated. At alam nyo naman, bilang chismosa talaga tayo, di ba? Tuwang-tuwa ako na meron tayong nakakatsikahan dito. At mga katropa, bukas ay meron ulit tayong ang tanong. Ayan, kung gusto nyong manalo ng Suntone Products at XFM T-shirt, abangan nyo ang ating ang tanong. Bukas na yan. At mga katropa, sorry, hindi tayo umabot sa oras kaya wala tayong kwentong pag-ibig ngayong araw. Pero bukas mga katropa, ay meron pa rin tayong kakaibang kwento ng pag-ibig at magbibigay pa rin tayo ng mga payo dito sa ating mga letter sender. At ayan mga katropa, dalawang oras na naman ang kwentuhan, tawanan at samahan ng lumipas. Ako po si katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila, na nagpapasalamat sa lahat ng nakinig at tumutok mula alauna imedya hanggang alas tres imedya ng hapon. Sana kahit papano ay nakapagbigay ako ng ngiti, kwento at konting inspirasyon sa inyo ngayong araw. Kung meron kayo gusto i-share na kwento ng buhay, pag-ibig o kahit chismis lang yan, kahit ano ay pwede nyong i-share dito sa X-Rated. Dahil dito lahat ng boses ay may espasyo. Sabi nga nila, mas gumagaan ang bigat ng puso kapag may nakikinig. Pwede nyo yung i-share sa aking social media accounts. Hanapin nyo lang ang aking Facebook page na Erica Balagtas, ang aking Instagram na erica.balagtas at ang aking TikTok na erica_balagtas. At mga katropa, ang ating programang X-Rated ay hatid sa inyo ng Suntone Plus Herbal Capsule. Alam nyo mga katropa, ito talaga ang herbal capsule na perfect kasama sa araw-araw kasi mapapasabi ka na nasa iyo na ang lahat. Dahil ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Ayan, Suntone Plus Herbal Capsule. At mga katropa, dapat sabayan din natin yan ang pag-inom ng Suntone Vitamin C. Ayan, itong ating Suntone Vitamin C ay vitamin C na puno sa energy. Dahil ito ay gawa sa Suntone Plus at Suntone Gold, palakasin ang immune system, labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Suntone Vitamin C na ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Suntone. At mga katropa, mabibili yan sa Mercury Drug, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstore at sa ating Yes to Health Clinics nationwide. At dahil nationwide tayo, meron tayo Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, meron din tayo dyan sa Mati City, ang ating Mati City branch. Ang address natin dyan ay A Square Building, Quezon Street, Central Poblacion, Mati City. Ang ating contact number ay 0977-255-6925. Ayan, hanggang sa muli mga katropa, sama-sama ulit tayo bukas dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Stay safe, stay happy, at tandaan na si katropang Erica Balagtas, laging handang makinig at magmahal sa ere. Ayan, tumutok lang kayo dito para updated pa rin kayo sa mga kaganapan. At kung gusto nyo na mag-relax, chill-chill lang, makinig ng mga magagandang music, dito lang yan sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!

0: XXFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Sister
2: Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Sanfo Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanfo Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanfo Gold Coffee Mix dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanfo Gold Coffee na.
3: Sanfo Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Solve ba sa tugstugan ka, tropa? Tutok lang at marami pang kasunod. Dito sa 99.5 XFM.

0: maiinit na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon, ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng lokal na pamahalaan na tiyakin ang tuloy-tuloy at maayos na biyahe ng mga lehitimong fuel tankers sa kanilang nasasakupan. Ayon sa DILG, dapat munang ma-exempt ang mga tanker na may kargang langis mula sa ipinapatupad na truck ban at iba't ibang traffic scheme. Layunin nito na hindi maantala ang transportasyon ng supply ng langis, lalo na sa gitna ng nagpapatuloy na pandaigdigang krisis sa langis. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
2: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
0: ML Year, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa, excited!

0: FM. Exciting! Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfoam Plus Gold. Sunfoam Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfoam Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfoam Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfoam Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Sunfoam Plus Gold. Yeah!
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Delphine.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: 99.5 XFM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming maraming salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang galang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyo
1: magaan.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kapi na ang hinahanap ko. Antioxidant na. Anti-aging pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na. Lalakas.
3: Gaganda ka pa.
5: Habili sa mga butika.
6: Playing only the best and best music. 99.5 XFM.

0: Act one is over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd.
1: May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon. Ngayon.
2: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Itinaas sa Blue Alert status ang Operation Center ng NDRRMC para sa 2026 Asian Summit. Epektibo ito mula alas 8 ng umaga ngayong araw hanggang alas 8 ng umaga sa Mayo 11. Inatasan ang mga kinatawan ng AFP, BFP, PCG at PNP na mag-duty para sa mas matibay na koordinasyon. Samantala, lahat ng RDRRMOC ay nakatanggap ng direktiba na mag-monitor at mag-ulat ng mga insidente kaugnay ng summit. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
1: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin, hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
1: M. Louis Lear, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Mga katropa, excited!

0: FM. Exciting!
1: Sa panahong ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Pitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, amparaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Mabibili, sublet na malapit butika sa inyong lugar.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
5: So far,
4: hindi ako nagkasakit this year.
5: Thank God,
4: thanks to Sansom Vitamin C.
5: Kasi
6: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sansom Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Sansom Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Sansom Plus Coffee Mix.
7: Sansom Plus Coffee Mix. Kape na, gawin pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
11: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
10: D3. Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Sansom Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sansom Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Sansom Plus Herbal Soap. Gamit na! Sansom Plus Herbal Soap.
0: Mega Manila's hottest, hottest, hottest.

Walang pating na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: FM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain.
5: Fast and safe.
4: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag 7 Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: 7 Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: 7 Plus Herbal Oil.
3: 7 Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may 7 Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay, at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
3: Playing only the best and best music. 99.5 XFM.

0: Kids.
1: May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon, ngayon.
2: Mga katropa, narito na ang balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Binuksan na ng COMELEC ang filing ng Certificates of Candidacy para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Tatagal ito hanggang May 7. Kasabay nito ang pagsusumite ng listahan ng nominees, logo ng mga partido at larawan ng mga kandidato. Sa May 8, magsisimula ang petisyon para sa accreditation ng mga regional parties. Nakatakda ang halalan sa September 14. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
1: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: Mga katropa, X

0: FM. Exciting! Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mambibili sa mga butika. Madaling kapitan ng ubo, sipon, tragaso dahil sa pagpapagod ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Sanzone Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sanzone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sanzone Plus Coffee Mix.
1: Sanzone Plus Coffee Mix. May gabi ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3. Try nyo!
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking digasin.
4: Sanzone Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis, Sanzone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production, runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
6: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Mega Manila's hottest FM radio.

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: 5XFM. Exciting! Kapag lumindol at ikaw ay nasa loob ng bahay o gusali, ang unang gagawin ay duck, cover and hold. Lumayo sa mga bintana, cabinet at mga bagay na maaaring may mahulog. Kung nasa labas, pumunta sa maluwag na lugar na malayo sa mga puno, poste at pader. Kung nasa loob ng gumagalaw na sasakyan, huwag dumaan sa tulay o overpass. Kapag huminto na ang pagyanig, lumabas sa pinakamabilis at ligtas na daan. Maging alerto sa mga aftershock o mga kasunod na pagyanig. Manatiling may alam, makinig sa mga balita mula sa kinauukulan. Suriin ang iyong sarili, pamilya at iba pa kung may sugat o injuries. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Maging handa sa anumang sakuna. Isang paalala mula sa inyong katropa. XFM 99.5 Mega Manila.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Sister
3: Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga
6: butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Mga tips upang maiwasan ang Nipah virus. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng madalas. Iwasang kainin ang mga prutas tulad ng mansanas o datiles na may kagat ng panike o nakitang nahulog sa lupa. Hugasan at balatan ng maigi ang mga prutas bago kainin. Iwasan ang pag-inom ng hilaw na katas ng date palm dahil maaaring kontaminado ito ng laway o ihi ng panike. Umiwas sa mga paniki o fruit bats at mga baboy na maaaring may sakit. Limitahan ang direktang kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng virus tulad ng lagnat, sakit ng ulo, ubo at hirap sa paghinga. Gumamit ng face mask lalo na kung ikaw ay nasa lugar na may napaulat na kaso o kung ikaw ay may sakit. Kung makaranas ng mga sintomas, magpatingin agad sa doktor. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at gluta tayo nito. Sobrang nakatipid ako.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Pabili sa mga butika.
6: Iba-ibang karanasan sa buhay at buhay pag-ibig. May nakaka-inspire, may nakaka-perspire, may nakaka-motivate, may nakaka-frustrate, may nakaka-in-love, may nakaka-in-love. Nakakaloka eh, no? Pag-usapan na yan at pagkwentuhan kasama ang inyong katropang Erica Malagtas sa programang X-Rated. Magkaliwanagan kung ano ang maganda at tamang diskarte sa life. X-Rated. X-Rated. Linggo hanggang Biyernes, alauna y medya hanggang alas tres y medya ng hapon, dito sa inyong katropa, 99.5 X-FM. Playing only the best music. 99.5 XFM.

0: May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mas pinaigting na presensya ng pulisya sa Eastern Samar matapos ang malakas na lindol. Katropa mo sa balita, Earl Saludar ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Report. Matapos tumama ang magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar kahapon, agad na nagpalakas ng seguridad ang presensya ng Philippine National Police o PNP sa lalawigan. Ipinakalat ng Police Regional Office 8 ang kanilang mga kauan upang magbigay ng tulong sa mga naapektuhan, tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at maparatili ang kaayusan sa mga komunidad. Layunin ng mas pinaigting na operasyon na masiguro ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng publiko at maiwasan ang anumang banta sa kapayapaan at kaayusan sa gitna ng kalalagyan. Katropa mo sa Quezon City, para sa kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
1: Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
3: Mga katropa, ang oras, alas 7.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng M. Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: Mga katropa,

0: 99.5 XFM. Exciting! Ang programang kasabay niyong gigising at bubulabog sa inyong morning.
1: Good morning!
0: Hatid ay good vibes. Magagandang balita mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, palengke at pati mga ganap sa kalye.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pakinggan ang mga impormasyon na kalabang magiging gabay niyo para harapin ang isang exciting na araw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasama ang inyong mga katropa, Dale Guzman at Jupiter Torres. Linggo hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
1: Exciting Pilipinas!
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santol Vitamin C. Ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santol Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santol. Mabibili sa mga butika.
0: Mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Sa linggong balita, anong halaga, anong tama, saan pupunta ang mga balita?
1: Express the News.
0: News in Parade. Mga balitang ilalagay sa tamang perspective.
1: Express the News.
0: Kasama ang inyong weekend katropa, Brian De Paz. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali hanggang alang 1 ng hapon. Dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. XFM.
3: Southern Plus Coffee Mix.
4: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Southern Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santo na maganda sa kalusugan.
3: Southern Plus Coffee Mix. Sabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Oh, miss na kita. Uy, babe! Kissing!
8: Laging bitin, ibalik ang bangsik! Ibalik ang alam ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa!
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, singbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Hindi ka maiiwan. Kaya't sumabay na sa pagharurot ng mga balita at impormasyon. Makibiyahin na sa XFM Express. Express Balita. Express Balita. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga. Dito sa XFM 99.5. Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. XFM.
10: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production, runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane, and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
11: Taga Manila's hottest FM radio.

Walang pating na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: XFM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, antaran talagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga
6: butika. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
8: Clear Skin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
2: Salzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Salzone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Salzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Salzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Iba-ibang karanasan sa buhay at buhay pag-ibig. May nakaka-inspire, may nakaka-perspire, may nakaka-motivate, may nakaka-frustrate, may nakaka-in-love, may nakaka-in-love. Nakakaloka eh, no? Pag-usapan na yan at pagkwentuhan kasama ang inyong katropang Erica Balagtas sa programang X-Rated. Magkaliwanagan kung ano ang maganda at tamang diskarte sa life. X-Rated. X-Rated. Linggo hanggang Biyernes, alauna imedya hanggang alas tres imedya ng hapon, dito sa inyong katropa. 99.5 X-FM.
6: Playing only the best, best music. 99.5 XFM. XFM.

0: Init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Operation Center ng NDRRMC, itinaas na sa Blue Alert status para sa 2026 Asian Summit. Katropa mo sa balita, Earl Saludar ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Report. Itinaas sa Blue Alert status ang Operation Centers ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa 2026 Asian Summit. Epektibo ang nasabing pagtataas ngayong araw ganap na alas 8 kaninang umaga at matatapos hanggang May 11 na kaparehong oras. Itataas ang mga kinatawan mula sa Armed Force of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Philippine National Police na mag-duty sa NDRRMC para patiyak ang matibay na coordination. Samantala, ang lahat naman ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Operations Center ay binigyan ng direktiba na i-monitor ang iulat ang lahat ng mga kaugnay na insidente sa nasabing aktibidad. Katropo mo sa Quezon City, para sa Tame sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
3: Mga katropa, ang oras ganap ng alas 8.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: Mga katropa, exciting!

0: XFM. XFM.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Sundown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sundown Plus at Sundown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Sundown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling pata.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga lalaki, iba't iba yan ang diskarte sa mga babae.
7: Merong matikas,
6: merong matinik,
7: merong mahusay,
6: at meron din ang mga lalaki na mapapasigaw pa na nagsabi. Dahil naka-turbo kasi.
8: Ang Turbo Dietary Supplement for Men ay mabibili sa mga butika malapit sa inyo.
9: Sentan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sentan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Sentan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Kabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga buki ka.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Clarice. Nagahanap talaga ako ng kape nang di ng pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Masarap na. May free collagen and glutathione.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
4: Pabili sa mga butika.
5: Mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Sa linggong balita, anong halaga, anong tama, saan pupunta ang mga balita? Express the News. News in Parade. Mga balitang ilalagay sa tamang perspective. Express the News. Kasama ang inyong weekend katropa, Brian De Paz. Tuwing linggo, alas 12 ng tanghali hanggang alang una ng hapon. Dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. XFM.
6: Mga tips upang maiwasan ang Nipah virus. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng madalas. Iwasang kainin ang mga prutas tulad ng mansanas o datiles na may kagat ng panike o nakitang nahulog sa lupa. Hugasan at balatan ng maigi ang mga prutas bago kainin. Iwasan ang pag-inom ng hilaw na katas ng date palm dahil maaaring kontaminado ito ng laway o ihi ng panike. Umiwas sa mga paniki o fruit bats at mga baboy na maaaring may sakit. Limitahan ang direktang kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng virus tulad ng lagnat, sakit ng ulo, ubo at hirap sa paghinga. Gumamit ng face mask, lalo na kung ikaw ay nasa lugar na may napaulat na kaso o kung ikaw ay may sakit. Kung makaranas ng mga sintomas, magpatingin agad sa doktor. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
7: One hit after another, and here's more on XFM.

0: XXFM. XFM.
1: Malakas ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May tagline na bioactive compound dialysin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santone Plus Coffee Mix, mumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa BCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Sanlinggong balita, anong halaga, anong tama, saan pupunta ang mga balita? Express the News. News in Parade, mga balitang ilalagay sa tamang perspective. Express the News. Kasama ang inyong weekend katropa, Brian De Paz. Tuwing linggo, alas 12 ng tanghali hanggang alang una ng hapon. Dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM. Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Paige. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Cestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cestapain lang ang mabisa.
4: Cestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Cestapain,
5: symptoms persist, all the doctor. Sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
3: Sanfo Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sanfo Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sanfo Gold Coffee Mix.
3: Sanfo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
1: lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika. Sanfo Gold Coffee Mix.
5: One hit after another, and here's more on XFM.

0: XFM. XFM.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Xanthone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at xanthone. Suwabi sa lalamunan.
2: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago!
5: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
4: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Xanthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Xanthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Xanthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili
4: sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Clair Skin Beauty Soap.

0: XFM. XFM.
1: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santong Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santong Plus Gold. Mambibig sa inyong mga suki butika.
0: Santong Plus Gold.
2: Ako si Mirla. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santong Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kung vitamin C, tandaan, Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago.
4: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawang laro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya guys.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Ang programang kasabay niyong gigising at bubulabog sa inyong morning.
7: Good morning!
0: Hatid ay good vibes. Magagandang balita mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, palengke at pati mga ganap sa kalye.
7: Exciting Pilipinas!
0: Pakinggan ang mga impormasyon na kalabang magiging gabay niyo para harapin ang isang exciting na araw.
7: Exciting Pilipinas!
0: Kasama ang inyong mga katropa, Deo de Guzman at Jupiter Torres. Linggo hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
7: Exciting Pilipinas!
0: Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhit.
4: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor. Pabili
4: sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalak raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant,
3: may collagen
4: at glutathione pa.
3: At sa nasa
4: kape-kape,
3: panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Gawa sa pinaghalong mangustin,
3: moringa,
4: spirulina,
3: garlic,
4: plus
3: collagen
4: and glutathione.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
3: lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mga tips upang maiwasan ang Nipah virus. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng madalas. Iwasang kainin ang mga prutas tulad ng mansanas o datiles na may kagat ng panike o nakitang nahulog sa lupa. Hugasan at balatan ng maigi ang mga prutas bago kainin. Iwasan ang pag-inom ng hilaw na katas ng date palm dahil maaaring kontaminado ito ng laway o ihi ng panike. Umiwas sa mga paniki o fruit bats at mga baboy na maaaring may sakit. Limitahan ang direktang kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng virus tulad ng lagnat, sakit ng ulo, ubo at hirap sa paghinga. Gumamit ng face mask, lalo na kung ikaw ay nasa lugar na may napaulat na kaso o kung ikaw ay may sakit. Kung makaranas ng mga sintomas, magpatingin agad sa doktor. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM. One hit after another, and here's more on XFM.

0: Now in Mega Manila.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Sansol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansol Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sansol Gold Coffee Mix, dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansol Gold Coffee na.
3: Sansol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: 5. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Selton Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Selton Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Selton Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Selton Plus Gold.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Gas.
2: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, and 7 years old.
3: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Sanson Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sanson Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
4: Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sanson Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Ang programang kasabay niyong gigising at bubulabog sa inyong morning.
11: Good morning!
10: Hatid ay good vibes. Magagandang balita mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, palengke at pati mga ganap sa kalye.
11: Exciting Pilipinas!
10: Pakinggan ang mga impormasyon na kalabang magiging gabay niyo para harapin ang isang exciting na araw.
11: Exciting Pilipinas!
10: Kasama ang inyong mga katropa, Deo Guzman at Jupiter Torres. Linggo hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
11: Exciting Pilipinas!
12: Ito ang XFM.

Gising na para sa exciting na pagsasama-sama. Balita, impormasyon, public service, health, wellness at kung ano-ano pa. Tutok na sa Exciting! Exciting Pilipinas! Pilipinas!

0: Ay!
1: Masyado ka naman nag-aapura.
0: Masyado nagmamadali eh.
1: Sino ba namipipindot dyan?
0: hindi ho, Biyernes. Hindi ho, Biyernes. Nanggugulat. Akala nyo Friday, ha? Hindi, Thursday ngayon. Ay!
1: May lakad.
0: Advance na naman. Good morning po, mga katropa. Narito na naman kami ay inyong mga kung ano-ano. Ako po si Deo de Guzman.
1: Ako po si Jupiter Torres.
0: At syempre ito ang Exciting Pilipinas. Live na live kami sa aming Facebook page and YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. At syempre sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, sa habahay at sa inyong mga talapindutan.
1: Sa sasakyan.
0: Kamusta na ho? Ay, meron akong isusumbong lang sa ano?
1: Saan?
0: Sa mga tagapakinig natin.
1: Ano yun?
0: Diyan sa may EDSA, pagkalagpas mo ng bahagya sa ano? Sa North Avenue Station ng MRT.
1: MRT?
0: MRT, North Avenue Station.
1: Sa dulo.
0: Ng, dulo, sa kabilang dulo. Oho. Meron doon mga napakadayang basura.
1: Oh.
0: Napakadayang basura. Yun yung truck na naman ng basura, na hindi mo malaman kung nakabukas ba yung likod, kung papaanong tumakbo yun, di ba? Na nagkandalaglag yung mga basura sa kanyang likuran at nagkalat doon sa kalsada. Ngayon, mga nakadikit ngayon sa, ano, sa pavement, doon sa kalsada, yung mga basura, yung mga plastic at kung ano-ano pa. Di ba? So, parang awa nyo na ho, yung mga truck ng basura. Huwag kayo, imbis na kayo po ay nagtatanggal ng kalat,
1: bigla nagkalat.
0: Kayo pa yung nagkakalat. Di ba? At marami ho kasi dyan, ano kasi, nasa mga basurero eh. Yung mga tao, anong ginagawa? Pag naka-plastic, alam mo yung meme na ibabato mong ganun, tapos kakalat, hindi na nila pupunutin lahat yun. Oo, hindi na nila. Kukunin lang nila konti. Basta mabawasan lang, pero hindi lahat. Pero hindi lahat, di ba? Eh, responsibilidad nyo ho, nalinisin yan. Di ba? Eh, hindi nila nililinis.
1: May mga ano, marami na ako nadaan ng ganyan. Dito sa may ano, pag naabot ako ng ano, alas 4, dito sa paglagpas mo ng kalayaan, alas 4, sabi mo dati, di ba, alas 4 lumalabas na yan. Paminsan, paglagpas mo ng MMDA, andun yung mga nagkakandahulog ng mga basura.
0: Diba? Hindi nila i-secure. At ito pa nangyayari, nakita mo yung basura, pag nakikita ko dyan, dumadaan. Ngayon, nandun doon sa may ano, sa likod, paakit ng palengke. Yung basura, yung truck ng basura, daing plastic sa gilid yan. Ang daming nakasabit. Kasi ang ginagawa nila, sinusort na nila yung basura bago nila, kasi may compactor yun eh.
1: Yung mga bentable.
0: Oo, tama. Yung mga bentable, yung mga recyclable. Dapat yan ginagawa, dun sa dump site, kung saan nila itinatapon, hindi dun sa kalsada, kasi natatagalan sila at kinakalat nila, na kumakalat ho eh. Kumakalat yung basura na dapat na direkta nila itinatapon na. Ako naman.
1: Saka nagmamadali yan sila.
0: Oo,
1: so yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari. Pag may nahulog na something, ay, bahala ka na dyan. Basta.
0: Basta dumaan ako.
1: Basta yung lalagyan ng basura, wala ng basura.
0: Oo, yun na yun. Tsaka dito lang sa atin na mangingimi ka na bumili ng magandang basurahan.
1: Kat na nakawin eh.
0: O kunin eh. Diba? Hindi.
1: Mapupunta sa junk shop.
0: Tama. Oo. Hindi kasi tingnan mo, iniisip kong bumili o gumawa, magpagawa ng basurahan na bakal na nasa labas ng bahay namin na matatanggal mo yung ano, di ba? Merong matatanggal mo yung isang part doon para maitapon tapos ibabalik. Nagdadalawang isip ako. Kasi isang gabi lang yun sigurado. Bakal na lang yun. Frame na lang yun.
1: O di kaya
0: yung buo, wala.
1: Hindi ka pa nakapagtatapon, puno na.
0: Puno na. Kasi yung ibang mga kapitbahay mo, na hindi naman nila basurahan, itatapo nila doon.
1: Uy, opportunity. Oh. Ah. Malayo yung bit. Lalo kung medyo malayo yung sa ibang subdivision, di ba? Bibit-bitin mo muna, palagay dun sa cart eh.
0: Oo. Tapos dito sa atin, nakalagay, bawal magtapon dito. Nandun lahat ng basura. Di ba? Nandun.
1: Lahat yun, lahat na bawal. Bawal magsigarilyo, nandyan lahat, nagtitipon-tipon. Bawal tumambay dito, doon nakatambay lahat.
0: Di ba?
1: No parking, nakahilera sila lahat.
0: Di ba? Meron ba nakalagay doon sa camera?
1: Meron.
0: Bawal magnakaw dito.
1: Ay, hindi bawal doon.
0: Ano, hindi ba? Ay, sorry. Mali.
1: Hindi bawal.
0: Di ba?
1: Mag-ingat sa pagnanakaw. Hindi mag-ingat sa magnanakaw. Mag-ingat sa pagnanakaw.
0: Baliktad, ang galing-galing. Para di halata at para di mahuli.
1: Natawa ko kay ano na naman, si Barzaga, humiri na naman. Welcome to the Crocodile Farm.
0: Oh, no. I'm back. Ano sabi niya? I'm back or we're back? Welcome to the Crocodile Farm. Tawa ko ng tawa. Napakagaling. Tapos merong privilege. I wasn't able to read nor listen yung privilege speech nitong si Congressman Leviste.
1: Mm.
0: Pero apparently, pinatatanggal na yung congressman.
1: Susunod ka na.
0: Pinapa-strike out of the record yung privilege speech ni Congressman Leviste. I have to, kasi kagabi ko lang, patulog na ako nung nabasa ko eh.
1: Hindi yun lahat. Yung part lang.
0: Yung part lang?
1: May part lang doon.
0: Hindi, parang buo yung sinasabi ni ano eh.
1: Nino?
0: Ni si Rid, yung walang leeg.
1: Ang leeg. Sinabi niya lang yung part. May yung part lang. Lang. May part lang daw na i-strike it. I-strike it kasi out. Ano, apektado siya eh.
0: Yung batang lalaking walang leeg.
1: Puro ilong. Ay, ilong talaga. Nagsalita.
0: Body shaming. Body shaming ngayon. Wala na akong leeg. Oh.
1: Body ba yun?
0: Part of the body.
1: It's not shaming when you're telling the truth.
0: Oo nga, no? Oo nga, pag sinabi sa'yo, oh, body shamer ka. It's not, yun ang maganda sagot. It's not shaming when you're telling the truth.
1: Mm-hmm. Ano mas gusto niya? Sabihin ko sa kanyang ano siya.
0: Gwapo mo.
1: Di ba?
0: I'm lying.
1: Yun.
0: Ay, nako. Okay, ito nga, magsisimula na. Nai-transmit na ng Justice Committee ng House of Representatives ang Articles of Impeachment sa Camera Plenary.
1: Okay.
0: Sa plenary ng Camera. So, it will be discussed. But then, will they have the number?
1: Mm-hmm.
0: Doon yung bilangan eh.
1: Yun
0: yung bilangan. So, magkakaamuyan na ba yung mga yan? Diba? Magkakalipat, meron din ako nabasa, medyo nagkakalipat na ng partido eh.
1: Mm-hmm.
0: Nagsisimula na sila, malapit na nga kasing eleksyon.
1: Mm-hmm.
0: Kalahati na ho ng, kalahati na ng 2026, pagpasok ng 2027, nagte-take form na ang mga kailangan mag-take form.
1: Kasi,
0: at yung mga aliyansa ay nagkakabuuan na yung mga yan.
1: Silang nakakaramdam yan.
0: Mm-hmm.
1: Silang mga in the political arena ang nakakaramdam, who's who.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba, pag nalalaman nila, yung mga kongresista, nalalaman nila, walang effect sa constituents namin eh. Malakas pa rin eh.
0: Mm-hmm.
1: So, saan ka?
0: E di tanggalin para ano, para daw walang chance of even joining the election. But then, sabi ko nga, 'di ba? It's not just the person, it is the surname.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Anybody of them can run.
1: And aminin man nila o hindi, sariling agenda 'yan ng mga politiko, hindi ng botante. Sasabihin mo sa bayanan, again ang sasabihin ng iba, ilang milyon ba ang bumoto diyan? Kumpara sa ano?
0: Sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa nga dyan, dinanalo eh.
1: Lakas pa ng loob.
0: Lakas pa ng loob eh. No? Yabang-yabang pa, di ka naman nanalo.
1: Nakaupo ka lang by technicality.
0: Oo nga eh. Diba? Ano pa? Ang, ano to? Meron akong, yung train of thought ko, umalis na, nawala.
1: Bye. Later.
0: Later, see you later. Hindi naghintay.
1: Ay, nako.
0: And then, ito, sabi ko nga, alam mo yun, sabi ng taong bayan, pinipilit din ang sabi ng taong, gusto ng taong bayan. Mm-hmm. Yan, accountability. Ang gusto ko ng taong bayan, mapadali yung buhay nila. Ang gusto ng taong bayan, magkaroon sila ng pera.
1: Mm-hmm.
0: Ang gusto ng taong bayan, magkaroon ng negosyo,
1: mm-hmm,
0: magkaroon ng trabaho,
1: mm-hmm,
0: tumaas ang ekonomiya. Oo. Ginagawa niyo ba yun?
1: Ekonomiya lang nila iniisip nila. Ano?
0: Anong naging priority ng kamera?
1: Mm.
0: Ang naging priority dapat ng kamera, lalo ngayong panahon na ito,
1: mm,
0: meron tayong energy emergency, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Merong kaguluhan sa Middle East.
1: Meron na naman.
0: Ang taas na naman, ang taas ng presyo ng gasolina, mm, ang taas ng presyo ng bilihin. Ang inflation natin, nasa what? 7%? Ang taas, ha?
1: Mm-hmm.
0: Ano ginawa nyo? Impeachment ang inatupag.
1: Tama naman yung iba. Nasa sitwasyon tayo ngayon na pwede bang iba muna unahin natin?
0: Yes. We all want accountability, oo. Tapos, we all want na mapatunayan o maparusahan kung sino man yung mga nagnakaw sa ating kabanang bayan.
1: Mm-hmm.
0: Kung yun din naman ang gusto nyo, nasa na yung flood control?
1: Mm-hmm.
0: Nasa
1: yun
0: na?
1: Yun yun eh.
0: Diba?
1: Ang laki-laki nun.
0: Ang laki-laki nun. Ilang maleta yun. At ang itinuturo, mga kasapakat, diba? Mga kabaro ninyo.
1: Hmm.
0: Tapos, wala kayong ginagawa about that.
1: Ay, nako.
0: Ang tinututukan nyo, eh yung magiging kalaban ninyo sa 2028.
1: Hmm.
0: Who declared na talaga na siya itatakbo for president.
1: Ayan.
0: Diba? Kaya sabi nga ni VP Sara, I would not, kapag na-transmit, na-impeach siya sa Kamara,
1: mm,
0: at na-transmit sa Senado,
1: mm-hmm,
0: tapos lalabas doon, it's all politics, hindi siya makikipag-participate.
1: Mm-hmm.
0: Because it's all politics.
1: Yep.
0: Diba? E sa ngayon, meron, diba, nag-petition sila sa Supreme Court.
1: Mm.
0: Once na lumabas yung decision ng Supreme Court, ayun na naman, sasabihin na naman nila, nakikialam ang Korte Suprema.
1: Mali yung ginawa nyo. Oo. Kulang yung ginawa nyo. Mm. Yun lang yun.
0: Diba?
1: May kulang, may mali.
0: Diba ang ginawa nila? Diba sabi mo nga, yung one-year regulatory, yung one-year ban,
1: mm,
0: na break nung isang petition, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na break nung isa. Kaya ang ginawa nila, dinisolve nila 'yon, inincorporate sa isa, technicality rin 'yon.
1: Mm-hmm.
0: Technicality rin 'yon. Bakit paano naging technicality?
1: Yeah.
0: Dinisolve mo 'yung isa. Okay, sige, given, dinisolve mo.
1: Mm-hmm.
0: But then, 'yung essence noon, it remained. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Nandun 'yun eh.
1: Nandun pa rin.
0: Nandun 'yun. Idinagdag mo lang, oh.
1: Ako sa inyo. Talagang may agenda lang talaga kayo.
0: Yeah.
1: Lagi kong sinasabi sa mga ganyan, mag-focus kayo sa kung sino dapat yung kandidato ninyo.
0: Oo, palakasin nyo ng pakalakasin kung sino tatakbo ninyo.
1: Yun, yun.
0: Oo, ano kasi yan, itawag dyan, negative politics, yan ay bad politics.
1: Mm-hmm.
0: Nasisiraan mo yung, well, ganyan kasi sa korte. Diba? Sa korte kasi, when you have a witness, you always destroy the credibility of the witness.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, yung witness ng kalaban mo, babaragin mo ngayon yan.
1: Mm-hmm.
0: Sisiraan mo ng sisiraan yan. Tatanggalan mo ng tanggalan ng credibility.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yung ibang mga nandun doon, Justice Committee, mm-hmm, lahat sila abogado. Saray sila sa ganun.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Alam na po namin kung ano abogado. hindi dahil ano ha, ito pinangalanda ka nila, 16 daw yung 16 yung sa defense. Hindi naman ibig sabihin 16 din na magre-represent sa kanya. It's a matter of yung team mm-hmm, yun.
0: Team effort yan.
1: Team effort yan. Iba yung mm-hmm, ginagawa, iba yung haharap mm-hmm, mismo sa impeachment trial.
0: Iba pa yung spokesperson nun.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Hindi yung mga abogado. Tignan natin ang galing ninyo. Kasi last time I saw, ang huhusay ng team ni VP. Napakagaling.
1: Intimidating.
0: Kumbaga sa luminaries yan, spotlight. Halogen lamp.
1: Sabi lang may mga aura yan.
0: Oo, diba? Para kasi Obi-Wan Kenobi. Umiilaw. Alam mo impeachment ni ano ni Estrada. Ganun kagagaling.
1: Magaling din ang sa prosecution, ha?
0: Magaling din naman.
1: Magaling. Oo. That's Joker Arroyo. Hello. Yes. Galing nun.
0: Saan na napakagaling na utak nun? But then...
1: Nagkatalo lang sa sobre.
0: Nagkagulo. Nagkagulo. Ayun,
1: tas nalaman. Diba?
0: Oo. At saka akin, ha? Ito, ha? Ang pinag-uusapan dun is wetting money, eh.
1: Mm-hmm.
0: It was never the government's money.
1: No.
0: It was never the what do you call this? Taxpayers' money.
1: Mm.
0: Diba? Wetting money, binigusapan. Mm-hmm. Well, I'm not saying hindi siya nagnakaw. I'm not defending the past president. But, ang pinag-uusapan noon ay pera na hindi galing sa taong bayan.
1: Mm.
0: Yung pera na yun, oh, galing sa taong bayan, but then they are willing victims.
1: Mm.
0: Yun yung itinataya nila, eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Wetting money yan. Pero. Ano pinag-uusapan ngayon? Pera po namin yun.
1: Mm. It's a different story.
0: Na ang ginakalta sa amin, sa lahat ng hakbang na gawin namin, sa aming buhay, sa isang buong araw, sa aming buong buhay, tapos nanakawin ninyo.
1: Alam mo, mas maganda sana yung naging senaryo sa oposisyon, sa mga ano, kung nag-focus sila dun sa flood control na issue, sino ang nagpalabas nun? Si BBM. Kung naayos nila yon, na ipakulong nila, o nailabas nila kung sino-sino yung mga taong yon, mas malaki ang chance na kung sino ang i-endorse ni BBM, posibleng
0: manalo. Yes. Oh.
1: Kasi nagawa, eh. I-endorse ko to, eh. Totoo yung sinabi ko, eh. Ito yun, inahuli lahat ng mga kung sino.
0: Yes.
1: Tapos yung kung sino yung ng mga kung sino-sino mga congressman ang mga kasama dun sa pag-expose. Sigurado rin yung panalo nyo.
0: Sigurado yun. Tsaka yung palang gesture na isang tabi muna natin yung politika. Kasi kahit anong pilit nyo, kahit sabihin nyo you're looking for accountability dahil may ninakaw din namang pondo dito, hindi po namin matatanggal sa isip ng taong bayan na yan ay politika. Hindi matatanggal. Itatak nyo sa bato na nasa ilalim ng tubig.
1: Paano?
0: Ayun, scuba dive. Chisel it out.
1: Tapos kung ginawa nila, di ba, mag-focus sila sa flood control, binantayan nila dapat kung nawalang magfa-file ng impeachment. Tapusin yung flood control. Pagkatapos ng flood control, kung desidido kayong kasuhan at i-impeach si VP Sara, then so be it.
0: Yes. Di ba? You still have the hood of 27.
1: Diba? Walang bahid yung ano nyo, eh. Kumbaga,
0: clean slate
1: kayo.
0: Tabula rasa
1: kayo. Kung may na-exposed kayo na kung sino-sino sa Ghost Project, sure yun.
0: Sure yun. Eh, ang problema, tatamaan sila. Oh, ano yun?
1: Eh, yun na nga yun, eh.
0: Sino yun? Sino yun? Tatamaan sila.
1: Oy, good morning muna sa mga suki natin.
0: Ay.
1: Si Nanay Carmen, malay pa yung buntag. Sir Deo and Sir Jupiter, salamat sa Diyos sa buhay na buhay tayo. Sa umagang ito, baklaran din ngayon. Ready na daw sila. Dali na.
0: Baklaran day ngayon. Anong gagawin ninyo? Si Simba. Tapos traffic ba doon sa Baklaran?
1: Ah, kanina hindi pa. Marami lang naka-parking doon sa harap ng Apollo.
0: Ano yung Apollo? Okay. Bakit?
1: Pati doon sa Nightbird.
0: Ang ganda ng pangalan.
1: Nightbird.
0: Ang uutak talaga na mag-isip kayo, Nightbird.
1: Grabe ang mga nakaparada doon.
0: Ang gaganda ng mga sakyan. Kasi pupunta sila sa Nightbird. Masaya sila kasi nakita nila yung Nightbird.
1: Lalo na talaga pag Sabado at Linggo ng madaling araw. Ay, Jesus, grabe. Parang may alam mo, akala mo nagpupunta sa Baklaran lahat. Akala mo nagsisimba?
0: Oo.
1: Iba pala yung sinasamba nila. Iba na.
0: Ayaw ko sabihin sa area. Kakasala kami.
1: Nanay Emily, welcome back. Magandang umaga mga ka-Tropal Deo Jupiter. Dito po kami ni Tatay Bert. Late lang ng FB. Okay
0: lang. Walang problema.
1: Hindi na mahanap yung radyo. Huwag nyo itago.
0: Oh, yeah. Kasi huwag nyo kasi tinatago. Ayun naman eh.
1: Nasaan ba sila? Saan ba sila Tatay, sila Nanay Emily?
0: Kasi saan ba sila?
1: Kasi
0: baka naman taga dyan lang kayo sa tabi namin, hindi kayo magpunta dito.
1: Bili kayo ba ang radyo, yung digital?
0: Hindi. Hindi, alam mo nang gagawin ko. Bibili ako ng yung kit. Yung radio kit. Tapos bubuin ko yan, papamigay ko. Hihingi lang ako ng pambili. Di ba? Para I made it myself. This is for you. Oh.
1: Sabi ni Nanay Carmen dun sa sinasabi natin kanina, pag saan yung bawal, nandun sila lahat. Oo nga daw. Bakit kaya ganun? Balitad na ang isip ng mga tao dito sa atin.
0: Totoo. Bawal tumawid dito. No? Nagtatawiran sila. Di ba?
1: Pwedeng mamatay. Ayaw naman.
0: Ayaw naman.
1: Kasi sinabi na bawal, nakakamatay, wag tumawid. Tatawid pa rin.
0: Diba? Diba? Very common. Lalo na yung bawal umihi dito, dun mapanghi.
1: Diba, laging issue pa nga yan kay Senator.
0: Oh.
1: Dun sa Senado. Nasa itas na ganun niya, no smoking. Para yung usok ng bunganga. Nadami tuloy yung iba.
0: Diba? Mga Pilipino nga naman, Diba, no entry. Doon pasok ng pasok. Exit only. Diba? Doon pumapasok. Ang galing. Baliktad utak eh.
1: Sabi naman ni Nanay Emily, mga pasaway mga tao. Ako nga, nagsasaway ng tao, nagtatapon ng basura. May tarpaulin na daw. Nakasulat, bawal ang tapon. Basura pa rin iniwan.
0: Diba?
1: Wala na daw ang flood control ngayon. Kasi taginit.
0: Wala. Speaking of flood control, mga parents kasi ng wife, wife ko si Teresa, galing ng Japan. Nagpunta sila doon sa flood control sa Tokyo ba yun? Sa Japan. Yun yung napakalaking underground facility that would carry all the rainwater na maiipon sa mga kalsada. Manggagaling sa mga kalsada.
1: Okay.
0: Napakataas, napakalawak. Ngayon, kapag walang ulan, tourist attraction siya.
1: Ganito kalaking tubig.
0: Di ba? Kung gawin natin dito yun...
1: Alin dun yung baha?
0: Hindi. Yung mga estero natin. Museum. Ito po yung sofa.
1: Ito po yung ref. Signifies that...
0: We just throw things around. Diba?
1: We don't mind.
0: Diba? Sa estero, makikita mo sofa.
1: Look, there's a car. Underneath.
0: Diba? Kung ano-ano yung mga nakatapon dito at ang lalaki yung mga katropa, talagang babara yan. Diyan lang sa Balintawak eh. Diyan lang sa Balintawak. Kapag dumadaan ako ng gabi, diba, bagsakan kasi yan. Lalo yung mga palo-chinano crate, mga kahoy, nagkalat dun.
1: Yeah. Sayang naman.
0: May nagpipick up, basura rin. Sabi ko sa sarili ko, marami na ako naisip na po pwedeng gawin out of them. Ayoko lang i-execute.
1: Kasi
0: basura na yan eh. Basura na yan. So kapag ikaw kukunin mo, wala nang pipigil sa'yo eh. Ayoko lang i-execute kasi parang mag-resign ako. Sige, wala akong masama
1: dito. Ninegosyo naman. Sasama ako. Ninegosyo na natin.
0: Actually, it's a good business. You can just recycle it eh. Linisin mo, gawin mo ulit, crate, ibenta mo. Linisin mo, you stock it, let them do it, di ba? Ibenta mo. alam mo yun, ang daming po pwedeng gawin, daming po pwedeng, teka, nahinga. Ang daming pwedeng pagkakitaan out of the basura na ganun. Yung paleta nga eh.
1: Mm.
0: Yung paleta na palochina, yung malalaki, yung pinapatukan na mabibigat. Mm-hmm. Meron din ako nakikita, nakabasura lang eh.
1: Oo.
0: Meron ako nakikita, pero lahat yan, nire-recycle dapat.
1: Dapat.
0: Di ba? Alam niyo po ba ng rarest, na ang pinaka-rare, mga katropa, na bagay sa buong universe
1: ay
0: sa ating pagkakaalam sa ngayon. Hindi diamond, hindi gold, hindi platinum, hindi silver. It's wood.
1: Wood na ngayon.
0: Wood. Alam mo kung bakit? Kasi lahat ng ang diamond, you can makakakita ka ng diamond sa lahat ng planeta sa buong mundo, sa buong universe eh. Merong ibang comets diyan made out of ano?
1: Minerals.
0: Minerals of diamond.
1: Mm-hmm.
0: Sa ibang planeta, umuulan ng diamond.
1: Mm.
0: Oh, pero walang wood sa kanila.
1: Yeah.
0: Dito lang sa Earth meron. And that's the most, ano.
1: Pakunti na yun, pakunti.
0: Pakunti na, pakunti. Di ba? So, yung mga po pwedeng i-recycle, lalo kapag galing. Alam mo yung gumawa ka ng mural lang, frame lang, na puro palochina.
1: Mm.
0: Gagawa mo lang ng form and everything. Kasi may mga kulay yan eh. Gagawan mo lang. Benta mo. Ang dami ko naisip na eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang dami na. Ang dami ko naisip. Upuan, pwede. Magdikit-dikit mo lang siya. Sa matibay na wood glue lang yan.
1: Display mo lang, 20.
0: Mm. 20. Okay, pagdikit-dikitin mo, gawin mong tabletop.
1: Pwede.
0: Diba?
1: Tapos, didesignan mo na lang.
0: Mm-hmm. Iko-compress mo lang siya, didesignan mo lang, dikit, laminate.
1: Mm.
0: Tabletop.
1: Tingnan mo ang nangyari sa mga ganyan, no?
0: Oh, ito. Mm. Pwede naman to. Ito, ano to eh.
1: Anong tawag nga dyan?
0: Veneer. Tapos sa loob niyan, ply o kaya marine.
1: Mm.
0: O pwede namang magnesium board.
1: Or yung recycled na ano?
0: Oo, recycled na yung MDF.
1: Mm.
0: Yung, oo. Ang dami pwedeng gawin. Dami. Kaya yung mga basura ninyo, instead na itapon nyo, imbis na yung mga basurero ang mag-sort, i-sort nyo na sa bahay pa lang.
1: Mm-hmm.
0: Alamin nyo na ano yung pwede mga i-recycle. Diba? Naalala ko tuloy. Inakita ko sa bahay nun eh.
1: Ano?
0: Palit kami ng aircon.
1: Copper
0: tubing. Sira-sira na. Mga bali-bali ko na. Oh, diba? Nakadalawang libo ko. Uy! Copper tubing! Ang ginawa ko, parang hindi masyadong bulky. Pinutol ko. Putol-putol yan. Tinali ko ganun. Pagdala ko dun sa ano, basurero. 2,300. Di ba? Ano lang yan eh. Discard lang yan. Meron pa nga ako ngayon sa bahay dun eh. Yung kulungan ng Rottweiler ko dati. Patay na eh. Dinismantle na yung kulungan. Mga ano yan. Mga half inch yun na mga na steel bar.
1: Kapal, ha?
0: Ang dami nun.
1: Bakit rotoiler yun?
0: At saka ang dami nun, ang bigat nun. Ayoko lang isa-kaisa sa sakyan eh. Ibenta nga. Well, kailangan na pambili ng ano eh. Hobby.
1: Si ano pala sila Nanay Emily, taga Valenzuela.
0: Ang lapit nyo lang?
1: Hindi, kaya hindi nila mahahagilap. Sa Facebook muna sila.
0: Facebook muna kayo?
1: Oh, Facebook muna kayo. Inaayos pa natin eh. Umabot sa inyo.
0: Facebook muna ha? Dito muna tayo sa Facebook, mag-usap, magkita. At least nakikita nyo kami. Nakikita nyo yung kagandahan na laki namin, diba?
1: Ay, parusog na.
0: Anyway, mga katropa, ang oras po, 5:05 in the morning. Ngayon pong asais na po, ha? Ng buwan ng Mayo 2026. Ang bahagi ito hindi sa atin lahat ng Turbo Supplement for Men. Train harder, recover faster, perform better with Turbo. Yan po may Maka in Club Huasca. Kung kayo po ay mahilig na mag-basketball, cycling, running, swimming o di naman kaya magbuhat ng mga mabibigat na bagay, abing maaari tayong uminom lahat ng Turbo Supplement for Men. Available po yan sa mga pharmacies, drugstores, and yes, to health clinics nationwide. Magbabalik po ang Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! XFM 99.5. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and your certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Pinakamayamang mapagkukulong
5: bakunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3. Araw-araw, Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
8: Mga katropa,

0: site em Filipinas.
1: Nagbabalik pa mga tropa, exciting Pilipinas. Narito na naman po kami ang inyong kung ano-ano. Ako po si Deity Guzman.
2: Ako si Jupiter Torres.
1: Parang ano yun, tamad.
2: Sino ka?
0: Exciting, exciting Pilipinas.
1: Oras po mga katropa, 5:12 in the morning. Diretso na po tayo sa ating mga balitang pag-uusapan ngayong araw na ito. Headline. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dinala na sa plenaryo ng Kamara.
3: Headline. Report sa flood control mess iniharap sa plenaryo ng Senado ni Senador Lacson.
1: LTO at SSS nanguna sa mga inirereklamong government agencies sa first quarter ng taon ayon sa ARTA.
3: Headline. South Korea luluwagan ang ilang visa rules para sa foreign students at skilled workers.
1: Headline. Yan po mga balitang ihatod.
2: Ihatod? Tama naman.
1: Ihahatod.
2: Bisaya teka, yun. Teka. Tama yun, ihahatod.
1: Ihahatod. Kala yun, nagkamali ako. Sinasadya ko yun. Yan ang mga balitang ihahatid namin ngayong araw na ito mga katropa. Diretso tayo sa mga detalye pero bago yan, ang bahaging ito ihatid sa atin lahat ng Saton Vitamin C, your daily dose of pure ascorbic acid para po manatiling energized at protektado laban sa ubo, laban sa sipon. Stay healthy mga katropa. Uminom araw-araw ng Saton Vitamin C.
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa detalye po ng ating mga balita, dinala na sa plenaryo ng House of Representatives ang committee report na naglalaman ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos aprobahan ng House Committee on Justice ang committee report number 261 noong Lunes. Nauna nang nakakita ang panel ng probable cause para sa impeachment noong April 29. Tinalakay sa mga pagdinig ang aligasyon ng confidential fund misuse at Office of the Vice President at Department of Education. Kasama rin sa mga natalakay ang mga akusasyon kaugnay sa mga unexplained wealth at umano'y hindi kompletong cell end ng Vice President. Ayon sa AMLAC, may 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na kaugnay ng Vice President at kanyang pamilya. Tinalakay din ng komite ang umano'y banta ni Duterte laban sa ilang matataas na opisyal, particularly President Bongbong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos, and former Speaker Martin Romualdez. Ayun, no? Nasa likod, oh. Picture kitang-kita, oh. Ganit na ganit sa dyan, eh.
0: Exciting!
1: Gigil na gigil, eh. Gigil mo ko. Diba? So, ayan, ho, mga katropa. Umaandar na ho yung gulong na sinimula nila.
2: Mm.
1: Now, what we should wait for is, do they have the number nga?
2: Mm.
1: Diba? Lahat yung numbers game yan eh. Kaya alamin natin kung yung buong panahon ba na naghihiring itong Committee on Justice, ano ba yung ginagawa ng mga kaalyado ngayon ng Vice President sa Kamara?
2: Mm-hmm.
1: Sila ba ay nangangalap din ng mga suporta? Diba? Kasi ano yan eh, ang tawag dito, galawan talaga yan.
2: Mm-hmm.
1: Under the table. Hindi ho yung bigayan, ha?
2: Hmm.
1: Pero yan ay, ano eh.
2: Kumbinsihan talaga yan.
1: Kumbinsihan yan. Kumbinsihan yan kung kanino ka papanig.
2: Hmm.
1: Ngayon ho yan, makikita natin. So kung sila naman ho ay manalo, makakuha ng 3/4 ng boto ng mga kongresista sa plenaryo.
2: Which is 100 something, ano? Kanin? Ilan?
1: 18.
2: Mali yung tanong kung magkano. Ilan? 100
1: plus something.
2: Do, ganun.
1: Basta, ano, nakalimutan ko. Dami nila eh. But then, meron pang pagdadaanan yan.
2: Mm.
1: Kahit ma-impeach si VP Sara sa Kamara, andyan naman ang formal hearing ngayon sa Senado.
2: Mm.
1: Ang mga senator judges, magagamit na nila kanilang mga toga. Eh, toga tuloy. God, wait.
2: Robe.
1: Toga tuloy. Robe. Yung mga hindi bat robe, yung mga robe nila, magaganda kulay niyan.
2: Magsishift na ngayon ang momentum sa Senado.
1: Oo, magsishift na ngayon.
2: Sino? So, husu na naman ngayon.
1: Husu. Ganun din doon. Husu rin doon. Pero tandaan niyo, ah. Daming nanalo po mula sa ano sa Duterte side nung nakaraang halalan.
2: Paalala ko lang din sa mga pro mga pro impeachment.
1: Mm.
2: Huwag na kayong masyadong dumaldal.
1: Oo.
2: Huwag na masyado. Kasi alam na namin Alam na ng tao kung ano yung, paano ka boboto. Okay, so magtanong ka na lang ng matindi, yun na lang.
1: Ipakita mo na lang yung mahusay mong, yung matalino mong ano, mga tanong doon sa hearing.
2: Iparamdam mo sa amin, mahal mo talaga ang Pilipinas. Yun lang hintay ko.
1: Oh, kaya nila yan, lahat sila. Kaya nila, alam mo kung bakit. Dami lang artista doon eh.
2: Natuto nung umakit. Nakapag-workshop.
1: Alam mo, pag nakikita ko yung ano, yung before and now, ng composition ng Senate.
2: Iba, ang layo. Ang layo. Mga dalawa lang ang meron nasa Senado ngayon. Na makukumpare mo sa dati.
1: Konti lang.
2: Mga dalawa, tatlo. As compared to yung Senado ng panahon ni GMA.
1: Oo!
2: Iba yun.
1: Iba yun. Iba yun.
2: Matindi yun. Yung mga senador nung time na yun.
1: Mm-mm. GMA, nandiyan dyan si yung panahon ni Ramos. Mm-hmm. Hanggang kay ano eh? Hanggang kay Estrada.
2: Estrada?
1: Oo, hanggang kay Estrada.
2: Ang titindi nun.
1: Di ba? Ibang, di ba? Hindi ko alam kung ano na eh. Ano nangyari doon sa, bakit, parang nag-shift. Ano yung transition? Ano yung dahilan kung bakit parang biglang may artista na doon?
2: Sabi nga ng katayin, it's all about the money, money, money. None about money, money, money.
1: Buti nga sinabi, ano yun, ang inaano ko, si Dolphy. Naalala ko yung sinabi daw niya. Ba't di kita tumakbo ng Senado? Diba? Madaling manalo. Ang tanong, pag nanalo ko, anong gagawin ko doon? Di ba? Parang yan din ang ano eh. Parang yan din in some way yung may sinabi si Robin Williams eh. Hindi about pagtakbo, but then parang, bakit di mo gawin ito? Parang ganun. Nakalimutan exact quote eh. Pero yung sabi daw ni Dolphy, madali nga namang manalo. Totoo naman. He's Dolphy eh. Everybody knows him. Pero pag nanalo siya, anong gagawin niya doon? Hindi ko naman alam yan.
2: Parang yung anak ko lang yan eh, yung tito ko noon eh. Alam niyo, sabi niya, hindi ako natakot bumagsak doon sa ano, sa board exam.
1: Oh.
2: Natakot ako mag-top. Hindi ako nag-worry kung babagsak o hindi. Ang nakakatakot ko nag-top notch ako, sabi niya.
1: Oo. Totoo.
2: Pressure yun, sabi niya.
1: Pressure yun. Di ba? Oh, top notcher ka, bakit ang bobo mo?
2: Sure ka, top notcher ka. Lalo kung sibuk ka nag-aaral, laban ka ng Fuente Usmin niya. Laman ka ng Boulevard.
1: Diba? Pressure yun. Meron pa isa eh. Ito naman mga physicians. Sa physician daw, yung top one, winidhold nila yung pangalan, yung pag-release, medyo late. So yung top one, malungkot ngayon.
2: Akala niya bagsak siya
1: kasi hindi niya nakita yung pangalan niya. Ang lungkot-lungkot niya. Nung nirelease yung pangalan, siya pala yung top one. Ang tama ka, pressure nga yun.
2: Pressure talaga.
1: I have to prove myself now.
2: Bakit?
1: Nag-review lang naman talaga ako mabuti eh.
2: Bakit ako ba hindi? I'm on top of my class. Bakit ikaw?
1: Uy, meron ako kilalang ganun ha. Meron akong kilalang ganun sa ano naman to, abogado naman. Abogado siya ngayon. Pero nung first take niya, siya yung group leader, siya yung nag-organize ng mga night studies, kasama yung mga classmates niya,
2: review
1: and everything. Siya yung bumagsak. Siya yung nag-iisa na hindi pumasa doon. Doon siya sa second take niya pumasa. Talaga na depressed siya.
2: I know. May nakita na ako mga ganyan gag kung paano sila ma-depress.
1: Di ba? Na-depress siya. Kasi, sa akin ha, masyado kasi nag-expect din. Kasi, di ba? Pero malay mo, tama naman yung sagot mo. Pangit lang ng handwriting mo. Factor
2: dapat,
1: yun eh.
2: Dapat nag-doktor ka.
1: Factor yun eh.
2: Kasi po, mga katropa, kung hindi pa alam mo, nakakalimutan nyo, pag check po ng mga bar exams, may human factor.
1: Human factor. May ang laki ng human factor niyan. 'Di ba? Pang unang sentence mo lang pag sublay na dinababasahin niyan eh. Pag sublay na 'yung unang sentence mo, ay ayoko na.
2: Mga justices ang nag-check niyan. So pag mas marunong ka pa sa batas, hindi ka ipapasa. Dapat answer only if the question is looking for an answer of yes or no, mag-answer ka lang ng yes or no.
1: Pero pagka sinimulan mo sa according to, based on Republic Act, no,
2: wala na,
1: patay lang.
2: Minus ganda points na yun.
1: You're all full of yourself, ha? Sabi
2: nga. Yun yun. Maghintay ka kung kailan ka pa ipapagpapaliwanagin.
1: Ano yung tinanong mo sa akin nun? Ano yung tanong na tinanong mo sa akin nun? Sabi ko, oy, pwede pala ako mag-abogado.
2: He stabbed me. Yun lang. Who stabbed you? Sabi ng police, he stabbed me. Yun yung ano ng circumstantial evidence. Pagdating ng police, yung judge, tamang tinatanggal niya na yung, ahawak niya yung patalim na nakasaksak dun sa tao.
1: Yun yung scenario.
2: Yung scenario. Pagdating ng police, nakita ng police na ano. So, dinitain nila yung judge. Tapos, tinanong nila yung biktima, who stabbed you? He stabbed me. Are you sure? Oo, he stabbed me. Yes, he stabbed me. Ah, okay. Dinala muna for questioning yung judge, ni-release.
1: Diba?
2: Bakit hindi nakulong yung judge?
1: Babae yung judge.
2: Yun lang yun eh.
1: Diba?
2: Pero pag sinabi mo kagad, ay kasi judge yun eh. Siyempre may influenza yun. Wala na.
1: Hindi ka nag-isip eh.
2: Hindi ka nag-isip eh. Ang tanong yun, ano ba yung judge, lalaki o babae? What is the gender of the judge?
1: Masyadong
2: judgment.
0: Exciting Pilipinas.
1: Oras po mga katropa sa buong bansa, 5:24 in the morning. Bahagi ito hitin sa ating lahat ng Santo Plus Gold, isang food supplement for a healthy body and stronger immunity. Meron po yung mangosteen, ang palaya, manunggay, garlic, spirulina, isang malakas na food supplement. Uminom po yan araw-araw, available po yan sa mga pharmacies, drugstores, and yes, to health clinics nationwide. Magbabalik po ang Exciting Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas. XFM 99.5 now in Mega Manila.
4: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhom Plus Gold. Santhom Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhom Plus Gold, gawa sa pinakalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhom Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhom Plus Gold,
5: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Santhom Plus Gold.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhom Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santhom Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Santhom Plus Coffee Mix.
9: Ako si

Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.

0: Napataas ng libido, kaya subukan mo.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kapag lumindol at ikaw ay nasa loob ng bahay o gusali, ang unang gagawin ay duck. Cover and hold. Lumayo sa mga bintana, cabinet at mga bagay na maaaring may mahulog. Kung nasa labas, pumunta sa maluwag na lugar na malayo sa mga puno, poste at pader. Kung nasa loob ng gumagalaw na sasakyan, huwag dumaan sa tulay o overpass. Kapag huminto na ang pagyanig, lumabas sa pinakamabilis at ligtas na daan. Maging alerto sa mga aftershock o mga kasunod na pagyanig. Manatiling may alam, makinig sa mga balita mula sa kinauukulan. Suriin ang iyong sarili, pamilya at iba pa kung may sugat o injuries. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Maging handa sa anumang sakuna. Isang paalala mula sa inyong katropa. XFM 99.5 Mega Manila. XFM Mega Manila. Exciting Pilipinas!
3: Nagbabalik po ang exciting Pilipinas dito po sa 99.5 XFM sa Mega Manila. Ako pa rin ang inyong katropa, Jupiter Torres.
4: And Deyedy Guzman.
3: Oras po na rin, 5:27 ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo ang bahang ito atin po sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Protection po ito at ginhawa sa isang bote lang, Santone Plus Herbal Oil. Tulong para sa iwas kagat ng lamok at nagbibigay ng comfort sa bawat masahe. Perfect na pang-relax ng pagod na katawan, panlaban sa lamig at pang-araw-araw na alaga ng pamilya. Madaling ipahid, presko sa pakiramdam, swak kahit saan. Santone Plus Herbal Oil. Masahe, proteksyon at relax araw-araw. Mga katropa, inihirap po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa plenaryo ang Blue Ribbon Committee Chairman's Progress Report kaugnay po ng flood control mess. Kasama sa report ang preliminary findings laban sa ilang personalidad, kabilang ang mga mambabatas, DPWH officials, contractors at intermediaries. Sa listahang ipinakita ni Lacson, kabilang sina dating Senador Ramon Bongrevilla Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, dating Acubicol Partyless Representative Zaldi Co at incumbent Senators Francis Chis Escudero, Joel Villanueva at Jingoy Estrada. Ayon sa report, nakalista sila para sa preliminary o fact-finding investigation o case build-up para sa posibleng kasong direct bribery, anti-graft violations at plunder. Sinabi ni Lacson na ipinakita ng ebidensya ang umano'y systemic at coordinated process sa flood control anomalies. Iminungkahi rin ng komite ang pagtanggal ng allocables at leadership funds sa DPWH.
4: Same names. Same names, mga tropa.
3: Same names na iba nakakaduda, kasama ba talaga?
4: Oo. Kasi parang, kalaban nila yun.
3: Hindi po maiwasan mag-isip ng ganun.
4: Oo, hindi talaga.
3: Hindi maiwasan mag-isip ng ganun.
4: Kaya mga katropa, be discerning. Tayo sa ating lahat, be discerning. Tsaka makikita nyo naman yung trail at yaw, sa akin ha, research kayo.
3: Yun ang sasabihin ko eh. Huwag kayo manghinayang sa data para sa katotohanan.
4: Mag-research kayo.
3: Sasabihin nyo, makakainan data. Kung didibdibin nyo yung suporta nyo sa kung sino man sa kanila, mag-research kayo, basahin nyo po yung buong mga nakasulat.
4: Pero ako, ito pa, isa, sa akin. Ito para sa akin lang. Wala naman direct epekto sa inyo yan.
3: Mm-hmm.
4: Magtrabaho na lang kayo. Negosyo na lang kayo kung anong gusto nyong gawin, kung anong parang gusto nyong mangyari. Kasi yan, political lahat yan.
3: Mm-hmm.
4: We all want accountability. Oo, tama yan. Inakawan tayo. Pero hindi naman din maibabalik yan. Hindi naman maibabalik. Yan, makita nila kung sino yung nagnakaw na yan. Hindi naman babalik sa bulsa mo yan. Wala na yan.
3: Ganito na lang, katropa. I hate to say this, pero ganito na lang isipin natin. The mere fact na binabawasan tayo ng tax, ninanakawan na tayo. Yun na yun. Nakaw na yun, kasi hindi naman natin alam kung saan talaga napupunta. O kanino napunta yung tax na binawas sila sa atin.
4: Wala na.
3: Diba? Yun na yun. So, not unless it really is yung mga directly nakaka-istorbo na sa buhay natin. Mm-hmm. And that's the only time siguro na mag-react tayo sa kung ano man.
4: Pero sa ngayon, tama na wala na yung mga rally-rally.

0: Alimu, parang nakalimutan na eh. Di ba? Na, kinover ko yung mga rally na ilan, man, tatlo.
1: Mm.
0: Oh. Ang pinakamarami dyan, yung una.
1: Mm.
0: Paunti ng paunti sila.
1: Yes.
0: Yung pinakahuling rally, mm. oh, hindi na nagsara EDSA eh. Hindi na nila kailangan kordonan.
1: Oh, so, ganoon na lang eh.
0: Diba? Sila-sila na lang din.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo na kung sino yung mga yun.
1: At saka yung rally, iba na yung sinisigaw.
0: Iba na.
1: Yung lately, oh, yung pangatlo. Iba na yung sinisigaw nila.
0: Mas iba dinig na sila.
1: Iba na ang sigaw nila.
0: Oh, kaya tinigil na. Baka iba, baka magka, ano, magkapalit ng, ano, ng pwesto.
1: Wait a minute. Yun na yun.
0: Mali ah. Teka. Anyway, ito mga katropa, dumiretso tayo sa iba pang balita, ha? Ito, maganda to eh.
1: Mm. Exciting
0: Pilipinas! Magandang-maganda to dahil nanguna ang Land Transportation Office at ang Social Security System sa dami ng reklamong natanggap sa first quarter ng taong 2026.
1: Mm.
0: Ayon yan sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Batay sa report ng ARTA, nakatanggap ang LTO ng 152 complaints mula January hanggang March. Sa bilang na ito, 132 o 87% yung mga naresolba. Buti naman.
1: Mm.
0: Samantala, nananatiling most complained government-owned and controlled corporation naman ang SSS.
1: Mm.
0: Nakatanggap ito ng 156 complaints sa unang tatlong buwan ng taon kung saan 112 cases o 72% ang naisara.
1: Mm.
0: Ibig sabihin, maganda rin, more than half yung kanilang naresolba. Ayon kay ARTA Director General Secretary Ernesto Perez, karamihan sa mga reklamo ay tungkol sa delayed action, dagdag na requirements, at paglabag sa Citizens Charter. Sinabi naman ng LTO na may ginagawa na itong hakbang para mapabuti ang frontline services ng kanilang ahensya.
1: Exciting Pilipinas! Ako gustong malaman kung ano yung mga sinasabing kinukomplain sa SSS.
0: Oo. Kasi usually, ang complaint sa SSS, mga katropa, ay employer. Sa totoo naman talaga.
1: Alam nyo, lately ko lang na, in the past few years ko nalaman na, di ba, ano, ang mga kumpanya nagbabawas sa atin ng mga SSS.
0: Yes, dapat nire-remit.
1: SSS contribution, dapat nire-remit. Ang problema niyan, kung yung, kahit nagre-remit sila, kung yung kumpanya ay delinquent, yung pagloloan mo, nauunsyami.
0: Ganon.
1: Oo, nauunsyami. Yeah. Hindi, alam mo yung nag-ano ka, pero yung kumpanya mo na pinagtatrabahoan ay delinquent.
0: Mm-hmm.
1: In a way na yung sarili nila hindi nag-ano, nagbabayad.
0: Nag-remit, kunwari, nag-remit sila, pero laging late.
1: Mm.
0: Nag-remit sila minsan-minsan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Mauunsyami talaga yon. Mm-hmm. And ano yun, pwedeng kasuhan yon dahil mga katropa, pag nanakaw na, lalabas doon.
1: Mm-hmm.
0: Dahil binabawasan kayo eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kapag binawasan, unless, kunwari, ito, unless yung company hindi nakapagbayad, tapos they offer to give you back yung mga ibinawas nila doon sa inyong mga sweldo. Okay yun. Hindi nyo mo sila masisisi kasi minsan talaga, ang SSS, meron problema sa systems nila.
1: Mm-hmm.
0: At bilang government agency, ang daming mga problema yan sa system nila.
1: Mm-hmm.
0: Na gustong magbayad ng mga kumpanya, experience. Gusto magbayad ng mga kumpanya, pero hindi nila magawa dahil yung digital process ng SSS, sablay.
1: Sablay. Hindi pa makahabol
0: mm-hmm.
1: sa bagong ano.
0: Oo, sablay yung digital process. Yung proseso na i-encode mo manually isa-isa, hindi ba po pwedeng? Meron kayong ibang proseso na para po mapadali din naman sa mga employer?
1: Pareho lang naman ito, ma'am, sir. Pareho lang ito. Diba? Last month lang to, pareho lang to. Last year, pareho lang to. Ano na naging problema?
0: Hindi naman kami nadagdagan ng tao. Diba? Wala din naman tumaas ang sweldo. Lahat naman yan, pare-pareho ang contribution.
1: Mm.
0: Bakit ganun? Yung system. Kasi yung mga complaints siguro dyan malamang. Yun din sa mga employers. Kasi sila yung mga naglalagay, nagbabayad dyan eh, na ang daming problema sa SSS.
1: Tawag ako sa isang meme, only in the Philippines, di ba, yung SSS binabawasan ka. Mm. Pero mo yun, contribution mo yun.
0: Mm.
1: Tapos utangin mo.
0: Utangin
1: mo. Papautang sa'yo.
0: Uh-oh.
1: Tapos tutubo pa sila.
0: Tutubo pa sila. Eh, pera ko yan.
1: Pero hindi, mga katropa. Ano, in fairness naman, it's maganda pa rin mag-contribute.
0: Oo naman.
1: Maganda pa rin kasi pag nag-retire ka, kahit pa paano may matatanggap.
0: Meron
1: parang
0: matatanggap.
1: Ipon yan.
0: Oo.
1: Parang ipon yan.
0: Pero ang problema doon, sa akin ha, parang hindi sumasabay sa inflation yung ano eh. Yung makukuha mong pension.
1: Mm.
0: Dapat sumasabay sa inflation yan eh. Yearly dapat yan. Kunwari, parang hindi masasayang yung worth of money mo. Kasi pagdating ng panahon, yung 1 million, konti na lang yan eh.
1: Mm.
0: Hindi na 1 million ang halaga niyan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So kung kunwari, ngayon ang pension na kukuha ay, for example lang, 5,000.
1: Mm-hmm.
0: Tapos after 10 years, 5,000 pa rin niya. Ang liit na noon. Mm-hmm. Hindi na yun yung hindi na siya worth 5,000.
1: Mm-hmm.
0: Dapat every year kung ano yung average na inflation nung taon na yun, mm-hmm. ganun din kalaki yung itataas kahit papaano nung ano nung pension na makukuha at nakukuha.
1: Hindi, alam mo kung bakit. Ang explanation nila diyan, hinulog mo to on this time.
0: Ang problema.
1: So bakit ka pa magkakaroon ng pag-increase ng pension mo kung ito yung basihan?
0: Hindi na lang ako maghuhulog. Kasi gagamitin ko kasi yung pera ko na yan in the future pa.
1: Mm.
0: So kung maliit yung value na ng pera nung future na yon.
1: Mm.
0: At hindi tumataas yung binibigay niyo na pension sa mga tao, yung value of money ko palit ng palit.
1: Mm-hmm.
0: Gamitin ko na lang ngayon.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Gamitin ko na lang ngayon.
1: Ang problema bawal.
0: Ayun nga eh. Sa oh, kung ikaw freelance, sige, you have the option eh.
1: Mm,
0: kasi ariyan eh.
1: Yes, diba? Pwede.
0: Pero alam mo 'yun, dapat kahit papaano sumasabay din.
1: Mm.
0: Sa akin na, I don't know kung sumasabay yan, pero dapat sumasabay.
1: Parang lahat kasi yun naka-base sa contribution talaga.
0: Oo, pero dapat ibahin, baguhin yung system.
1: Ang lagi nilang sinasabi noon, paano ang system ang ibahin? Magdadagdag ba kami ng contribution?
0: O, kasi tataas kasi yung pension, di ba? Ang gawin nyo, galingan nyo sa investment. Kasi pera namin yan.
1: Mm-hmm.
0: Nilalaro nyo yan. Hindi lang naman kayo sa utang kumikita eh.
1: Yes.
0: Nag-i-invest kayo.
1: Oo, oh, nagtitables yan sila.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Nag-i-invest kayo sa iba't ibang mga bagay.
1: Madami.
0: Ang dami. Galingan nyo sa investment.
1: Mm. Ang laki nga ng kinita nila eh.
0: Oh, di ba? Billions
1: ang kinita ng SSS for 2025.
0: Di ba? So, galingan nyo lang doon. Mag-invest kayo sa lupa, mag-invest kayo sa dagat. Dagat?
1: Ganun pa rin, ganun pa man, mga katropa, sabi nga, pera mo yan. Di umutang ka lagi.
0: Oo, totoo.
1: Okay lang yan.
0: Kahit yung pera mo.
1: Oo, kasi hindi ka rin naman pautangin ng SSS ng more than you can afford.
0: Mm.
1: Kasi yun ang lagi nilang tinitingnan, yung capability mo to pay. So, ganun lang yun. Kumbaga, uutang lang kayo kung kinakailangan.
0: Hindi po pwede yung uutang ka dahil wala kang pansigarilyo.
1: Hindi dahil naka 12 months ka na, utang ka ulit.
0: Oo.
1: Hindi ganun.
0: Hindi ka pabayad sa utang mo, uutang ka na naman.
1: Kasi may option yan, pag after 1 year, pwede mo umutang ulit. Pero
0: pag nakakalahati ka na dapat.
1: Ano lang, doon lang sa amount na yun, hindi yung full.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang yan.
0: Ha? Utang.
1: Nay.
0: Pautang.
1: Ano ba yung isa doon?
0: LTO. Yung LTO, alam mo ba na reklamo yan?
1: Mm. Wait, anong ang LTO ang nire-reklamo o nagre-reklamo sa LTO?
0: Inire-reklamo ang LTO.
1: Oh.
0: Nilereklamo. Ito yung proseso nila. Yung mga requirements nila.
1: Ay, para lang naman yung sa mga bago. Pag nakapasok na kayo, in fairness naman, tulad ng kare-renew ko lang last week, flawless naman. Flawless naman.
0: Totoo lang naman. Ang reklamo ko lang naman doon nung submit ako ng humingi ako ng bagong plate number. In short. Kasi nawala yung plate number ko. Inanod ng baha. So, palit ako ng plate number. Ang reklamo ko lang naman dyan, hanggang ngayon wala pa yung plate number ko. Anong buwan na? Mayo na. Nagsubmit ako dyan, October.
1: Ayun lang.
0: Di ba?
1: Ilan siguro nakikita ko reklamo? Yung paiba-ibang implementasyon ng mga enforcers.
0: Mm. Hindi sila standard.
1: Mm-hmm.
0: It's supposed to be standard. Pero ang nangyayari, subjective sa comprehension ng enforcer.
1: Yes.
0: Diba? Kung yung enforcer, muntanga.
1: Nag-enjoy ka talaga sa muntanga. Oh, yeah.
0: Diba?
1: Tsaka ang lalakas ng loob ng mga enforcer, hindi ho, sinusunod lang namin city ordinance, hindi po yung 'Di ba? Doon nagkakagulo-gulo eh. So, kailangan i-impose din ng LTO hanggang saan ba yung kanilang ano,
0: reach. 'Di ba?
1: Sa pag magpalabas kayo ng ganito, ilagay nyo na hindi po sakop ng kautosang ito ang mga city ordinances na mga ano.
0: Oo. 'Di ba? At saka ito, kung maglalabas kayo, kung paninindigan nyo, for example, na talagang LTO lang ang pupwedeng mangumpiska or hindi po pwedeng kumpiskahin ang mga lisensya kahit pa kasama ang mga local traffic enforcers, makipag-ugnayan po kayo sa Department of Interior and Local Government dahil sinasabi ng mga local traffic enforcers, meron silang order mula sa DILG. You coordinate with government agency. Kasi, wala ba kayo group chat? Di ba? Sabi nga ni Father, naalala ko tuloy nung linggo, Sabado. Sobrang, ang bait yun eh. Sabado linggo, nagsisimba ako eh. Tama?
1: Maraming kasalanan.
0: Sabi daw. Sa isang sa isang organisasyon daw, merong main group chat.
1: Mm-hmm.
0: Yung subgroup chat, subgroup chat 1, may bawas.
1: Isa.
0: Yung subgroup chat 2, hanggang 4, may bawas yan.
1: Hanggang sa 3 na lang kayo.
0: 2 na lang kayo. Sabi niya hanggang 2 na lang kayo.
1: At yung 2 kayo, pinag-uusapan niyo lahat ng mga nasa
0: lahat
1: group chat.
0: Sa taas. Oo. Tapos, meron pang isa dyan. Meron pang afternoon. Ikaw na lang mag-isa. Asawa mo na lang yung kausap mo.
1: Totoo.
0: Di ba? Tawa. Ganun niya daw ang ano.
1: Ang galing mo, Father.
0: Ang galing ni Father.
1: Amen ka dyan.
0: Alam niya yun.
1: Wait, ba't mo nalaman yun, Father? Sino mga wala sa group chat nyo?
0: Okay. Tapos sinasabi niya, ano daw, meron daw, meron, iba pari naman to. Sabi niya, off daw sa kanya. Bata pa kasi yung pare.
1: Ah, okay.
0: Red flag daw sa kanya yon na kapag siya ay nalipat sa isang parish.
1: Parish, ah.
0: Tapos, ang bungad sa kanya ng mga volunteers, kasi volunteer yun, na nagtatrabaho sa simbahan, ay matagal na ho ako dito, Father. Ganito po kasi talaga ginagawa namin. Red flag daw yun. Kasi, bakit? Siyempre, mag-a-adjust kayo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Andiyan na yung tinatawag na, anong tawag doon? Ayan na naman!
1: Dinosaur ka na.
0: Dinosaur ka na. Hindi ka nag-a-adjust. Diba? Tsaka yung entitlement.
1: Yes.
0: Hindi ibig sabihin matagal ka na, you won't budge.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Eh, hindi po pwede yun. You have to adapt.
1: Mm. Diba? Nagkaroon ako ng realization ng ganyan. Oo nga, tama nga naman. It's not always, huwag kang mag-stay, huwag kang magpaiwan doon.
0: Yeah, you have to adapt.
1: Mag-a-adapt ka talaga.
0: Hindi po pwedeng, kung arin nakagisnan mo, yun at yun na lang.
1: Especially if you're no longer in a position to...
0: Di ba? wala na eh.
1: Hindi na pwedeng, ba't yung panahon namin ganito eh? Ba't ngayon ganito?
0: Oo, wala
1: ganyan. Na. Ngayon na yan eh.
0: Iba na yan eh. Iwan mo na yung dating panahon. Iba na yung gawi. Iba na yung nakasanayan mo noon tsaka yung ginagawa ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Iba na yung format noon. Iba na yung format ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Mag-adapt kayo.
1: Yes.
0: Kasi kapag di kayo nag-adapt, naku, maiiwan kayo. Iwan kayo. Sa ugali, halo.
2: Exciting Pilipinas!
0: Diba? O, diretso tayo sa report mula sa labas ng himpilan, mga katropa. Meron pa. Mamaya, balikan natin si LTO. Marami pa ako, dyan eh. Marami pa akong reklamo dyan.
1: Kirain na natin.
0: Ito panibagong gas and run sa Quezon City. Abay, binibili pa ka ng PNP. Yung kaso na kaso na naman. Mura na ang gasolina, ha? Hindi na katulad noon. Gas and run case po sa Quezon City. Binibili pa ka ng PNP. Katulad pa natin sa balita. Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Report.
3: Patuloy na binibibika ng Philippine National Police o PNP ang blue sedan na sangkot sa insidente ng gas and run sa Mindanao Avenue, Quezon City. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Ramdol Tuanyo, naganap ang insidente noong Mayo 3, alas 3:26 ng madaling araw sa isang gasolinahan. Nagpagasolina ang driver ng 1,500 pesos, ngunit agad na pinapakbo ang sasakyan ng hindi nagbayad. Sinabi ni Tuanyo na tele-isolated cases ang ganitong insidente sa mahigit 4,000 gasolinahan sa bansa at 4 lamang ang naitala, 3 sa Quezon City at 1 sa Bacol City. Dagdag pa ni QCPD District Director of Police, Brigadier General Randy Servio, patuloy ang enhancement ng CCTV footage upang matukoy ang plaka at may-ari ng sasakyan. Katwa pa mo sa Quezon City, para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Orv Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Exciting Pilipinas!
0: Oras po mga katropa sa buong bansa, 5:47 in the morning. Magbabalik po muna, sige, ang Exciting Pilipinas pagkatapos lamang po ng kaunting paalala.
2: Exciting! Exciting Pilipinas! XFM Mega Manila.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centen Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
5: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kabilis ang natika.
7: Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, singbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Hindi ka maiiwan. Kaya't sumabay na sa pagharurot ng mga balita at impormasyon. Makibiyahe na! Makibiyahe na sa XFM Express! Express Balita! Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga. Dito sa XFM 99.5. Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. XFM.

0: Exciting Pilipinas.
1: Babalik po, Exciting Pilipinas.
2: Ha? No? Excited ka ba, Pilipinas?
1: Oy. Ay, balikan niya natin yung mga tagapakinig natin.
2: Sabi ni Nanay Emily, dami daw umagaw kasi ng stasyon na tatabunan, nasisira na ang tuning ng radyo ko, kakahanap ng XFM. Mahirap po talagang hamahanapin yung X.
1: Oo nga, no? I know what you did there.
2: Hanggat hindi ka hahanapin ng ex mo, hindi kayo magkikita.
1: Mahirap magkita kapag lalo na pag iniiwasan ka.
2: Hugot.
1: Pero ano yan, ha? Maraming yung napapanood, nababasa, na ang pinakadelikado na mga event sa napupuntahan mo, yung reunion. Yung reunion. Kasi doon daw na ano eh, doon daw bumabalik yung mga spark. Na matagal nang wala. Tapos nandun pa ulit. Tawa mo eh, parang based on experience.
2: Natakot ako. Natakot ako one time.
1: Diba? Yun daw yung mga, yan daw yung mga nababalik yung mga spark ng mga ano, yung mga dati, yung mga mag-ex.
2: Trying to remember, yeah. All those happy days. It was good to see you, but I'm suddenly afraid, yeah. To find myself in love with you again.
1: Like, adyo mo si Joel.
2: Pakantahin natin. Wala na, wala na, wala na. Basta natakot ako, parang ayoko na ng reunion. Pero bakit hindi naman na matanda na ako ngayon?
1: Wait and see.
2: Hindi rin, masaya na ako. I'm happy na.
1: Kasi, alam mo, ang importante kasi, malaking factor yung, malaking factor mga katropa yung contentment and satisfaction. Mm-hmm. If you are contented and you're satisfied with what you have now, and you're feeling you're blessed, di ba? Wala ka nang ibang hahanapin eh. Di ba? Wala ka nang ibang hahanapin.
2: Hindi naman si Nanay Carmen. Hala, kaya ayaw ko daw mag-attend ng reunion.
1: Oh, kita mo? Si Nanay Carmen.
2: May lihim pa to.
1: Alam ko, feeling ko maraming ex to eh. Maraming ex to si Nanay Carmen eh. Ito. Give me a number. Ilan?
2: Nanay, ha? Ayo, isa katropa natin, sabi ni Lorenzo Iban Pablo. Totoo po yun, katropa. Mahirap hanapin ang ex.
1: Mahirap
2: pero,
1: talaga.
2: Pero ang XFM, hindi na sa Radio Ops lang yan. YouTube channel at FB Live.
1: Aba, syempre. Galing mo, ha?
2: From Isabela pa yan, Santiago City.
1: Oh, di ba? XFM, madaling hanapin yan. No? 99.5 dito sa Mega Manila. Di ba? Hanapin nyo lang yung kung ano-ano. Search nyo kung ano-ano. So, hindi gusto niya. Alam mo ito, speaking of search. Yung anak ko, sabi, look, I will Google my dad. Proud siya sa mga classmates. I'll Google my dad. Dayo di Guzman, lalabas siya.
2: Buti ka pa.
1: Nakakatawa. Sabi ko, oh, ano, nag-google ako. Google mo lang ako.
2: Yung anak ko, cringe. Why are you in YouTube, papa?
1: Alam mo, nasa TikTok ako ngayon. Kahit wala akong TikTok, may TikTok ako. Nasa TikTok ako. Bakit? Na-upload ako ng anak ko. Minikapan ako ng isang araw.
2: Namimiss ko na yun.
1: Oo, di ba?
2: Sana malaki na yung anak ko. Hindi na nagme-makeup time, may makeup day.
1: Minikapan ako.
2: Alam ko bakit namimiss ko yun? Nakakatulog ako. Ihiga lang ako eh. Kung ano nung pinagagawa yun sa mga... tapos ba, biglang pipitikin yung ilong ko. What? You're snoring na. Nagihilig na ako. Papa, you're snoring na.
1: Diba? Eh, yung mga nakakamiss eh. Anyway.
2: Binibidyo pa yon.
1: Ako nga, binibidyo nga ako. Naka-live pa nga ako.
2: Diba? Okay lang yan. Marika naman eh.
1: Anong credibility?
2: Marie. para sa kaligayahan na anak.
1: Oo, gagawin lahat. Ganun talaga, ganun talaga. Alam ng mga magulang yan, lalo mga tatay. Di ba? Oh, dire-diretso tayo sa ating mga balita, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas!
1: 5:56 na po.
2: Okay, luluwagan po ng South Korea ang ilang ito, ha? Makinig kayo sa mga gusto mag-South Korea. Luluwagan ng South Korea ang ilang visa rules para sa foreign students at skilled workers. Ayon sa South Korean Ministry of Justice, inaprubahan nito ang 8 sa 20 visa-related proposals mula sa industries, labor groups, at educational institutions. Kasama rito ang mas maluwag na requirements para sa ilang non-degree student visa applicants sa Sura School. Layunin ito na suportahan ang globalization ng Korean food. Idaragdag din ang mold technician sa listahan ng occupations na eligible sa E7-3 skilled worker visa. Hanggang 150 mold technicians ang papayagang makapasok sa South Korea kada taon. Sa Jeju Island, palalawigin din mula 30 hanggang 90 days ang visa-free stay para sa foreign nationals na papasok para sa workcation. Aba, may workcation na sa kanila.
1: Oo, nga eh. Sabi ko nun ang ginagawa, workcation? Pwede ka magtrabaho ng sideline doon habang nagbabakasyon ka. Wow!
2: Aha, dagdag pa ni Justice Minister Jung Sung-ho, layunin ng mga pagbabago na tumugon sa pangangailangan ng industriya at local economies.
1: Di ba, punta lang ako ng South Korea, babakasyon lang ako sandali. Oh, wala ka naman pera, may trabaho doon. Di ba, yung makakita ka ng simpleng trabaho, just to, parang para masustain mo yung pang-araw-araw mo. Mm. And dahil kung kunwari, mas malaki ang sweldo yan, meron ka pang maipapadala.
2: Yes.
1: Di ba, kung gusto mong ayaw mong masyadong matagal, 90 days?
2: Mm-hmm.
1: 3 buwan lang yan, di ba?
2: Pwede na.
1: Paano, meron, pwede na. Ulit-ulitin mo lang, oh. Renewable. Okay to, ha? Di ba, di ba? Pero kailan kaya darating yung panahon na maraming mga nagtatrabaho dito sa atin sa bansa na foreign workers, na ibang mga lahi?
2: Meron pero hindi ganun kaano.
1: Hindi, tsaka meron. Tsaka ang mga positions nila dito lagi, lahat. Puro executives.
2: Magkaroon naman dati, pero nangwala na sila eh. Pogo. Nawala na sila.
1: Tama ka doon. Pogo. Meron silang mga restaurant ngayon na sila lang ang pwede pumasok. Diba?
2: Grabe.
1: Tsaka piniimbestigahan ngayon ng authorities yan. Ha? Meron pang isa, Koreans naman.
2: Mm.
1: Ang dami kasing Koreano dito.
2: Ang daming
1: Koreano dito. So, meron daw ibang mga restaurants na Korean only. Ba, di pwede yan. You are in our country. Ha? Di pwede yan. Sige, papasukin.
2: Parang, hayaan ko lang naman.
1: Bakit?
2: Hindi lang naman sila ang Korean restaurant. Kung bawal sila, hindi doon ako sa iba.
1: Oo.
2: Diba? Hindi ko na gawing issue yan. Sus naman.
1: Yung issue ngayon, nakahubad ng mga lalaki. mold technician dito, meron mga bold technician. Ayun na, tumutunog na po yung alarm namin, mga tropa. Alas 6 na po ng umaga. Matatapos na kami. Iiwan po namin kayo sa aming code of the day. Ito ho, pakinggan nyo mabuti. Kapag masyado kang abala sa maliliit at mabababaw na bagay, lumiliit din ang tingin ng tao sa lalim ng iyong pag-iisip.
0: Exciting Pilipinas.
1: Don't be shallow daw, ha?
0: Exciting Pilipinas.
1: Yan ho, mga katropa, pinagsasabi namin ngayong araw na ito. Kamay po ang inyong mga kung ano-ano. Ako po si Deo de Guzman.
2: Ako po si Jupiter Torres. Ang tabayan na po Express Balita. Susunod na.
1: O, tara na. Kain na, kain na.
0: Kain na! Exciting Pilipinas.
3: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Samsung Plus Gold. Yeah!
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis sa tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas o 4 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras na dito po sa inyo ng Santone Vitamin C.
1: Araw-araw, may mga pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, simbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM Express Balita. Express Balita. Dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres.

0: Magandang umaga mga katropa. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-anim na araw sa buwan ng Mayo taong 2026. Narito pa ang mga headlines sa XFM Express Balita. Hatid po sa inyo ng Santone Gold Herbal Tea. Headlines. Walong lugar sa Albay sinailalim sa state of calamity dahil sa bulkang Mayon. Headlines. Pagbaba ng presyo ng bigas ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. Headlines. 2026 sona ng Pangulo sa Hulyo, target na maging simple. Headlines. Impeachment laban kay VP Sara Duterte umakyat na sa plenaryo ng Kamara. Kamara, may limang araw naman para suriin ang impeachment at pagbotohan. Headlines. U.S. Typhoon o Typhoon Missile System, unang ginamit sa balikatan exercises sa Pilipinas. Headlines. Sa balitang international, power grid ng Ukraine, binomba ng Russia. Headlines. Sa balitang sports, bagong world record, itinala ni Albert De Los Santos sa IWF World Junior Championship. Headlines. Sa balitang showbiz naman, Andrea Brillantes, mas nagniningning sa kanyang blonde era at series success. Headlines. Express Balita. Sa detalye ng mga balita, inaprubahan na ng Albay Provincial Board ang deklarasyon ng State of Calamity sa walong lokal na pamahalaan matapos ang serye ng Pyroclastic Density Current o PDC at matinding ashfall mula sa bulkang Mayon. Kabilang sa mga sinailalim sa deklarasyon ang mga lungsod ng Tabaco, Ligaspi at Ligao, pati na ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginobatan, Albay. Dahil sa tindi ng ashfall na nagdulot pa ng near zero visibility sa ilang lugar, naging prioridad ng resolusyong iniakda ni Board Member Milagros Bal ang mabilis na pagpapadala ng tulong sa mga apektadong residente. Samantala, hinigpitan na ng PNP ang seguridad sa paligid ng bulkan habang pinag-aaralan ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak ng danger zone mula 6 patungong 7 kilometro. Express Balita. Maraming ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture o DA na gawin ang lahat ng legal na paraan upang mapababa ang presyo ng bigas sa bansa, lalo't sapat naman ang supply nito. Sa naganap na Uplift Committee Meeting sa Malacanang ngayong Mayo 5, binigyan din ng Pangulo na walang dahilan para tumaas ang presyo ng bigas at dapat bantayan ang anumang pang-aabuso sa merkado. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, na nais ng Pangulo na maparusahan ang mga mapapatunayang nagsasabwatan para itaas ang presyo ng mga bimihin. Kinag-aaralan na rin ng administrasyon ang posibleng pagpapatupad ng price cap o limitasyon sa presyo upang masigurong abot kaya ang bigas para sa mga ordinaryong Pilipino. Express Balita. Pinamamadali naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagbili ng nasa 32,000 inahing baboy upang mapalawak ang hog repopulation program at makabangon ang bansa mula sa pinsalang dulot ng African Swine Fever o ASF. Naglaan ang pamahalaan ng 1.6 billion pesos na pondo sa ilalim ng National Livestock Program para masigurong maibabalik sa 13 million na piraso ang populasyon ng mga baboy sa Pilipinas. Target ng DA na madagdagan ng 6 na milyong baboy ang lokal na supply pagsapit ng taong 2028 upang mapatatag ang seguridad sa pagkain at mapababa ang presyo ng karne sa merkado. Naniniwala ang kalihim na ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ang pangunahing susi upang mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa pag-aangkat ng karne mula sa ibang bansa. Express Balita. Express Balita. Sa iba pang balita, nagsimula na ang maagang koordinasyon sa pagitan ng Senado at Kamara de Representantes para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong darating na Hulyo upang masiguro ang maayos na daloy ng okasyon. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, mahalaga ang maagang pagpupulong ng magkabilang kapulungan upang agad na matugunan ang mga usapin sa seguridad at maiwasan ang anumang aberya o pagkaantala sa mga preparasyon. Sa naging ambush interview, ibinunyag ni Mendoza na napagkasunduan ng mga opisyal na gawing mas simple ang tema at selebrasyon ng SONA ngayong taon kumpara sa mga nagdaang seremonya ng administrasyon. Bagamat magiging simple ang pagtitipon, tinitiyak naman ang pamunuan ng Kongreso na magiging sapat at mahigpit pa rin ang latag ng seguridad para sa lahat ng dadalo sa huling yugto ng pag-uulat ng Pangulo sa bayan. Express Balita. Hiniling naman ni Senador Raffy Tulfo at Erwin Tulfo na alisin na ang kanilang mga pangalan sa mga susunod na survey para sa 2028 presidential at vice presidential elections upang makatutok sa kanilang trabaho sa Senado. Ayon kay Senator Erwin, nabigla ang kanyang kapatid na si Raffy nang lumabas ang survey ng Pulse Asia kung saan tabla sila ni Vice President Sara Duterte na may 46% sa isang hypothetical matchup. Nagpahayag ng pangamba si Senator Raffy na ang ganitong mga resulta ay nagdadala ng hindi kinakailangang atensyon at posibleng negatibong reaksyon mula sa mga taga-suporta ng iba pang kilalang politiko. Binigyan diin ni Senator Erwin na bagaman maraming pangalan ang lumalabas para sa susunod na halalan, mas pinipili nilang mag-focus sa serbisyo publiko kaysa makisali sa maagang usaping pampolitika. Express Balita! Express Balita! Nanindigan naman si Senator Raffy Tulfo na wala siyang balak tumakbo sa mas mataas na tungkulin sa darating na 2028 elections sa kabila ng kanyang pangunguna sa mga huling survey. Ang payag na ito ay tugon sa lumalabas na Pulse Asia survey kung saan tabla sila ni Vice President Sara Duterte bilang top pick ng mga Pilipino para sa pagkapangulo. Ayon sa senador, masaya na siya sa kanyang kasalukuyang tungkulin at mas pipiliin niyang tumakbong uli bilang senador o re-electionist sa susunod na halalan. Nilinaw din ni Senator Raffy na kahit alukin pa siyang maging vice-presidente, hindi niya ito tatanggapin. Ngunit bukas siya sa pag-endorso ng kandidato ng kapareho niya ng mga advokasya. Express Balita! Formal nang nakarating sa plenaryo ng Kamara ang committee report na naglalaman ng mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong i-refer sa Committee on Rules noong Martes ng gabi. Nahaharap ang Vice Presidente sa mga akusasyong betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at graft and corruption kaugnay ng isyu ng confidential funds, unexplained wealth at ang umano'y assassination plot laban sa mga matataas na opisyal ng bansa. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Gervil Luistro, target is gawa ang pinal na botohan sa May 11 kung saan kailangan ng hindi bababa sa 106 na boto o one-third ng kabuang bilang ng mga mambabatas upang opisyal na maiakyat ang kaso sa Senado. Maring namang pinabulaanan ng mga lider ng Kamara ang mga balibalitang may mga mambabatas na nag-uurong ng kanilang suporta sa impeachment at tiniyak na dumaan ang buong proseso sa tamang legal na basihan at walang anumang pressure sa mga kongresista. Express Balita! Express Balita! Sa kaugnay na balita, binigyan ng 5 araw ang mga miyembro ng Kamara de Representantes upang pag-aralan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bago ito isalang sa pinal na botohan sa plenaryo sa darating na May 11. Ang hakbang na ito ay kasunod ng nagkakaisang desisyon ng House Committee on Justice sa botong 55-0 na nagpapatibay na may sapat na basihan upang ituloy ang kaso batay sa mga ebidensya at testimonya na nakalap sa kanilang mga pagdinig. Ayon naman kay Justice Committee Chairperson Gervil Luistro, mahalagang mabigyan ng sapat na panahon ang mga mambabatas na mabusisi ang mga dokumento dahil ang kanilang boto ay magdidikta kung iaakit ang kaso sa Senado upang doon litisin. Kailangang makuha ang pagsang-ayon ng kahit one-third ng lahat ng 318 members ng Kamara upang formal na maipadala ang reklamo sa Senado na magsisimbing impeachment court sa ilalim ng Konstitusyon. Express Balita! Samantala, formal nang pinirmahan ng 7 miyembro ng Senado ang partial report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects sa bansa. Kabilang sa mga nagpakita ng suporta sa naturang ulat, sina Senate President Tito Soto, Pro Tempore Ping Lacson at mga senador na sina Erwin Tulfo, Riza Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Raffy Tulfo. Ang partial report ay nagsisilbing unang hakbang ng komite upang matukoy ang mga pananagutan sa likod ng mga palpak na proyekto habang hinihintay pa ang final version ng dokumento. Inasa ang magpapatuloy pa ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee upang mabusisi ang iba pang detalye ng nasabing issue bago ilabas ang kompletong rekomendasyon. Express Balita! Nanawagan ng malalimang investigasyon si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay ng umunay koneksyon ni Executive Secretary Ralph Recto at CWS Representative Edwin Gardiola sa mga proyekto sa flood control. Ibinunyag ni Leviste na base sa kanyang pananaliksik ay naglabas umano si Gardiola ng 1 billion pesos para pondohan ang kampanya ni na Governor Vilma Santos Recto at Lucky Manzano, kasabay ng maling pagbanggit sa alok ng umuling pagbanggit sa alok na pakikipag-partner sa negosyo ng mga nabanggit. Marina bang kinundina ng anak ni Recto na si Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang mga paratang? At iginit na hindi dapat ginagamit ang plenaryo ng Kongreso sa pagpapakalat ng mga haka-haka na walang matibay na ebidensya. Nanatiling matindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo habang hinihintay kung uusad ang hirit na pagsisiyasat sa gitna ng mga akusasyon ng anomalya sa mga pampublikong pondo. Kaugnay naman ng balitang yan, pinaalalahanan ni Deputy Speaker J.J. Suarez si Batangas Representative Leandro Leviste na huwag gamitin ang plenaryo ng Kamara para sa pansariling interes sa politika o ang tinatawag na grandstanding. Iginit ni Suarez na dapat respetuhin ang mga panuntunan ng House of Representatives dahil mayroong tamang lugar at pagkakataon para ilahad ang anumang reklamo o paratang. Nagugat ang pahayag ni Suarez matapos siyang banggitin ni Leviste sa isang privilege speech kasabay ng mga aligasyon nito laban kina Executive Secretary Ralph Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Ayon kay Suarez, na-offend siya sa ginawang pagbanggit sa kanyang pangalan at muling ipinaalala na hindi dapat ginagamit ang pribilehiyo ng mga mambabatas para sa personal na agenda. Express Balita. Express Balita. Sa kauna-unahang pagkakataon, matagumpay na pinakawalan ang isang Tomahawk missile mula sa Typhoon Mid-Range Capability MRC system ng Amerika sa Tacloban Airport bilang bahagi ng balikatan exercises. Tumama ang nasabing missile sa itinakdang target nito sa Laur, Nueva Ecija na tinatayang may layong 630 kilometers. Ang naturang high-tech na missile system ay una nang idineploy sa bansa noong 2024 bilang bahagi ng pagpapalakas ng depensa at interoperability sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Gayunpaman, mariing kinundira ng grupong makabayan ang aktibidad na ito sa pagsasabing hindi dapat gawing palaruan ng armas ng Estados Unidos ang Pilipinas dahil maaari itong magdulot ng panganib sa mga sibilyan. Express Balita. Express Balita. Mga katropa, nagdeklara ang Malacañang ng 3 araw na special non-working day sa lungsod ng Lapu-Lapu at bayan ng Cordova sa Cebu mula May 6 hanggang May 8, 2026. Ang hakbang po na ito ay alinsunod sa Proclamation No. 1238 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto para sa gaganaping 4th ASEAN Summit and related meetings na nasabing mga lugar. Pangunahing layunin ng deklarasyon na mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa mga pangunahing kalsada upang maging maayos ang paggalaw ng mga delegado. Inaasahan ding makatutulong ang suspensyon ng trabaho at klase upang masiguro ang mahigpit na seguridad para sa mga dayuhang pinuno at lahat ng kalahok sa summit. Sa pamamagitan po nito, tinitiyak ng pamahalaan na magiging matagumpay at payapa ang pagdaraos ng prestihiyosong regional meeting sa lalawigan ng Cebu.
1: Balitang International. International.
0: Ang Balitang International hatid po sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Nagpakawala ang Russia ng 11 ballistic missiles at 164 na drones sa malawakang pag-atake sa Ukraine na ikinasawi ng 5 at ikinasugat ng 39 na iba pa matapos tamaan ang ilang mahalagang infrastruktura kahapon May 5. Kinumpirma ng state energy firm na Naftogaz na muling naging target ang kanilang mga natural gas facilities sa rehiyon ng Poltava at Kharkiv, na nagdulot ng panibagong pinsala sa power grid at supply ng enerhiya ng bansa. Maring kinundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nasabing pagsalakay na tinawag niyang utter cynicism. Lalo na't nangyari ito sa gitna ng usapin para sa isang pansamantalang tigil-putukan kaugnay ng paggurita sa Victory Day. Bagamat nagpahayag ang Moscow ng kahandaan para sa isang unilateral ceasefire, nanatiling mataas ang tensyon dahil kapwa nagbabala ang dalawang panig na gaganti sila sa oras na magkaroon ng anumang paglabag sa kasunduan.
1: Balita. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports halit po sa inyo ng Vision X Plus. Pinatunayan ni Filipino weightlifter Albert De Los Santos ang kanyang bagsik matapos humakot ng gintong medalya at magtala ng bagong junior world record sa ginanap na International Weightlifting Federation o IWF World Junior Championship sa Ismailia, Egypt. Nagawang buhati ni De Los Santos ang 187 kilogram sa clean and jerk at kabuang 326 kilogram upang ungusan ang mga pambato ng India at Ecuador. Punong-puno ng emosyon ang tagumpay na ito dahil inialay ng batang atleta ang kanyang panalo sa yumaong ama at dating coach na si Alvin De Los Santos na nagsilbing inspirasyon niya sa buong kompetisyon. Sa kasalukuyan, nasa ilalim ng matalas sa paggabay ni Coach Julius Naranjo ang pambato ng Pilipinas kung saan layo nilang ipagpatuloy ang nasimulang legacy ng Philippine weightlifting sa world stage.
1: Showbiz News.
0: Ang Showbiz News, sarit po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Mula sa pagiging bibong bata sa Gawin Bulilit hanggang sa pagiging analiza, napatunayan ni Andrea Brillantes na siya ay isang powerhouse star na hindi lang basta sumasabay sa agos, kundi gumagawa ng sarili niyang marka sa industriya. Sa edad na 23, tinaguri ang digital titan ang actress dahil sa kanyang milyon-milyong followers sa TikTok at Instagram, na nagpapatunay na ang kanyang ningning ay abot hanggang sa social media world at hindi lamang sa telebisyon. Kasalukuyang pinag-uusapan ang kanyang international vibe sa seryeng A Secret in Prague, kung saan agaw pansin ang kanyang ultra blonde hair habang kapareho ang kapareha ang nagbabalik tambalan na si Enrique Hill sa Netflix sa TV5. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatiling grounded si Blythe sa inihayag na mas gusto niyang tumanggap ng mga mapanghamon at baliw na roles kaysa sa mga karakter na stagnant o walang growth sa kanyang career. At yan po ang kabuuan ng mga balita na nakalap ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayong pong araw na Miyerkules, ika-anim na araw sa buwan ng Mayo taong 2026. Mga katropa, maging updated po sa mga balita. I-follow, i-like, share at mag-subscribe sa XFM 99.5 official Facebook page at YouTube channel. Yan po ang again, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres, para sa XFM Express Balita.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist, call the doctor.
7: Sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Samsung

0: 105.5. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon, Irpil, ayong bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Sister Pay. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.
0: Ang Kape Ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ang galang katikati.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyo
1: magaan.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kapi na. Hinahanap ko. Antioxidant na. Anti-aging pa.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Mabibili, sa pinakamalaking butika sa inyong lugar.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy.
4: So far,
3: hindi ako nagkasakit this year.
4: Thank God.
3: Thanks to Sansong Vitamin C.
4: Kasi Sansong.
5: Sansong Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sansong Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Sansong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sansong Plus Coffee Mix.
6: Sansong Plus Coffee Mix.
2: Kape na, gamot pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
8: D3. Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhan Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhan Gold Coffee Mix.
3: Santhan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin.